kaba gi dañ solo ay yéré anda ben ay bo xam ci la wacc bo xam tane ni borom santam mi wax ni wa idha fa'alu fahishan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha yalla ni qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun muni ñom buñ musa di wër kaba gi wa idha fa'alu fahishan da am ndaw so xam tane da simi ko ba se du ci wër kaba gi di wër kaba gi buñ koy wër ñu wax ko ne ko tax ngay wër muni suñ mam yi lañ fekkon ni koy def ta yalla ni ko digal fofu ben borom xam bu mag da ci wax ju am solo muni yalla ku manu la yalla foko waxe deug da koy nangu na mo tax bi waj ne inna wajad wa idha fa'alu fahish qalu wajadna 'alayha aba'ana suñ mam yi ñoko daan def wallahu amarna biha yalla dama dañ ko digal mam ñaari argument la yor suñ mam da ko daan def yalla ñu ko digal yalla mi weddi weddi ni seen mam da ko daan def de lim weddi moy qul inna allaha la ya'muru bil fahsha lim weddi moy man digaluma len ko way weddi wul la nga xamni deug la donte deug la go xamni arrangé ko mom yalla weddi wuko na seen mam lañ ko digal wa d'accord lolou mom wax ngeen deug waye nak man digaluma len lu bon seen mam ngeen fekkon ñu way def ida fa'al fa'ish qalu wajadna 'alayha aba'ana suñ mam yi ko def wallahu amarna biha lañ ko tuumaan mom la weddi qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataqulu 'ala ma la ta'lamun kun yene wax ci man lu ngeen xamul ñu ni kon ma am deug fu mu meena joge rek nang ko nangu donte ci sam non la joge nang ko nangu mo da yalla bu musa wax ak non ba da nan qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin yene indi len sen preuve man inna sama preuve indi len sama preuve kon ab nit fu deug joge fu mu meena joge rek nangu ko ak donte ci sam non la joge mo da yalla bi deug joge ci am nonam nangu ko kon lolu mo tax borom xam fiqhi di wax ni kon nañ sonu ci sutural awra ci kaba gi ndax dañ fay ful ay jëf yu ñaaw motax ndax li la yalla waxon ni khudhu zinatakum inda kulli masjidin bu ngeen nekkal ci kaba gi deen sutural seen bop kon wa quraysh loolu ñu doon def motaxon ñu bëgg nekké bu sore armal mu fonk ci fonk mu sonn ci fonk ko lool ba awram du genn lepp lu yalla natto mu yomb rek ñaari xamal ni amna lum ci rax din wuñu awra nim yombe ci armal mo ra suñu borom bëgg ñu sonn ci ba du feñ mukk kilifa nga xamanteni nak moy kilifa ñi ñu waxoon ñi nga xam seen xel dafa manki mo xam xalé la mo xam dafa lay mel nonu manam donte xalé bu ñamp la wala dof la wala kum ci ma doon yi mom kilifa am faaw mu fexé ba li mat ci mom faaw mu fexé bam tew arafa faaw mu fexé bam tew musdalifa faaw mu fexé bam tew ci al masharul haram ak muna ci ak war nak yi ñu wara tew yépp dafa wara fexé bañ tew fa yi ñu sopp ko fa tewit mu fexé bam bañ tew fa lolu moy charte ñentel bi charte ñentel mo alistita moy man gi li tax aji war istita nak buñ ko waxé moy man gi moy nit ki am katanu duggu makka ki nga xam tane amul katanu duggu makka mo xam kuñ forcer la xam dañ ko yew ni ko mëno aji makka wala bour bi tej makka ni kenn du fi duggu wala ñu mabbu kaaba gi bu jotté lolu istitaha day daqku mo do ko manati wala ko xam dafa ñak ba amul dara amul lum aje wala ko xam tane dafa ragal am non dafa ragal bu génné ñu agresser ko tax muñ ta dem makka aji koku dañuy wax ni aj waruko waye nak bu jogon di aji day def ishtirat day shart dan in habasani habisun famahilli haythu habastani may aj kat way fuma yam rek fuma yam nañ xamni fala yam bu charté bu bo buñ ko deppé dara du ko war ci mom ndax jamm yalla go xam tane wa atimul hajj wa lillahi ma waxon legi manam bo ci xasse dug amoto droit genn ci motax amoto droit genn ci motax kon bo ci dug te woru la ni da nga agam de da nga ishtirat ngan suma dara teye kat jappal ni sama baramu barabu daganu kay moy fuñ ma teye rek fa ma hil li haythu habastani fuñ ma teye su ko def boba nak buñ la teye fenn nga depp sol sa yere yaronte bi sallam bañ ko teye non la def ni sahaba yi depp len ñu delu madina salat suñu yere tegal suñu jasi muni kon katan buñ ko waxe ñett mbir amna ci bu ñëk bi moy manam mana ag makka te do am ben problème mo xam da nga war luy daw ci jeri wala luy daw ci geej te amutu ciona waye fi nak amna iskal bo xam dañ ci ñew ci kanam moy malik amna ay riwaya di ñew ci mom wax ni dafa sip ku aji makka jaar ci geej waye riwaya bobu degeerut lol dañ ko indi ci kanam kon na am katanu duggu bir makka te do am ben ciona bo xam tane ciona buñ ko waxe tukki mën ta ñak ciona waye buñ waxe ciona moy ciona bu jéggi dayo bu xoti bax ciona bo xam tane mën na waral ñak ab cër wala ñak bakkan su boba aj dur ko warati

niki nonu ñaarel bi moy mu wolu bakkanam wolu alalam alal ju am importance sama place bi kat suma ko baye ñu tej ñu sacc ko motax mënuma aji mak lolou du aw lay ndax man nga ko xombe wala nga ding wutub gardien tek fal dara kon faaw da ngay wolu sa bop ni buma genné aji mak kat amuñ ño xamanteni man ay dag bop yo xam man ñoo rayaté wala yu mel non waye mëno ni rek avion woru tax duma aji dedet faaw da ngay aji su boba wala al jo xamanteni man al jo am importance la jo xamanteni do wax ni sama témèr ba wala sama jundi ba wala sama témèr jundi sama ko baye fen dañ koy sacc mo duma aji mak wala woluma ki may ligéel mo tax mënuma aji mak dedet lolou lako wax maam nga ragal ab ko xamanteni kulay xex la wala ko xamanteni ab addu kalfa la sacc nak bokku ci ragal sacc bokku ci liñ wax ni man na tax aji wacc la waye ragal ab addu ko xam dal ci bakkan la dem wala alal ju 10 ju 10 jo xamanteni ni tay ji man nga ho ñak chartun tamit ci katan chartun li gëna wër chartun ci ab yobbal wala loy war faaw ma am lumay war do nga dem wala faaw ma am yobbal so nga dem ngay so xam na man de amna pass mak way yobbal la amagut yobbal du ci chart yobbal du ci chart lu melni nga ni awma luma wato wala awma yere yu ñewut wala yu mel nonu dedet du ci ab chart li gëna wër ci wax ibrahim amna hadith bu ci wax hadith bobu am ay wax motax kon man ko dal moy man ag makka ta do ci am choona bu tax ñu naan choona bi xot na bax te lool nak neena dafa aju ci kem nit ki kenn ku nekk rek ak sa ka bop mo tax ñu wax ni ki wax ni am na ngantul aji makka amuñ droit ni ko par force da ngay aji mo tax bo setlo ci l'islam aji moy jaamu yalla go xam kenn amul droit ni force ci nit julli dañ ci forcer yeen dama sa am neen digal leen seen doomi julli ci juroom ñaari at door leen leen ci fukki at wor dañ ci forcé nat azaka mo taxone abou bakkar doon xex ak yéfer yi non yi tuddé won ay yéfer hurubu ridda waye aj makka mo meñ ko motax ndax li tax moy kenn ku nek man nga am sa ngantul bir lo xamanteni ni mënoko wax kon bo doni diw ajun makka rek tax nga ni mom taxawal ponk li sa wala yi mel non koku digëntém la ak borom bi subhanahu wa ta'ala muni kon mana dem bir makka té do ci am choona yoy ñu waxon mo xam choonam yaram la mo xam ta ñak alal la yoy bu amé rek kon aj dootu warati motax ñu ni kon amna ndaw su ñewon ci yoonte bi ali sa am ni ko wala ben way bu ñewon ci yoonte jigen sax la bokon ci banu khasham ñew ci yoonte bi ali sa am ni ko yow yoonte bi yalla bi de biñuy faratal aj dafa fek sama baye nek mag lol ba muntu taxaw ci aw fas wal dara ndax man nako adjal yoyante bi isaam niko waaw man nga ko adjal kay te lol ci aji taggo gala won muy aji yoyante bi isaam do aji ñu ni kon lolou moy chart wi man gi ndax waji dafa mënul woon motax yoyante bi isaam niko man nga ko adjal ki febar febar bo xam febar buy continue la febar buy continue am tension bo xam te neñ la bo aji man nga te faatu wala am febar bo xam ne bo aji man nga te faatu koku aji waru ko mom koko aji waru kon bo setlo ñu bare bare ñi ngi dem makka aji waru len fi ne ñu bare bare ñi dem makka aji waru len gis na soxna so xam aji makka ba ñibisi dani won dafa mere na ci dom ji ko yobbu won ay wër yu bare bare bare ni ko da ma bëggoon ma faatu motax yobbu makka kon bar na ñoo xamte bu ñi dem makka da ngay xol xamni rek ñi wax deug yalla ma am kat musim borom moy may del ci indi wat waye am na ñoo xamte ndamo gi ak bëgg rek ni diw yobbu na baye makka wala yu mel nonu moy tax ñu jël seen wajur wax amul katan paré diko yobbu ci aj makk gogou kon lool nekkun lu mata bayyi xel la kon ndax ñu ëpp ci ñi aj pouk rew ga moy waral lu mel non té lool da naka bu boba duñ ci am yalla duñ ci am tamit liñ bëggoon muni kon ñu xamni kon zat gi ñu waxon lay rahila muy ab yobbal ak lo war li gëna wër moy nekkut ab charte niki non yit sip gi malik sip aj makka jaar ci geej fim ko sukkandiko moy ya tu ko rijalan wa ala kulli damirin neena yalla tudul fofu geej motax yalla malik neena lam ajid lil bahri zikran way ibn atiya neena malik mom lol dako wetliko ci ayé bi rek waye mënuko ci déggé ndax geej aw yoon la

villa ñoo xam sa dañu joxante rendez-vous fofu ca Makka ñu bari bari ñoo xam dañu joxante rendez-vous fofu ca Makka wala ñoo xam da ngeen laaj ñu la amuñ borom kër fekk am nañ ko fanen yoy mo tax li señ bi wax mu am solo kon ñu bayyi xel ni kon rifqa ma'muna gi moy ci aju farata wala aju l'islam waye bu dey ay umra wala aju go xam aju nafila la mom manam faaw borom kërëm da ci nongu wala yu mel non wala mu am lu woor kon tarif xama amuna bobu yi nak mbolo mi andal dañuy wax rek ni na and ak mbolo way duñ ni kat mbolo mi kat manam auto yi buñ tégalo ci misal bu fekkone ay auto la duñ ni par force dañuy bokk auto man na nek auto bo muju ñom ñay auto bu ñëk way bu dara yëngatu won dañ ko yëk man na nek auto bu ñëk mom nek auto bu muju way bu dara yëngatu won dañ ko yëk tamit way bu ñe ci auto bi nak maam bu mu nek genn gor do ngi nefa ak mom faaw mu am ñaari gor wala ñetti gor yo xamanteni bu dara ma wona xew maam mënu ñu kombulo ci mom niki non yi fi mi nek da la nek fo xamanteni lu mu aaje wo mëna wax ak keneen tax xam ngeen loolu legi man da téléphone mëna ko soppi ndax tay kuñ ci bëggono soal bu jëgé téléphone mu wote rek wala mu wote 911 ci arabie saoudite mën nañ ko fekk fam nek jappalé ko ci lim bëggoon tay nak ci and bobu nak mu woor ko ni mom bu guddi jotté man na nelaw sutural bohom te ci bir nelaw genn gor duko du mëna gis awram loolu yépp tamit da koy bayyi xel légui sax mom da naka loolu mu jigéen ñi Makka sax amna ci ñoo xamna ni wuñu seen awra bu dara xewut sax rawat nak bu dara xewé légui kon loolu moy charte yi nga xam moy tax aji war ab jaam bu amut ci mom rek aji waruko li tax aji wër nak aji wër ben charte kep la moy al islam julit ku xass nek ab julit rek manam bu la nexé man nga aji bo aji aji baxna ab yefa dal lañ wax ni bu aji aji baxut li nak dina tax ñu wax ni yoyante bi alayhi salam amna masal bu fi amone jamono yele ñu wax ni yoyante ajna ay yoon loolu du aji lislam bobu farata wu aji ci mom boba ajna ñaari yoon sax na yoyante alayhi salam ajna ñaari yoon ci leneen ci riwaya dañ ñu wax lu upp loolu sax waya akul xal aji gogu tahannus la won rek tahannus la won da nek fofu rek nekul won ay taxaw arab ak dara waye da nek bir makkah rek di tahannus ñu tuddé ko ajj ndax dafa djublu won kaaba gi mo kon lool al hajj lughatan la ajj la ci langue arab comme ni nga won waxi sank ni ci moy djublu ab barab waye ajj ul islam gi nga xamne moy ajj ul islam mom ben yoon la ci yoonte bi sallam ajj sahaba yu bare bare fofu lañ nek ay sahaba ndax fofu lañ ko mësa gisé muni kon ñu ñew ci walu an niyabatu fil hajj waxon nañ sank ni ajj kat fard ayn la ken mënu ko defal ken waye amna lañu wax shubruma wala al hajj an badal ko xamanteni ajeugut dal ni diw demal ajalima lolou munta nek diw demal ajalima munta nek fard ayn la waye ko xamanteni ci misal ma biñi faratal aj nek fi won comme ko señ bobu non yoni ma sax soxna ci ñewon ci mom niko biñi ay faratal aj fek sama baye nek mak ñi nga xam fekke wuñ ko ku leen bëgg ajal ci seeni mbokk su boba man na def al hajj an badal chart ba rek moy yow mi nga xamni yaay adjal na fek nga aj ba pare na aj moy jaamu yalla go xamanteni tay suma ñewon damay adjal suñ ko so te fek man adjeguma même suma yene suñ ko so yene gi ci man la del ci wat sama aj la don tilqa'iyan automatiquement sama aj la don mo tax ngay labbayka allahumma wa inna ilayka ci aj gi nan labbayka allahumma an shubruma ya inte ko mo man shubruma ko shubruma mo niko akhun li aw jar sama mbok la mo ko hajja an nafsika suma hajja an shubruma ajal sa bop pare so ajal shubruma mo tax ñu ni ko ajal kenn kon charte bi moy na fek nga aj ba bari aju l'islam su boba man nga ko ajal te fek mom mi ngay ajal du ko mënut dafa faatu wala bok ak ndof da ko dab bi mi am alal wara aj ak ndof dab ko te wërut wala yu mel non kok su boba man nga ko ajal aju l'islam gogu mo tax mu ni malik neena aj kenn mënu ci remplacer kenn ci aju farata mo xam ci fayla mo xam ci lul fayla kenn mënu ko neena ku ko def tamit ay ga yakuna mo xam ki koy defal man nako mo xam mënu ko lolou sax la ci wax mom wa neena man na nek ci bu fekke du ci aju farata nak mom lu melni umra la wala aju go xam aju nafila la su boba neena mom sib nañ ko rek waye dara newu ci neena bo sib nañ ko rek waye dara newu ci su boba ad cheikh derdir neena li moy li nga xam cheikh khalil mom la japp ci tawdih ak ci mukhtasar mom la japp kon al mu'tamad fi al madhhab
al muhtamad fi mazhab moy liñ sukkal.

مذهب موي ان النيابه عن الحج عن الحي لا تجوز ولا تصح مطلقا كي دوندو موم منوكو اجل تا بوكو ديفه دغانوت تا ايجلو وير تاميت ولا الا عن ميت او صابه فتصح مع الكراهه كو خم دا ديمن باي فاتو داني ما ngi bëgg faatu way da ngeen ko mëne da ngeen ma demal makka ngay ma demal makka neena koku werna waye and ko sibel waye nak sibel gogo nak mazhab mi wax nak waye amul fenn fiñ ko mëna wutale aw lay ibn abbas radiyallahu anhu netti nako muni al fadl ibn abbas sama frère yeen de bay sam duko togon ci faswi wala ci gilem gi ben jigen joge ci banu khasham di laj yonnte bi alayhi salam niko yalla moy hadith bi wax legi yow yonnte bi yalla bi sama baye bi mi aj biñi farta aj da fek mu nek mak ndax man na aj war ndax man na ko ajal yonnte bi ko wa man ko ajal te lolou ci aju taggo gi la won lolou motax kon moy xawa wute liñ wax ni dañu ñi bañ ko ajal kuy dund ko xamanteni donte mënu ko bu ko mënul mom ala kulli hal la wër moy manes nak ko defal lol mo gëna wër motax ñu ni motax fi mu ni sib nañ ci nga xamanteni man na dem makka man na aju farata man nako defal bu xam sib nañ ci mom mu tambal di ajal kanen te fek ajal gut bu xam lol nak wax la bo xamanteni man gisuma dara la ko meuna deugale ci mazhab mi sib gogou non ndax hujja an nafsika suma hujja an shubruma moy tax ajal sa bop bo pare nga do ajal shubruma mom sa neena lol al tarakhi la man ci ñi japp ni aj mom nekkul ni da la war tay nekkul da la war tay waye manam suñ ko fartale waxtu boko bëgge rek nga koy defé lool nga ragal alkane wala alkane moy faatu wala ak demba new carta wala new dole ba do ko manati kon dal xamna kon fofu lañuy kiyé ba suba ñu ñëwaat ci lu melni acc ci alal ju aram wala acc ci bor ak tamit acc kañ lay mel ak ponki aji ñu dugg ci bir ki bi deug bir tem bi deug inshallah

0: Seigne Khadim jërëjëf, leer na lool. Damay laaj rek différence bi am ci aj gu jëkk ga avant yonent bi ñëw. Yéefar yi daal dangam dañ daa aj. Ban différence moo am aj googa ak yonent bi def bi mu ñëwee? Seen diggante lan ak lan ak lan la?
1: Waaw, kay sëriñ bi lim laajal mbokk yi mooy différence bi am ci aj gi amoon avant yonent bi alayhi salaam ak aj gi ajul islam gii nii. Différence bi bokkoon na ci ñoom buñ daan aj dañ daan simiku ba seet wicc waa Quraysh. Maanaam ab xawaare lañ ko defoon. Nu ko aaya ba waxee sax wa ma kaana salaatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya. Tàccu ak walis xawaare lañ ko daan def. Xam te ne ñëpp maam dañuy daje simiku ba seet wicc di wër kaaba gi jigéen ñi fecc ñu leen di xool ba pare naan yàlla ñu ko digal te suñu bàyyi lañ fekkoon ñu koy def. Waaye yonente bi alayhi salaam moom ni mu ko daan defee moom daan taxannus daan dem ca xuntiya ak dem ca kaaba ga di foglu li desoon tuuti li desoon ci diine Seydina Ibrahim. Am na lu desoon ci al xanifiya maanaam mooy diine jëf Seydina Ibrahim bàyyi woon. Biñ dem Seydina Isa jógee fi daa am nit ñoo xam te ne dañoo waxoon ñun dañuy jéem a topp xeyntu diine Seydina Ibrahim alayhi salaatu wasalaam. Moom dañ jéem a yonente bi moom la doon jéem a topp. Moo tax yàlla di koy booleeg Ibrahim ci lu bare millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Waaw, te Ibrahim moo waxoon ni ay doomam ni leen laa tamutuna illa wa antum muslimun. Waaw, moo waxoon tamit ni rabbana wajalna muslimayni lak wa min dhurriyatina ummatan muslima. Maanaam moom moo ñu njëkk a tuddee ay julit Seydina Ibrahim. Moo tax li fi desoon ci julit yi am nañ sax ñu wax ni yaay Seydina Mouhamad alayhi salaam ak baayam ci diine jooju lañ nekkoon. Am nañ ci moo xam ñoo xam ne loolu la ñu wax. Waaye li gën a wér mooy ñoom yàlla yónni woon ci ñoom ab yonent. Suñu mbokk waxaa bis nañ nee na ñoom ña nga sawara. Waaye loolu moom wax la joo xam te ni wax ju ëpp la. Moo tax al imam Mouhamadul Amin Chinqiti mi taarif adwaawul bayaan di nga xam te ni wax na ci loolu ñu dem boole ko bun baas mi nekkoon mufti bi dani ko bun baas ne ko foo teg ni waajur yonente bi ma nga aljana taman am naa samay adilla ci ni ma nga sawara. Ndax waaj dafa ñëw ci yonente bi alayhisalaam ni ko ana sama bàyyi yonente bi sa bàyyi nga sawara. Mu wëlbati koy dem yonente bi ni woo leen ma ko ñu woo ko mu nga sa bàyyi sama bàyyi yëpp ña nga sawara. Ñoom ci loolu lañ sukkandiku ni Abdallah bàyyi yonente bi alayhisalaam ma nga sawara. Te loolu dëgërut. Ndax li tax mooy yonente bi alayhisalaam da doon wax ana nabiyu laa kadi ana nu Abdul Mutalib. Man maay doomi Abdul Mutalib. Yonente bi bàyyam Abu Jahlin bàyyam la Abu Lahab bàyyam la. Moo tax ma xam ni kon ñooñu lay wax ndax munta nekk muy wax bàyyam bi ndax bàyyam bi yónni wuñ ci moom ab yonente. Ca yàlla ma wax ni wa ma kunna muazibina xata nabaasa rasulan. Mu ko ne man duma bàyyi texte bu leer nañ wax ni duma kenn te yónni wuma ci moom ab yonente ngir ay ahadis yoo xam te ni yéen a ko sukkandikoo yoo xam te ni ay ihtimaadaat la am ahadis yoo xam te ni mën naa firi lii ca aaya bi di firi lu leer nañ te mooy duma kenn te yónni wuma ci moom ab yonente. Am maana li ngeen wax ni yonente bi alayhi salaam dafa tàggu yàlla ni ko ndax ma dem ci sama bàmmeelu yaay ñaanal ko mu bañ. loolu du mënee su jeesu kondi bi ci loolu ndax bu fekkoon loolu la yàlla ba ko Seydina Ibrahim waxee da koo leeral ni ko mukk ci àddina mënoo koo ñaanal. wa ma kaana istighfaaru Ibrahima li abihi illa an mawhidin wa'adahu iyyahu fala ma tabayyana annahu adu lillahi tabarra'a minhu. waaye fii moom loolu lépp amu ci. moo tax kon ñu wax ni kon Amina bintu Wahb ak Abdallah alayhim assalaam duñ sukkandiku ñun ahlu sunna wal jamaa duñ wax mukk ni ci waa sawara lañ bokk. waaye dañuy wax ni ñoom daal ahlul fatra ci la ñuy bokk. mbañ ñu bokk ñi nga xam ñoo doon topp al xanifiya. bu dee ahlul fatra li wér ci borom xam ne ala fatrat mais rasul mooy ñi nga xam te ni diggante bi yonente amul woon ba yonente bi alayhisalaam ñëw diggante boobu ñu fi nekkoon ñëpp ñoom ak doomi yéefar yi ñoo bokk yaate. doomi yéefar yi faatu ci ak ndaw. wax nañ ni lenn ci borom xam ne bu yomal xëy amee suñu borom da leen defal imtixaan da leen di laaj am question yoo xam moo leen koy laajal boxam. buñ tontoo mu dugaleen aljana buñ tontul mu dugaleen sawara. waaye sabaqat rahmati ghadabi sama yërmaane jiitu na sama mer. moo tax kon te wala dasir waasira wisra oxra maanaam yàlla munta jël bakkaaru kenn di ko tegal kenn tamit. moo tax ñu rafet njot moo ci gën jàpp ni ginnaaw ab yéefar sax amoo droit ni maanaam ma nga sawara directement amoo ci droit nga mën nga ni yéefar yëpp nga sawara. waaye diw sàngam ma nga sawara amoo ci droit ndaxte xamoo lu mujjee wax xamoo lu mujj ci moom xamoo ndax mujj na tuuba wala déet. wa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli nnar xata ida lam yuqa baynahu baynaha illa dira fa yamalu bi amali ahli janna fa yadxulaha. moo tax kon aj gi yonente bi alayhi salaam doon aj mooy aju taxannus mooy toog di concentré wu ak dem ci barab yi tedd yi di wër. yonente bi alayhi daan na wër foofu daan na wër arafa daan dem musdalifa daan def yooyu yëpp. waaye daawu koy defee comme ni ñu koy defee nii ñu koy defee nga xam da ngay dem taxaw arafa suba gi ba ngoon jógee fa dem fanaan yi musdalifa ba xaj wala ba xaj gudd nga doye forcer xeer dem sanni xeer yi dem wër kaaba gi def tawaful ifada def sa'y bayn safa wal marwa yoyu daw ñu ko defé nonu ala kulli hal waye bi l'islam ñewé nak ci la waral aj goñu defé nonu
2: jërëjëf docteur masha Allah ci waxtanam solo mbokk mi mom néna da doon tukki ci wéru koor mune ndax tukki ba jëru woon sax moy do koram mune ci jamono bi muy tukki nak mi ngi won ci bato wala auto mu toll ci bërepp bo xam nak dog jot na fa mu do koram julli timis miskis mu dox ab diir gis fo xamne jant ba dafa genn ginaaw bu mu doge ba julli timis ba nopi moy laaj ndax bis bobé mom da koy fay wala fay dugo ci war bismillah
1: bismillahir rahmanir rahim suñu mbay waw ki nga xamantene day tukki dañuy wax ni liñ bëgg ci mom dëkk bam jëm waxtu wañi da waxtu wala dok ci misal bu fekkon nga joggé dalnama joggé New York jëm Texas Dallas nga xamantene ni ci biir avion bi gis na ni wa New York ñu ngi dok té man déssé na 3 heures pour mo mëna dok parce que wa Texas lay dogandol kon dëkk ba nga jëm kon waxtu wañi dok fa lañ waxtu wa ngay dok motax kon kok nga xamanteni ni dafa laq won ci niir yi rek mu nis mu dok wala bok fam nekkon tollu ci dok su boba bu ko léré ni fam nekk dafa tollu ci dok dañ nan mom ko dëkk bam jëm moy atem dëkk bam jëm fa lay dogé motax kon mom day fayat koor gi waye du kafara ndax dog gi tayuko
2: barakallah docteur mbokk mi néna mom ap ligéyam dafa aju tukki mo xamna day chauffeur buy dawal wala mo xam lu muy won def na néna ap ligéyam yépp dal da naka ci tukki la aju mune mom day laaj ndax day matal ay julleb wala day dekk di wañi
1: wa ki aji tukki mom sa yo xamanteni amna 83 km fam jëm mam fami tukki 83 km mat nako may nañ ko mu wañi julli ñetti fan may nañ ko mu wañi julli ñetti fan wa lu ci dégg rek day matal su fekké ci misal dafa ñew ci misal mu ñew Dakar am fa ñetti fan di wañi julli ñentel ba mu dem tukki dem Tamba war fa ma ñetti fan su boba mëna wañi wa Tamba tamit li fekk mi ngi ci biir tukki bi rek ci fo xamne amu fa soxna amu fa jabal wala bay su boba mëna matal julli mëna wañi
0: ci xadim masalan lu melni tay Europe wala Amerique day ci ño xamne ay chauffeur yo xamne seen liggéey moy dañ yor auto yu maga mag seen liggéey moy di jël ay Mercedes di yob ak di wër duñ sax fenn man ñoom atum lëm mo xamne duñ ci ak fenn benn fan wala ñaari fan dañ wër rek fañ japp ne sax moy seen kër man nañu am lu yagg duñ fa ne wala bu ñëw benn bis lañ fay dem demat nga daan mom seen liggéey moy wër koku ndax da wara wañi day jappé limi def ne ab liggéey la wala da japp ne tukki bi wuri ci wañi war na ci wañi da melni laaj bi fofu la gëna jëm
1: waaw
0: koku loluy liggéey mom ci tukki lay liggéey
1: waaw lolou day gar lu bari bo génné ci Sénégal ni ñu xam lu bari ño xamanteni délivré lañuy def dañ buñ tollu rek maam ñi ngi tukki da naka ñu ci bari sax ci rest area yi fi wax rest area fa lañuy taxaw mëna sangu démat maam dal fepp fo xamanteni mëna fa am ñetti fan rek mëna fa wañ ci boba li fek même admi yépp bu fekkon day konné maam nako leer ni fu mu am ñetti fo xamanteni ñetti fan la fay am yu bëss rek mëna wañi waye bu ëppé ñetti fan mu matal su fekké mat na fa ñetti fan da démat su boba fu mu mëna démat day wañi waat bu toggé fi ben fan wañi dem Texas ben fan wañi dem Seattle ben fan wañi wala mu joggé Rome wañi dem Bergamo wañi waat wala yu mel non koku li fekk mi ci biir tukki bi rek man nay wañi wa
2: jërëjëf docteur ci tonto bi bokku mi néna mom dañu né doom adama ciosanam mi ngi bayiko ci maniyu mune ndax maniyu mom sobé la wa mune moy laaj ndax man ni sobe la mune budé man ni sobe la ndax do adam mom dana mucc ci doon sobe wala bismillah
1: waw seigne mbay man ni sobe la koku moy mazhabu malik ak abi hanifa ñom loolu lañ gis moy man ni sobe la li tax nak moy hadithu aisha radiyallahu anha mu wax ni bu daan genn di julli ji daan am ci yere bi makoy fomp may na ginaam mang koy fomp rek kon sobe la bu fekkone sobe du ko fomp al imam shafi'i ak imam ahmad ibn hanbal ñom ñoni du sobe ndax ñoni moy aslu khilqatil insan ci bin do adam akuli ha wax ni sax man ni sobe man ñu wax deret rek ben yon ndax man ni ci deret la joge deret la won bimu accé ba ci machine bi rek moko toggu bam ñor nonu nek man ni way deret la won la preuve moy lumbu deret la yalla ñëk wax ci alquran lumbu deret après mu nek lumbu mudha alaqa lay so lehe kon day melni lim wax ni man na indi iskal way do iskal len li iskal rek moy kiñu wax ni man ni sobe la mom moñu waxani do manam du sobe ndax abu hurayra lim ko wax ni dal nako rabbil anhu dafa am ben bismu day yandi wax sam ci mbeddi medina yi gis yandi bi xol ko mu deppat daw dem dem keuram dem sangu ju soko nuyu yandi bi sam ni ko li tax nga deppat nuyuoma mu nga dama nekkon janaba motax buguma lolou nuyu na sobe ci abu hurayra dafa nekk ko xam mom hadith day baye xel hadith bi bu baakha baax muni kon dama nekkon jena yandi subhanallah innal mu'mina la yanjus tuddu yalla dan xana xamone ab julit du sobe wu mot ab julit ay ronxagnam def li tam yoy yep manam mo xam muy dund mo xam muy de du don sobe su boba lu gennu ci sabi lay ni rek ñaar yoni rek dis ko jappé sobe lu deret jo xam tane dafa genn te ëpp dirhamul bakhli moy deram bo lutal ne aw juroom rek bo ëppé lol da koy raxas way bu fek ëppul lol rek da jappam du sobe legi nak man ni sobe la malik lol la gis mom comme ni nga waxé ma ngi lol la gis ñe ñoo gis lé way ñun suñu mësa mom lim gis moy man ni sobe la way nim gisé ni man ni du sobe la tamit non la mësa mi gisé ni doomu adama du sobe na hadith bi motax
2: jërëjëf docteur mbokk mi néna mom waxam baané la waxam tani manam yalla daf ko na tuju duggul ci yoon mune mu bëgg doomam nak doomam it bëgg nako waye mom juddul ci sharia mune ndax mom man nako may doom jojje nga xamanteni ke mi ngi koy bëgg te juddul ci sharia
1: waw fofu liñ ci wax moy doom ju juddul ci ab sey ñu batane doom ju juddul ci yoon ñaare tumal jigen gu ne ci biir sey ni juddul ci ab sey le faylihan amut rebbante amut amuñ droit wax ne ki juddul ci ab sey bu rebbante amé nak ci lañ na ah lay kat rebbante amna dom di kon yow do bayam ñu dakk ko waye bu fekke nak albatta mom mustadak yaayam mu am ak mom dom su boba ko ko ñu wax ibn zina waladu zina nak bari na ay atté yo xamanteni yu ci sax la yu ci wax moy bu fekke siwna lol ba ñepp xamni mom mi mom la su boba dañuy sip mu nek imam dañuy sip siwna dañuy sib mu nek imam lolou nak du doy dal ko mom waye bagn rek nit ñi di ko xolé ak di ko wax ba mi ag ci mom motax ñu bagn mu nek imam buñ ko téré lu mel noni duñ ko wax ni li nga nek na nga motax waye dañuy tan kayen da kulun mom dañuy tan kayen kulun mom rek su boba allahumma lu dafa nek deuguer bop li xëccio su boba ñu wom ak mu am sutura mu waxtaan ak mom ci sutura mu dem xamni mom mi li yatax kat mu xam boxam ndax barna lu nit di def ñak xam boxam mo koy waral su ko defé kon mom momu nak may ko sa dom ndax dagan na waldi dagan na ci l'islam waye nak gënalul fuqaha wi ndax fi ne bo sét lol buñ né mam kufu nga gis malik man al arabiyatu laysat kufan lil ajami mam abnaru arab du kufu ci ko xam tane do abnar ñu bañ dañ ci kaw malik ay xamuñ ni may lim ci jublu moy défendre ko mom mi faible ndax buñ ko yobbo ci mom mi faible buñ ko yobbo ci bir askanu kawé man nañ ko xép su boba man na gis boxam ndax riq moy ak njam moy ak sew sewal gu de ci nit boy motax bo set lo wala yas billah ñi tudd ay jam ñoy gëna soxor ci aduna parce que liñ tam moy nek ak jur ba paré am da am sew bu de ci ñom fi ne bo demone fu melni amerique black américain ko ci kafal ñaar yoon rek mu gis boxam ko ci kafal ñaar yoon mu mer parce que ñom dañu japp dañ leen doon jaay japp ñu japp ni leen di jaay nak motax ñu yek ak doone ya ci seen bop ngay gis xam daan seen diw bayiko rek ma agge ben lox la koy nuyo duma ko sujotal koku bo xolon amna la ci mom wala bu ma agge fekk ko mu tok ci kaw damay taw nak mom ci kaw bam xamni geeruma ba nga waxe lolou la gën manam ndax yow buñ la xolon dina am la ci yow lolou moy ariq la ko malik tuddé moy ariq ak sew ma moy ki ci yes na moy alqin jam bo xam maam yep ay jam la alhiyasu billah am musta am maam gore koku moy alqin lo siq mom war la lol na du ciagane mom dañ koy toutil waye fim tamane mo jouer ci mom ba muju mo am jikko ñu ne ci mom motax ñu ni mom ngir sutural ko nak buñ ko nañ ko jox ay morom nañ ko boole ci morom ndax duñ ko mëna xass waye bo né rek ma am doomi ndjaw am jam la kon dañ ko tuti lañ ko xeb dedet do wax lool waye dañ ko bëgg défendre mom dañ ko bëgg mom fexé ba mom protéger ko mo tax ñu bay ko mu yam fi mu wara yam mom na na fa am bu fa aggé mëna fess ci mëna feñ té bu feñé mëna ko yakal lu bari bari l'islam nak akhafu dara lañ lay togo togo sa yu ñaari lor amé day xol lor bi gëna oyof mu togo ko té li gëna oyof moy mom ñu fexé ba ar ko ba kenn duko wax bo xam légi nak kon ibn zina kon mom waladu zina manam ñi nga xamanteni askan yu kawé lañ yor manam gënut ñu may leen ñu may ko doom bu féké siw na lool ni mom mi mom la ndax bu boba man nañ ko koy mel nañ leen koy xol leen xass leen ko diko xass ba ëlëgé bayen bi moy ci fuqaha wa tasawuf ñom dañuy wax ni koku ñaaré bo xolé bu continuer aw askanam lool dina ci amaat lool dina ci ndax dañuy wax al irq dassas yoonu neena dérëd dafa for motax lool mo di jéxital lool motax ñukoy moytu rek comme défendre ko la ak moytu lu bandi sax ci absolute rek waye nekkun dañ ko xép wala dañ ko doyé dal wala dara
2: jërëjëf docteur bokk mi neena dafa bëgg leer kan la tebeski war ndax neena jëmunu ji dañuy wax ne dafa am mbokk yu wax ne ci internet man dégg na ko sax mu wax ne ki tebeski war moy ki am dundu reen ba dewen koku tebeski war mu ne lool bëggon na ngeen ko ci ay leral
1: wa lool buñ ko waxan mom kon da naka day melni reen mom tebeski du war ken ndax fi ne ni mom ko la mëna assurer dundu reen ba dewen du yom mom wa rew mi metti ne metti go xam tane lool na jafé leena so yé kon tebeski mom buñ né war sax day xawa metti ndax tebeski sunna mu akala sunna suñu fed la zahiri yoni ñoo gis ni lu war la ku melni ibn hazm ak dawru zahiri ñoo gis ni lu war la ko defu da ngay am bakkar waye li wër moy sunna suñu fed li la ci bép mukallaf bo xamanteni as gor la comme ni nga waxe ci charte yoy bu ñëwé dañ ci ñëw ci kanam inshallah ci darsi yi di ñëw waya kulli hal tebeski sunna suñu fed li la waye nekkul lu war sunna suñu fed la waye nak fed li gol nga fed nekkul ni comme niñ ko waxe ko amu dundu bren ba deen dedet maam kep ko man rek manam man nga ko ren te man ko ba yaman deewen tax nga ni waruma dedet man nga ko ren def ko ren do xaar ba nan ko o ma dundu bo xamanteni ma ko damay xaar ba diwen wala xaar man ko
2: jerejeuf docteur leer nañ ma sha Allah mbok mi neena ki yor machine bu nga xam da liggey manam machine bi dañ koy régler muy liggey ci jamono bi nga xamanteni waxtu aljuma la nga xamanteni dañu wara bayyi liggey bi te dem julli ji mune ndax man na régler machine bi muy liggey manam gis nañ ne tayeri am nañ machine yo xamanteni man nañ ko régler muy ñaw automatiquement yow nga dem liggey mune ndax bu aljuma ji tabbe da nga wara fay machine bi dem julli ji wala man nga dem julli ji bayyi liggey mu continuer bismillah
1: waaw lolou kay mom manam ci jaay jind la bokku batay ndax la machine bay defar yow loy jaay la motax kon digeunte ba nga xamanteni ni yang mi ngi koy def njaay ma ngay tabbi du jaagan dañuy sukkandiko rek ci ni akad bi fam amé fas fas fam amé waye lepp lo xamne dafa gar fas fas bi tamit dafay bok su boba kon day melni kon machine wal wala machine bu ma do nga tal ko bayiko muy dem wala yu mel non dem julli ji ñewat dal ni jaayuma ya ngay jaay ya ngay jënd mo ra salaf salih ci sumu tasawifu ni wax ni fas'u ila zikri llahi la yalla wax fas'u fi na sa'y bukut ak dox mashu moy dox al hara' ak sa'y moy daw yuhra'un moy ñi daw di wutali fofa yas'una fil ardi fasadan day buñu yaq dañuy yakamti bay daw kon fas'u ila zikri llahi daw len dem ca tuddu yalla ga mo da bo xamne tasawuf yi ku mel Imam Ghazali day wax ni manam julli waxuma aljuma sa way julli bala fekko nga teye dara sa sanni la nga yoron mo da ko teede ki radiyallahu anhu fa barakatu fi ridwanihi gis ngeen bu julli musa jot lu nekk ci kanam sa du ko topay da koy fel yalla kon ab julit bu jeme ci jamu yalla warna soril boxam di aju ci mbirum adina ni mo tax sunu tuba wax nako neena bo joge jëm ci yalla jëm ci jamu yalla fexel ba sa xol genn ci lepp lo xamanteni dafa la adina mo tax dem wutali yalla kon fas'u ila zikrillah daw len dem ci tuddu yalla ga dem ay khutba ba dem préparer diko té la preuve moy ñaaré bo bayé luy tak sax far sa xel da nga dem biir julli gi sa xel dem ci ndax dama koy def lo mang koy def wala dit kon day melni kon bayyi lepp lo xamanteni dafa aju jaay ak jënd waxu jaay gi way lepp lu ci aju dang koy bayyi ba julli gi jall motax té lol moy noddu gu mujj gi bu fekké amna noddu gu ndek gi la koy wowe ndax lo tamana noddu gu ndek gi gi ñi wax noddu gu mujj moy gu ndek ndax mo amon ci l'islam sayyidna usman mo doli gu ñi wax gu ndek ñun ngir nit ñi mëna waaj waye gu mujj gi mom rek mo amon kon moy noddu gu ndek gi ci tarikh waye moy noddu gu mujj gi ci waxtu ñu koy def
3: ok señ bi ci jeureujeuf ci waxtam am solo bi ci adlanu laaj rek li ñu tuddé ifrad ak tamattu lan mo len wutalé ak ndax ñaawé anam bu ci ëpp yool
1: waaw faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj fama saysara min al-hadi tamattu' da ngay ray bo mané ray bo munta ray salat al-ayyam fi al-hajj wa sab'atan idha raja'tum tilka 'ashratun kamila dhalika liman lam yakun ahlu hadir al-masjid al-haram moy ma am tamattu' mom bokoy def bu fekke mëno ray da ngay wor ñetti fan makka bo ñibé sa kër nga wor juroom ñaari fan boko bolé muy fukki fan ifrad nak moy nga wétal aj rek nga yéné labbayka allahumma hajjan yalla ma ng lay wuy singir acci ifrad do ci umra walé da ngay ñew yow sol sa armal bo accé def tawaful qudum def sahyi bayna safa wal marwa dari tok ak sa armal ba yowmal hajjil akbar def tawaful ifada do defa sahyi bi tawaful ifada da ngay def do defa safa wal marwa da dem nak konni sa acci budé tamattu nak mom manam tamattu moy nos ci batu arab mata al hayat ad dunya moy nos go xam nos gu gatt la wa mata ila wa mata ila hin mam nos la go xam da am fu muy yam motax yalla bu wax ci adina mata al hayat ad dunya lay wax waye akhirah mom bu ci wax mom nexama lay wax xewal mom du jeex waye mata da am fu muy yam motax wax mutaa mariage temporaire sey bo xam da fa am delay kon mutaa tamattu moy aj go xamanteni bo ñewé rek yow ba duggu makka ba def li ngay def ba def tawaful qudum ba def safak maro ba paré da ngay dal simi sa yéré salat lu la neex nga sol lu ñaw
0: danaka lan aju nos
1: dal aju nos aj go moy aju nos waaw nga tok nak ba yowul hajjil akbar nga dem salat ndank sa armal dal waye la nga nosone lepp nang ko sonnat da nga xal safak maro waaw nga xal safak maro ci xataay bobu nonu lolu moy tamattu legi nak bu ci ëpp tiyaba amna wote ji borom xammi mali mom da gis ni ifrad mo epputu yaba li tax moy mo epputu mu ranké motax mo epputu mu ranké ndax armal bi da yag yow lol dok sim ben yon danaka dok sim ben yon motax mu japp ni ifrad mom waye li gëna wër ci ahadisi mo yonte ay sa khiran la def defut ifrad defut tamattu khiran amna ñu wax lol bok
0: xarim fofu amna leral bu mata leral ak kat yi buñu dana do dindi sa armal amna ñu xam dañuy defé ni armal bi ci bopum gudu sensé wa té fék dañ la bul sor yéré yu ñaw li fék nangam way armal bis bu né man nga sansé sol benen armal lu mata léral am ñoo dañ ko sol bu mtilim lool ñu défa lañ ko sumilé wul
1: lool lu am sa wala ndax ñu bari comme ni ko suñ bi waxé dañuy japp ni ñom buñ xassé sol armal bi té mi xaar ma rek maam ba kérok aj gi jeex duñ ko simi wat ngay gis ko xam day muju ñuul kuk armal bi melni lu ñuul far dé lool l'islam dafa sét wicci sa yu armal bi tilimé man nga ko sol man nga ko simmi dem sol bu bes wala nga fort ku ti lu amul parfum dem do ko salat su boba li am sa moy bul sango lu am parfum wala yu mel non rek waye man ngay sa armal ndax li sam da beug ak ciet waye liñ beug re moy liñ ci jiblu moy manam bul salat lu ñew ci digënté bi bu sol lu ñew ci digënté bi kon genn ko gi señ bi wax lu am sa lu ma da baye xel ndax ak ciet dafa bok ci l'islam motax
2: jerejeuf docteur xamna laaj ñi fi dajal won moy mbokk mi dafa laaj ne ki aji tukki la dafa yag all lol nak bayyi soxna biñu demé ba dégg duñ ci mom dara ñu lijeenti ginaawam saraxal ko jël soxna simi yoron jox ko rakam ñu toglu yag bi mu xeyne sarax ñibisi fekk na soxna si rak ji am ci ñaari tutank moy laaj ndax mom soxna si day manam noy dafa jëlat soxnam ndax amna fi soxna wala amatu fi soxna dal bismillah
1: waaw bu fekkee charte yi nga xam te ni moom la boroo xam yi waxoon ni maanaam ku ko dem yooyu yëpp mate na ci moom ñu doo rase ba mu jàpp iddaam su boobaa soxna si ki mu fi bàyyi woon la bu fekkee charte yi matul nag su boobaa moom bu dél see na xam ni soxna sëy ba sa dul façon bu boobaa ndax soxna si jàmbur lay doon te loolu bari na ay détails loolu bu ji duggoon ndaxte bokk na ci ndax moom fi mu tukki daaru xarbu la wala daaru islaam la maanaam dëkk la boo xam te ni nii dëkku bi yéefar la wala dëkku julit la fu guerre am la wala déet foo xam te ni catastrophe naturelle am na fa wala amu fa wala yu mel noonu ak mbënd mu rëy am fa ba ñu bari faatu ca ba kenn déggatu ko xamuñ dara ci moom wala yu mel noonu te loolu yombatul léegi am na nag ci jaaroon ci yoonu suuf yi ñoo xam ba tey seeni mbokk gisaguñ leen su boobaa nag am na ñu lañuy xaar muddatu tahmir muddatu tahmir moom bari na mooy li yonte bi sama wax ni sama xeet juróom benn fukkat ba juróom ñaar fukkat la ñu am waaye loolu moom li ëpp ci fuqaa yi dañ ko nat rek ci ñeenti at ñoo xam ñeenti at lañ ko nat buñ toogee ñeenti at yoo xam tal dégguñ ko xamuñ ci moom lenn gisuñ kenn ku mos a gis fenn wala dara su boobaa ñu ni ah kon moom imma ñu dess sey bi bi hukm al qadi ñu japp ni qadi bi mo dess sey bi ñu dess japp idda wala ñu japp ni da faatu comme ni nga waxe won sank su bo mo japp idda ko faatu bu fekke japp ni idda joj nak ba pare ñu maye ko nak waje del ci wat ginaaw ba ci tel charge ñu waxon yépp am su bo wala ñaan ko kat yow mi amu do fi sax ndax maam sey bi tassol na bu fekke yoy amu won nak su boba ñu xamni waji nga xamni mako yor mom nekku doon jëkkeeram waye da doon fo ak mom su boba dañ koy tassat ci mom tass ga yit lama djullu moy day japp idda jo xamanteni idday seral la seral am menam day doon benn mbeur wala ñetti mbeur su paré ñu delu wat ko borom kërëm bi xamni moy borom kërëm
4: wa kay dirijeuf docteur imam seigne khadim mbousso ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm xamna amna benn laaj bo xamni bëgg na ko fi doxale ñu doora yëkëti jotaay bi andi won ko ci masala waye dafa melni ñu bare bare dañ koy lajjat moy li ñi wax nampal manam walu nampando nga xamni masalan ki dafa am mbokam mo xamni xayna dañu dende wala ño bokku dekk wala neeku fi mom nampal domam dom joju mu nampal nak nga xamni xayna dafa neekul wala muy dem di liggey muy nampalale domam dom joju mu nampal ndax day tax domam yep dañuy and haramante wala kim nampa rek moy haramante ak ay domam
1: waaw nampu mom amna riwaya bu ñu wax ni la tadurul masatu wala masatan ben namp ak ñaari namp lorut waye malik nangul lool malik mom ben namp sax bu amon day wax ni haramante amna su ko rexe kon ki nga xamanteni ni ci misal soxna suñ ko so bu nampale domi soxna suñ bay su boba na japp ni mom soxna suñ ko sos yaay la ci domi soxna suñ bay sos ni ci don ay domam tamit mom ay frère lañ ci xalé bi ay frère am lañ don ci mom su boba ci misal man amna frère bo xam amna ñu namp nak mom ñi namp nak mom ñoo ñepp sama frère lañ don wa
0: akhawatukum
1: min ar-rida
4: jërëjëf imam ñi ngi lay sant bu baaxa baax di lay gërëm waye ñi ngi sant bu baaxa bokki téléspectateurs yi nga xamni ño doon and ak ñun ci jotaay bu am solo bi nga xamni jotaay yu xam xam la serigne okay kon ñu jox serigne bay batay mel leen amna laaj yu dess serigne bay bismillah
2: waaw ñaari laaj de moy mbokk mi neena ndax aji tabaski ji sañna saraxé sañna rendam tabaski ma sañna rendi am tabaski am paré saraxé lepp ba ca dolé ko moy xamna moy man na ki ñaar yépp yu balik ben yoon ki neena ndax ki jënd am tabaski ba nopi yobbu kërëm xol né xarmi ñett bañum damu nañu mu na ndax tabaski momay dina ko mëna ndax xarma dana ko mëna tabaski dal bu ngeen da bu sétto gis né manki na ñett bañ bismillah bu ñëk bu moy ndax man na sañna saraxé
1: waw saraxé ci am tabaski dañ ko sop am ñun dafa war al imam ibn hazm mom ñen dafa war waye li wër moy dañ ko sop fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir lek len ci tagen saraxé ci motax len ci fuqaha yi wax lek gi par force la da fakulu minha la yalla wax lek len ci waye malik mom liñ gis ci mazhab mi moy lek gi nekul lu war waye luñ sop la kon bo ci lekke baxna bo saraxé lepp bax waye allahumma lulul da koy saraxé ngir bëgg lor wa kërëm am ño xam tane ni man ñoo jëndum xar ray ko par dañ koy saraxé ngir bëgg lor seen wa kër su boba duñ ko nangu ci mom waye dal li am moy man na ci lek man na ci saraxé man na ci denc ñett yoy dal lañ sopp ci mom wa ñaarël bi moy ki nga xam tane dafa jëndum xar ba paré indi ko ci kër gi xar mi ñetti bañ dam la wax ñetti bañ la wala benn bañ ñetti bañ dam ci xar mi cheikh khalil lim wax moy ci mazhab mi al mawaq lim wax moy mepp xar mo xamanteni ni manam dafa manki ay bagn ngir ak magel ak magat man na tabaski bu fekke manki bagn yi ak magel moko waral wala magat xar moma teewut man na tabaski ndax li wer moy manki ay bagn du wagn aw yap te ay bi tax ñuy bagn tabaski yep moy ay bi yo xam day wagn yap wi kon manki ay bagn du wagn aw yap bu fekke ak magel moko waral wala ak magat xarm magat borom xam xam ci mesam tamit waxat ni bu fekke nak lolu waral ko par accident la amé budé benn bagn malik mom néna benn bagn mom wañewut dara am ñu ni nak bu fekke du ak magat mom bagn yi yépp demon sa graw waye bu fekke accident la wala dafa daan wala dara ba bagn yi dam benn bañ maye nañ ko, bu ëppee benn bañ nag ñu ni kon maanaam duñ ko maye. Waaye li gën a wér nag mooy bu ëppoon benn bañ sax mën nañ ko maye. Kon bañ ñu damm kon du yàq am tabaski kon ci gàttal.
0: Sëñ Khadim, li ñuy wax leedum, leedum da ngay si leedum boo xam ne juróom benn weer lay am, rëy ba day mel ne ñaari at la am wala ñett. Nga jënd xarum juróom benn weer mu rëy lool, nga dem rey ko defan am ngam tëbëski, te fekk matagut at matagut tëbëski. Loolu lu mat a leeral la.
1: Loolu lu mat a bàyyi xel la, ndax am na xar yoo xam seenum mag dafa gaaw. Xarum laadum tey am na xari laadum yoo xam bu amee 4 mois wala 6 mois rek nga gis ñu nekk am kuy, ñu nekk am kuy. Xar yooyu munta tëbëski ndax faw daa war a am at. Kon ñi jënd xar kon nañ koy laaj, nañuy laaj xar mi ñaata at la am, wala ñu xool ci bañ yi nañ ko ci mën a xamee. Waaye xar moo gis rek jënd rek tëbëski yóbbu yóbbu tëbëski. Maam tëbëski fi ne lekk gi da cee not, da cee not nit ñi ba duñ ci xool atte yi, duñ ci xool ndaw ko ndaa yi, lekk gi moo leen ci itteel ba duñ xool atte yi nga xam te ni moo ci war. Nga gis koo xam te ni day am xar xar mi soox ak yëpp, waaye day fexe ba yóbbu këram rek. Gis koo xam xar mi am na ay ayib yoo xam te ni tax na ñu ni wax munta tëbëski, waaye moom na yóbbu ndawal këram rek, moo ci am solo. Loolu nag lu ma ta bàyyi xel ndax ak jaamu yàlla la moo tax, ak jaamu yàlla, waaw jaamu yàlla summa mahilluhu ila albayti al'atiq.
2: Jërëjëf docteur. Mbokk mi nee na dañu ne seytaane dañ koy jëng ci weeru koor, mu ne dañu wax ne xare badar ci weeru koor la am, ñu wax ne iblis dafa wàccoon ci xare badar di jàppale yéefar yi, te ñu ne dañoo wax ne dañ ci jëng seytaane. Mu ne loolu bëggoon na ci ay leeral daal. Leer na wala? Waaw
1: waaw, jëngu seytaane ci weeru koor moom lu sax la ci ay ahadis yoo xam ngi ci sunan yoo xam ci saxiya. Maam jëng seytaane ci weeru koor am ci riwaay yoo xam dafa ñëw maradatu shayatin. Maam seytaane yi mag yaa mag a mag a mag ñooñu la ñuy tënk. Waaye li nga bëgg a xamee déggee mooy seytaane si feeyoon ci seytaane si feeyoon ci xasudu badar la gën a wér mooy du iblis. Waaye ci seytaane iblis yi la bokk, ci gars iblis yi la bokk. Waaye iblis moom ñoo xam ne moom weeru koor moom dañ koy yow ba du man dara moom. Beneen bi mooy ñuy wax ni maradatu shayatin, seytaane yu mag yi dañuy yeewaay seytaane yu ndaw yi moom ñu ngi fi ba tey moom. Seytaane yu ndaw yi ñu ngi fi ba tey. Kon feeñu seytaane ci ghazwatu badr imma ñu ni du iblis, wala ñu ni ba mu feeñee ci yéefar yi la feeñ, waaye loolu jullit yi ci yéefar yi la feeñ. Kon kattanam gi ñuy yeew mooy kattanu mu mën a utiliser jullit yi ba mooy looleen yàlla. Waaye du yéefar yi yam feeñ ci ñoom moom. Wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma inni jarun lakum jarun lakum, yéen lay àndal yéen yéefar yi. Waaw te fa mujj naka sa ala aqibayhi inni bari minkum inni arama la tarawna. Gis naa lu ngeen gisut, mais bi mu gisee Jibril di dàq fas bi mu waroon iqbil aqbil ya qaysum qaysum mi Jibril waroon caga daw daani hii gis naa lu ngeen gisut, wan leen ginnaaw naka sa ala aqiba yi dayna wan ginnaaw daw. Kon dafa mel ni kon bu fekkee iblis la sax yeewal nga foofu, ndax daa wane ginnaaw daw
0: question ngi foofu boo xam ne sax dafa mat a bàyyi xel. Mooy at mi aj mag koor wàcce kii at mi warale koor ci jullit ñi, jàpp naa ni ci la badar ci at mooma ci la badar am. Ndax kon ci at mooma lañ tàmbali yeew seytaane, wala am na ñaari at ak ñett ñu door koo yeew
1: loolu
0: ci at mooma di
1: loolu ihtimal laaj la loolu ihtimal bu am solo la.
0: Ndax nee nañ rek dana yeew seytaane, est ce que ci at mu jëkk ma rek la loolu am?
1: Kañ la ko yeen kañ la ko yeente bi wax loolu yi mën naa bàyyi xel lu mën a gëstu la ba xam ndax bi ñuy def badar fekk nañu yeew ko wala yeewuñ ko woon. Waaw ndax ku ne xam na ni waaw kon loolu mën naa bàyyi xel tamit kon. Ba pare beneen bi mooy ñuy wax naan léeg-léeg dañ naan yeew nañ seytaane ci koor, te nit ñaa ngi mooy yàlla ci koor. Suma juumut sax est ce que lii xew nii amu ndikkuñ koo gis ci koor mbirum ñaari tur yi. Kon loolu nashhad la suñ tubaab, nashhad an nafsu wa cheytaan wa alhawa wa dunia. Maa am na yenn noon yoo xam duñ seytaane. Maam bakkan ci noon yi la bokk, adina ci noon yi la bokk, bànneex ci noon yi la bokk. Te bari na lu ki lu muy def ci jaamu yàlla di ko giñ seytaane, di ci mooy yàlla di ko giñ seytaane fekk du seytaane. Bakkanam képp la topp, wala boog ay bëgg adinaam doo nga ko waral. Yooyu kon seytaane moom am na nu muy am na fu muy feeñee, waaye am na foo xam ne. Te li sëñ bi wax li tax mu am solo mooy manam xam nga iblis mom aslam mom shaytan la motax muy kanam yel jinni fa fasaqa an amr rabbih mo jinne la bokk mom sawar lañ ko bind malaika yi buñ lañ ci ak leer mu ne ci seen bir ñom mu ne ci bir malaika yi lutax manam le gëna wër moy ba nga xamanteni bañ na sujjot bañ genné ko nga bo yewuñ ko loolu lu mata bay xel kon kañ lañ koy yew kon gi señ bi wax lu mata ki la lu mata bay xel
2: jerejeuf kon ñu jox señ malik gey mo ni da may laaj yu bëgg laaj docteur wa bismillah
5: assalamu alaykum ñi ngi ziaré mbokki asamadiya tv gep rek di ziaré señ abdou samad mbacké señ khadim docteur ñi lay ziaré bax bax mané melni waxtani amna tutul ma ci raw ziaré nga mor ak señ kasso jotaay bi taruna lol xamna laaj bu ñëkk bi waaw mané laaj bu ñëkk bi moy manam teuski fan la tambalé ak fan la yam manam fan la tambalé manam ci ciosan manam liñuy wax manam sunna ci xamou budé julli ñu wax allahu akbar assalamu alaykum moy fofu la julli yam mais jëmmé teuski sunna bi ñaarelu tombe bi moy halaq bi xar am ak doma adama manam ciosanul xar lu dal moy sama blaaj bismillah
0: seigne mali lim beug laaj moy kagn la xar am ndax sayyidina ibrahima bamuy ray dom ja xar momay wacc ci la xar do sogo am wala jitu won ay xar amul ci aduna wala moma ñeekel li cepp don xar ya kala sayyidina ibrahima ci lutubus ki tambale fo am roxlu bu ma waxtan di xar kagn la
1: waaw xamna de relation bi am digënté ndax xar mom xamna moy misri ko rek bobu ma ci ëpp solo mom xana sëñ mohammed ñom mom min nañ ko ak sëñ amé nar su ko defé kon day melni wa fadayna hubi bi dhabhin azim yalla neena bi nga xamanteni ni sayyidina ibrahim terna sayyidina ishaq am ñu ni sayyidina isma'il way li gëna wër dhabih moy ishaq donte isma'il mo gëna siiw bi mu ko téré ba war ko jëfëndiko war ko ray ci la ko yalla waxé ni ko fadaynahu bi dhabhin azim ma jott ko ci ab gatt bu mag fofu nak al imam ash-shinqiti day wax ni manam li gëna wone ni ummatu muhammad mo gëna diis ci umma yi moy ki meññu muhammad alayhi salam muy abdullah bi ngi ko waré rayom ay gileem la ko suñu borom woté waye sayyidina ishaq mi nga xam ab yonentale mom biñ ko wara ray am xar kep lañ ko wotté ndaxte in ja'ahu min al-banina 10 la yanharanna wahidan taqarruba adu mutalib shaybatul hamd hawatun wa shaybatun izbiru zamzam hafar mi ga zamzam dafa wax ni bu amé manam fukki dom da ray ben bi ngir joxo yalla fukel ba fa nek sayyidina abdullah baye yantima isam mu war ko ray amu ci pexé sa yu tege bant mu dal ci kawam mu jigi mu den ci benn borom xam nga ngay wut ay gileem diko tek mo fofu la diye joge téméré gileem mo wotté bakaru sayyidina abdullah nga xamni kon day melni yoyante bi ak disam fofu lay feñé waye sayyidina ishaq mom men xar rek mom lañ ko yalla wotté waye nak xar mu joge ci arsh la wa fadayna bi dhabhin azim jibril indiko ndax nak xar mom mo jitu ci xari wala det lol de xamna mom la koy delawat suñu mari xamna mom mo gëna taxass ci yoy mo gëna taxass ay ala kulli hal dal manam xaramu reey la mu ami beje mel na wara mel waye bo setlo bizbhin la wax waxu bizbhi bizbhi bu fekkone xam alif ak lam day nek xar mo xam alil ahdi lay don xaramu xamone nañ ko kon xaramu xamone kon waye bizbhin azim da melni xar la mo xam special mo xam ken musko gis xamuñ ko won ndax nakira la jëfëndiko fofu wa ci am xar mo xam ci am xar bu won ci xarma ali ya hadi nga xam dañuy xam ni am xar la mu ñepp xam waye bi dhabhin rek la wax am xar mo xam tane bokku xar yi ñu xam bu fekkon xamon nañu xarit day melni mi bokku ci mom ci xam nga ni am na yonenti yo xam tane da nañ sammu yonenti yi jiti won sayyidina ibrahim par dan sammu té lañ dan sam ci bahimatul an'am la bokkon kon day melni kon xar mom dafa joggé ci yalla rek waye bokut ak ma amna yeen xar yu amon avant lolu té yit li ci gëna yé moy lolu muhajisa la té muhajisa ñaaré bu am yalla da koy doxal ci loxo lamni ci loxo nit ñu yoonte yi waye ci mbir mo xam tane muñ mi non la mbir mo xam moy mbir mo xam mu siiw ci ñom la mu njabar siiw ci wa keur fir'auna mu indi ki ci mom indi mu sayyidina musa yatam wa yu mel non médecine siiw ci wa keur sayyidina isa yalla def ko muy dekkal ay neew ak di fajj ay gana leg kon day mel kon xar xamone nañ ko kon boba motax mu indi xar mo xam tane ni mo wote sayyidina parce
0: que bu len joxone luñ xamut duñ ko nango lek
1: bu len joxone luñ xamut man nango
0: len lek kon luñ dalé luñ yoron lan len lolu xel nango sax li nga wax
1: wa kay mi ngi non
5: barakallahu kay leer na nañu señ bi ñaarël bi moy tebeuski sunna si fan la tambalé ak fum yam nga xamni ndax rend xarmi ko def da nga am tebeuski te bolé wo ci julli gi wala ndax julli gi ak xarmi ñoy and doon nga tax nga am sunna si
0: xarmi bolé ci ben la jubalé ko ñett ñu bok kër bok lepp ku ne wara rayam xar te duñ bolo ñom ñett ak seeni jabar rek kenn ko ni mel xar mëno ko jéxal té amuñ conservateur buñ ko denc ñetti fani tebeski yépp ndax mën nañu yego kenn ka ray tay ki ci bay bu suu mu ray ki ci bay bu gëna suu té ñepp dañu am tebeski wala dañ koy rayando ñom ñepp yap yaqku
1: wa okay seigne malik laj fatlima ci dara wa okay jëfi tebeski ay jëf la maam eidul adha lañ wax maam fetu tebeski ñu wax ci li ci gëna siiw muy raygi ñu fetu rendi wala fetu xar yakana bu dé français daf mouton lañ ko tuddé fet des moutons fetu xar yi day melni kon ray xar mi li ci gëna siiw waye amna yenen jaamu yalla yu nekk ndax day bis bu mag motax day bis bu mag bo xam tane ay jaamu yalla yu bari ci bokut mo ci nekk bo ci def rek am nga tuyabam bo ci bayyi ñak nga tuyabam te ci misal ki amutum xar bu julli ji won nañ ko nangul jullem ki xamanteni ni tar na julli bu reuyut ci ñi dafa war day am bakar bu ne ñi sunna mu akadala bu reuyut dañ nan def na lu xamanteni lu gënul la kon day melni kon ay jëf la yu bari yu am ci bis bi bokku na ci sollu bes donte wexut dañ na aljuma sollu wex donte besut waye eid mom sollu bes donte wexut sax ay sool lu bes mo ci gën yoon yu ngay awon bi ngay dem nga jaar ci wayen boy ñew ngir woné doole l'islam niki nonu téla dem julli ji diglu khutba bi rend ginaaw imam saraxé ci ndawal gi denc ci lek ci yoyep ay jëf la yo xamanteni yu am la bo ci bayyi nak sa tuyaw moy manke waye du tax ñu tebeski yaquna lu allahumma bo rayul mom ñu ni ki kat amutum tebeski wala bo bayyi ba ñet fani wessu ñu ni ki kat mom kon rayena waye amutum tebeski wala bo rayé ñeek imam ñu ni ki kat mom ndik na ray imam kon amutum tebeski kon manam jeufi rendi gi bu amé lu ci yaq nan rendi ga yaq waye taxu julli ga yaq am nga julli waye amo rendi buñ bolé lepp nak moy tabaski lepp moy tabaski moy rendi gi ak julli gi ak yu mel non lay nak li tax moy tour de ret dafa reuy ci yalla tour de ret mo reuy ci yalla motax mu gën ci siw la yana allah luhumha wala dima'uha walakin yana lahu taqwa minkum ray gogou nga xam dañ ci and ak ragal yalla gogou motax so yentay sa bu dan ray am xar manam du ñew rek teunk xar mepp day baye ben tank bi ñet tank yi dañ baye ben ndax mu am fu noyé muni fal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu na ngeen das paquet bam ñew te ngeen noppal li ngeen di rendi te fexé bu ngeen tege ben yoon mu ray ko ci ñew ka gi bañ ko ray ci disay bi bi haddihi la bi siqalihi bu ko ray ci disay bi med lay doon nako ray rek ci ñew ka gi so defé kon day melni kon rendi dafa mag dafa reuy motax yalla bëgg ko motax ci koor motax ci ki ci aj lo def rek ñu lay mal rendi ji parce que tour de ret mo reey fa yalla motax tour de la yalla reeyal kon day melni kon manam jëfi te parce que ay jëf yu bari la waye tour de ret da ci gëna mag nak ndax julli gi nafila la waye tour de ret gëm dafa ag fa yalla lool motax man la yana allah luhumha wala dima'uha bu len japp ni ñapp yi la soxla wal deret ji wal dara sax waye manam man ragal yalla giñ ci ragal yalla mom la soxla motax ma aramal ko ngeen def ko fayen fulu ci lool ta ki la qurban la واتلو عليه النبا ابن ادم اذ قرب قربا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال لا اقتلنك قال اقتلنك ها innama yataqabbalu llahu minal muttaqin la yim basata ilayya yataqabbalu baye ba jeex kon muni manam qurban moy lo xam dang ko def ngir digge yalla lolou seño ko def ngir kayen manam rendi dang ko def ngir yalla fa salli li rabbika wanhar nga loj wala nga rendi ngir jemi suñu borom subhanahu wa ta'ala legui seññu bi wax ni nak nga xam tan ni manam nit ñu bokku kër te amuñ fuñu denc ndawal gi te buñ ko jëfëndiko ci benn bis bi manam duñ am fuñu ko denc ba nak ñom ñep man nañu bayyi ki ray tay ki ray suba ki ray ginaaw suba ndax tabaski manam dafa yaatu ñett fan la nañ xam ni buñ ko defé dal ki ray ci bis bu ñëk mo ëpp tiyaba ndax bis bu ñëk bi mo ëpp tiyaba motax kon ki ñëk fexé ba ñëk ray mo ëpp tiyaba ñi nga nak defuñ bakkar am nañ tabaski waye rayon ci bis bu ñëk dafa gën ci ñom légui nak bu fekké mbirum denc la mom su boba xana ñu saraxé lén li liñ may denc ñu denc ñu mënd denc ñu fex xewlo mbaa ñu bëgg ci murtlasil la wa ci murtlal néna ñu bala ñu musal ko
2: fatana musal imam señ bi day laaj mu né néna doomar dañu wax né raqibati dañu nekk ci ñaari mbagam yi di bind mbolem lu muy wax ak lu muy wala lu muy jëf mune ndax jamono ji nga xam nit ñi danaka lu ci bari bu ñuy waxtaan waxtuñ dañuy écrit di bind rek mune loolu ñuy message yu ñuy bindal ndax raqibati ñom ñing koy ñi ngi écrit yi ñi def legi ñing koy jël
1: wa xam nga raqibati mom yalla lim ñu wax ñom moy lafs ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma waxul li ngeen di wax li ngeen di jëf la wax kon raqibak atid ñom bind ak wax yeb bu dé raqibak atid ñom bind lañuy def maam li ngay wax ma yalfizu min qawlin fuqaha yi dañuy wax ni wala bok nuhadi wala ma wul lugha dañuy wax ni min qawlin nakira sa yu ñewé ginnaw nafyu tufidul umum min maya maga mo ñom ma yalfizu dañ min qawlin wax ju mëna doon wax ju mëna doon raqibak atid dañ koy bind ma ngi dem marché ñu bind ma ngi def nangam ñu bind waye buñu paré ci bind yi nak wax ji nga xam tane tiyaba ak mbugal ayo ci dañ koy effacer baye fi nga xamanteni dañ ci fayé mbañ ci duma joj dañ ci baye diwnim sofé ñu bind ma ngi dem marché ñu bind jox ma mayama nan ñu bind ndax malaka mom automatique la xamul lu xew dañ koy def lo rek muy def mom sama crédit da jeex mu bind réew mi da metti mu bind su paré li nga xamanteni tiyaba aju ci won wala fakki ñu dindiko dal di baye yalla li nga xamanteni nak mom tiyaba ak yol da ci aju ak duma ñu bind ko jox ko suñu borom suñ ko joxe
0: fofu sey xadim amna laaj tuuti li ñuy bind ci nit ki même budul wax dana am lo xane moko wax ño and mesela tay ab journaliste lamuy bind moko waxayam te bu ko binde man na ca yakal nit ba abadan te bind dong lay don te lam yu di juk waye bind gamuy bind ci nit lo xamne du deug te yakal ko adinam lolé nit mën nako lire ta duñ wax ta lolou moko waxe am abatte ba mu gën ko bon lolé fu muy dugg kon ndax nak raxib da koy bayyi mu bind rek lolé
1: numuy demé waw motax ma wax ñaari ay maam alquran lu matal la ma yalfizu min qawlin illa lahi raqibun atid lu mëna wax raqibak atid ñang koy bind lolou moy wax yi ko dé nak wax yi nga xam bindon nañ koy tam am fay ak duma su ëllëgé yamul khiyam yim tuubalon suñ borom te tuub sarti tuub ya mat yoy dañ koy effacer bu ëllëgé duñ ko ko wan yim tuubalul yalla nak yoy lañ koy wan suñ ko ko wané paré suñ borom do ko jéggal motax muy ngonu mënu mom bam agal kenn du xam lim doon wax ak mom mu ko ya defo nangam mu ko wa nangam mu ko tax jéglu woko mu xana sagamal dara mu ko way comme suturo la ci adin balna lako demal ngeen paré dem kenn du xam lo wax ak mom inna rabbakum hayyun karim dafa bari kersa mom yalla legi nak lolou moy wax yi jeuf yi comme li seigne bi wax ko xam dafa bind ci nit ben baat bo xam man ko bind ni tay rek ñep bayiko bu suba wala hiyazu billah wala nga ps nit ps bo xam tane dang koy def rek pour ñep bayiko wala yu mel non koku ci togn la bok ci façon togn la bok dang ko togn ci ab deram wala deretam wala yu mel non comme li seigne touba leral ci jawhar nafis su boba nak ñu ni wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun mo xam bind la mo xam sax maam ngelaju waylu likulli humazirin lumaza maam pisante wala yu mel non yoy yep maam ñom ñing koy bind amna yeen malaka yo xam ñom la yalla tawkil bu ko raqibak atid ñom yalla tawkil ñukoy bind malaka moy kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lepp lu ngeen def ñang koy xam dañ koy bind kiraman katibin yoy moy malaka yoy non su ko defé kon mu melni manam ñom ñoo nga xam tane ñoy bind lolu suñu borom moy tawkil ci nitki waye teewun nak yawma tashhadu alayhim arjuluhum nugo wax sura yasin
0: alyawma
1: nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum loxay ñoy wax parce que ñoo doon bind tank yi duñ wax de dañuy sédé ndax ñom dañu fa nekk way defu ñoon tank ñoo sédé kon koku nga xamanteni mom mi ngi bind ci lo xamanteni té lu mata baye xel lool parce que bis bu set journo yi bind lo xamanteni ni ngi yak image nit yak deram yak wax ci mom lu bon lo xamanteni tax nit ñepp diko xolé bu ëllëgé té lool ku ko def ab julit war nga tit bu baaxa baaxa baax té lepp nak ngir mëna jaay rek la ngir alali adina ci al joñ nga ñewu sax boba dañu jax al julé wud la al juharam la ndax nga wut ci yoon wo xamanteni yoonu xotti sutura su doom adama la
0: wa seen xarim raqib baga atif xam malaika la légui dañ wax na malaika du gis awray jigen wala yuma non légui ben way bi nga xamne da defut la ko war di sekk ak jigen da muy sekk ak mom te lewugo ndax malaika dañ ko bindu wala ñu fekke ko wala ñu séré ko wala ñu nu ñuy def
1: waaw lolou mi ngi mel nak liñ wax ni malaika yermane du dugg ci kër gu am xaj malaika dugg ci kër gu am xaj lolou moy malaika yermane yi maam kok nga xamni mi ngi moy yalla ak jigen wal dara malaika yermane dañ koy sori waye malaika yi am seen mission moy bind ñom ñi ngi taxaw di xol ñom wa kiraman katibini ñom ñi ngi taxaw non te ñom lolou waxin la rek maam malaika du xol awray jigen wal mel non waxin la waye xop la ci yonante bi djublu waye teewut ñom jëf toguñ leen jëf motax buñ ko xoon sax duñ ci am bakkar yaa nta sam lay waaw amuñ banex buñu yek ñom tasbih comme suñu tuba waxe ak subhanallah alhamdullilah yoy moy seen dundu ñom ko defé kon mu melni leg leg ñu ni la wa innal malaikata la ta'azzamu ma ya'zamu banu adama malaika

bayam ab yeufal na bayam ne ko man duma la top mu djeggul yalla bayam ay yoon bayam nangul waye naka non itam lolu doy yemu ca mu dem fekk am mbono mu top mbono mu di jaamu aw wer ab bidiw li ndeuk jaamu bi bidiw bi fenké mune len li man moy sama yalla motax sax ñi bari japp ni sayyid ibrahim dafa jaabu xaram dedet am jangale la won li len ah hasa rabbi li moy sama yalla ngir lan am jangale la ci lo def ba mu demé ab bir bidiw ba suuf mune man la uhibul afilin lo xamne day dem ak ñew nak man bëggumako man leneen la bëgg mu demat ci menen mbolo aw wër genn mune len bi de mo gëna reey bama gisoon kon ki moy sama yalla ba wéro suxé mune la in lam yahdini rabbi la akunna min al-khawid dalil yalla buma gindi wutone kon duma reer lol sax wonu ca sukkandiku ne koku kon ku gem yalla la won waye bañ demé ba jant bi genn mune jant bi sax mo upp bimu fé bimu jant bi suxé mo waxat lam waxon man duma jaam lo xamné day dem ak ñew léral len na nak kudur yalla yalla mo fi nek ku li xamna ne tebeski lol moko waral yalla yi diko exsemé ndax sayyidna ibrahim ko yalla yag exsemé la ndax yalla dafa yamlon jibril mu ñew diko nat ci alalam sayyidna ibrahim bokku nit ñepp alal ndax agon na ci sax waxuma la ak juram waxuma la alalam waye xaj yi nga xamanteni bi ñoo daan garder alal ji ay takki or lañu leen takalon sayyidna jibril ñew ne ko tuddu yalla mu ne ko mayna la sama xaj alal sayyidna jibril tuddat yalla mo ne ko mayna sama alal jeb da ko ci teyal nako boy tuddat yalla may don ab samu dina samal sayyidna jibril tuddat yalla mo ne ko legi waxatuma la yow yamal sama alal legi nek na sab samu dina samal sayyidna jibril lako dama don xol rek waye yow ku mana muñ nga lot yalla tan ko ne ibrahim mi sama khalid la waye lol yemu ca gis domam gent nako man de dama gënt di la ray dom gi ana du ko wax xolal li la yalla digal nga def ko fan sur ma sa tara sa tajiduni insha allah min as-sabirin fa fan da tu mar defal li la yalla digal da nga fekk may muñ ñaar yoy rek war nañ ci deggene mak lu mo mak mak war na gëstu diineem xam ko ngir top digalal yalla xale lu mu doon gone gone gone war na xam digalal yalla amut foy tollu ba digalal yalla warul bo xasse nek mesor koku yalla daf la digal nga war ko top kon sayyidna ibrahim mi nga xamne mo wara bis bi tay te bu fekkon jeufewut digal la so moytu wul tay ji ay nit lañuy ray kon bu sayyidna ibrahim musul ñu ci lolu bañuy ray ay xar te xar yi ñi ray mbokk yi sayyid lat mas na ci joxe hikma bu am solo ñu ko be daf ko don ganale Dakar Dakar bim koy ganale Cheikh Blat bi mi ñew ay matara ko daron di corné mune matar yi ma dar di corné tam na ño xane bu len ay matar daron di corné kuñ rom bo mu dañuy yëkëti sa loxo waye Cheikh Blat am lu wax ne matar yi ma dar de wutale wu mako ñu tag ma ci ab jaar jëme ma bir bangel bi ñu neewé ba ag ñuga kébé défar afra yi ba nga xamne fo xol sa beut rek da nga fay gis ay xar yu afra seigneur blad ne yekkat di joy dal ni xam ngeen liko waral joy yi may joy dama xamne xar yi ñu lak leen di leen wëlbati num ñu neex naka lay lañuy def ak yalla mi nga xamne neena bu lu ko topul mu mbugal lu ëllëk ginnaw non ñi nga xamne ñu rottu lañ ñoo mëna wëlbati xar yi nu ñu neexé ci ay tin kon bu ñu jaamuut yalla bu ëllëgé it nañu xamne yalla da nañu lak lol di am jangale mu am solo bo xamne Cheikh Abdoulaye moko jangale te mbok yi ñu yalla yabal ñepp di ay yonent ku ci def yalla len rek ka taxoon mu yabal len moy intisalu awamir ak ittinabu nawahi moy dik top ndigal yi ak moy taniku tari li ko commencé ci yonent yalla adam li commencé ci ba ci yonent yalla nox te ñu ci bare bare bare nañ xamne seenu nit dañ leen alak yonent yalla nox dañ ñoo yabal ab taw ñako weddi won taw ba alak len yalla digal ko ma defar gal ña and ak mom mucc ngay def ñu lak leen ñu labal leen ñi nga xamanteni bi mom ñu moy nit yi aadiya
té moy ñi nga xamné ñom lañu yabaloon ci sayyidina Hud ñoon itam dañ leena mbugal mbugal bu metti metti metti ñi nga xamné ñom lañu yabaloon ci sayyidina Shuaib nga xamné ñom liñ daan liggéey moy suñuy jaayal di ci ëppal buñuy pécé di ëppal lañuy pécé buñ la waré jaay jaay la lu ndaw buñ waré jëndante ak yow jox la ab pot nga natti leen ëpp ñoñi yalla alak na leen arab gu metti metti metti metti naka non itam niti luut ya nga xamne ay goor jigen lañ dan jëfëndiko ñoñu yalla alak na leen waye yëmut ci alal alak leen waye dafa wëlbeuti suuf sa le fété won suuf fété kaw le fété won kaw fété suuf yalla alak leen nga xamne kon mbolim ñi yalla yoni won ñepp len rek ko taxone juk moy wax nit ñi ñu teggu ci aw yoon teggu ci siratal mustaqim te mbokk yoon ci bi neena baraana ño xamne dañuy fatte fatte lu yalla rek di way fatte wu ko neena ñett ngi ño xamne nak duñ fatte yalla ku nekk ci febaru faatu koku du fatte yalla ñaarel ba moy ku ñu sool ba nga wara deset bam maraka yi yoon ci bi neena koku du fatte yalla ñettel ba moy sa bu bisu penc taxawé ñu wara atti nit ñi yoon ci bi neena koku yitam du fatte yalla kon mbokk yi nañu fexé ba delu ci sun borom tabaaraku ta'ala ragal yalla ta ragal yalla nak wessuul niko sayyidina ali leralé moy ragal yalla ni la bind di jëfé itam alquran waye doylo doylu ci lepp lu la yalla denk lo yor waye naka non itam nga fexé ba lepp lu la war nga def ko lolu moy ragal yalla moy nga fexé ba gëm yalla fexé ba ragal ko lo tax itam seigne may jaxati wax né lo xam xamu moy te wëccio moy te wëccio ko fajj ci leuf waye lo xam xamu jëf te do jëf ñak jëf ta def moy loko xam xam xam te nungo bayima yalla jappal ni ñak xam sax bokku gën waye lo xam xam xam jëf te mëno jëf na nga xam ni ñak xam sax moko gën te nit ki na bayyi xel ne lu mu am ci aduna ak lu mu bari bari bari bari dana ko fa bayyi dem bu amon juroom ñent etas juroom ñent lañuy bari bari bari bari na xamne ben etage la cey dekk ben etage bobu it na xamne lu mu bari bari bari bari ben appartement la cey dekk appartement bobu itam lu mu yaatu yaatu ben neeg la cey teud neeg ba itam lu mu yaatu yaatu ben lan la cey teud lan ba itam lu mu yaatu yaatu nit ki fa tollo bammelam la cey teud te nit ki yonte bi neena bammelam rek la am kon ginaaw sa bammel rek nga am te xamo bo fa duggé lan mo la fa fekk kon nit ki fo tollu war ngay jaamu yalla fo tollu itam war ngay sukkandiku ci digal yalla yi ñu bayyi xel ne itam jëlal nañ ci Abu Umar mu wax ne degg na ci Yantiyyu Alayhi Salatu Wassalam ci Hajjatul Wada ak geyo ci bi doon taggo julit ñi ya yonti bi li la denkané won ne moy te ragal leen seen borom tay julli seen faratay juroom tay wor seen wéru koor tay joxe asaka ta top seeni kilifa yonti bi neena lor yi bu ngeen koy def da ngeen dugg aljana ndax yalla mo wax ni inna allaha ma'a allatheena taqaw wala sina mu muhsinun yonent bi neena djuma ngi ni yo xamne djuroom rek ño cey top djuroom bi moy yan moy neena saabu ñaawteef tasaru ci aduna ci moy li xew legi yonent bi neena saabu ñaawteef tasaru ci aduna ci yalla da way wacce musiba mo xamne musiba mom kenn mënatu ko te nako takko fitna la tusibanna lasina salamu minkum qassa way yonent bi alayhi salatu wassalam itam neena sa bo xame ni nit ñi ngi jaay di ci ëppulante nit ñi ngi jaay ci teguñu ko ci yoon nañu xamne yalla dana fi wacc ab xif wacc fi itam ay buri aduna yo xamne day leen tek lo xamne mënu leen ko bañ te fu ngeen tollu ñi ngi leen koy tek tuñu ci man dara te moy di xew legi ku na xamne ne buri yi bi jité mo xam fi ci senegal fi senegal wala fi ci amerique nit ñi tek lo xamne mënu ci dara lool nak yantiba ali sallallahu alayhi wasallam neena la koy waral moy sa buñu démé ba nit ki limi jëflanté morom mu julitam du leer loolu mo koy waral way yantiba ali sallallahu alayhi wasallam itam wax ni sa bo demé ba li nga diglé dalenté wala sa digënté ak sa borom moy wax ni yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow rek la jaamu duma jaamu leneen sa bo demé ba loolu dal bo nga digënté won ak yalla ak yantiba ali sallallahu alayhi wasallam defoko na nga xamné bu boba itam yalla dama fi wacce aw maru metti wo xamanteni bi marwa sax man na dem ba bayima yi ci bopam dañuy joy di tepp nit ñi di ñaan yalla naan nit ñi ñoñu tak aw mar ndax yalla wax na ne nit dana dem demaro dana dem ba yalla ci ab tawam la ko waral moy doom adamay ñokoy moy leg leg sa wacc gi ngoy wacc bu ci gene doom adamay la koy waccel
waye da nakoy watiel ngir lan bayima yi ngir ñu mën ci defuniko motax ku ne xam na ne bu de taw bu bari rek jamono yi ku ne xam na ne amna senegal ab yi ñu jall amna senegal te bo leen laaje ñu leen la nawet ba neexul la ko waral nak moy ñakate bu fañu wara teggu kon mbokk yi ñi ngi leen di denk ñuy denk suñu bop di denk suñu bop ñu gor gorlu ci ndigal yalla te suñu borom tabaaraku ta'ala neena fa ama man takha wa asra al hayat ad dunya fa inna jahim hiya al mahwa kep ko xamanteni bi top nga aduna xosti top banexu aduna top jeexanteli aduna aduna rek la ñor na nga xamne bu ëllëgé jahima moy sa kër te jahima yi ñu xamne sawara lu bari façon la bokku na ci ladda sawara so xamne day tak sawara so xamanteni bi sawara su tar la bokku na ci al khatama moy sawara so xamanteni bi tam day lakke bokku na ci itam as-sa'ir moy sawara so xamanteni bi tam sawara su tar la naka noni bokku na ci saqar te moy ña yalla fekkon ci as-saqar na masalakum fi saqar yu qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nutahimul miskin yalla yow mi ñu fekk fi li tax nañu fi fekk ñun daawu ñu leen ay miskin naka noni itam daawu ñu julli normal waye dañ daan xoos di and ak tiaxan kat yi yalla ni leen kon dess leen fofu naka noni itam ku ne xam na ne amna sawara wu ñuy wax itam jahannama waye sawar wi nga xamne mo gëna graw moy sawar wi moy al hawiya amna sawar wu ñu wax jahim sawara wo xamanteni bi itam bu tar la waye sawara wi ñu wax al hawiya mo gëna tar ci sawara yi sawara wo wi nak la yalla lay duggal li ëpp ci nafiq yi moy li nga xam li nga xamne li ñuy wax gëmuñu ko li ñuy def itam gëmuñu ko seen bop rek lañ gëm kon mbokk yi ñi ngi leen denk di denk suñu bop ak ragal yalla waye ñi ngi leen denk itam ak benno waye ñi ngi leen denk itam ñu bayyi xel barab bi di barab ci ahmad bamba khadim rasul di barab bo xamne mel na ne waxtu idi rek nga fi lay fess te waxtu wax barab yi kat li taxone ñu def ko fi moy l'islam tasare l'islam kon mbokk yi nañu fi dajé di jappulante ci suñu diiné di gor gorlu nak buñu dajé wut fi di jappulante suñu diiné itam ëllëk dañu dajé bi su penc te buñu dajé itam xéro ko nga yo rek man fa am waye dajé fi li jëmté suñu bop ba bu ëllëgé buñu dajé suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ñoo att ci yermandem dugul ñu aljana mo gën ñuy takaliko ko ne jaar sa fa nga wara jaar te jaaru fa nga wara jaar su bobay dañu indi jafé jafé te mbokk yi goné ak mag ñoo ci yam képp ko xamné xamulo sa diiné xamulo say farata la nga wara jëf defoko na la woor ni yalla mo ma nga ni ciel yalla ciel lam go gi ndax wax na ne wala yaxsu llahu an-nas bima kasabu ma taraka ala sahya min dab yalla neena bu fayon bo fayon te idi won ken dot fi dess bala ngone yeen ñep dana rek sen dik waye nak walakin yu'akhiruhum da am lumay xaar par kenn kenn la seyb la neena ci aya bobu dako yag ja wayo wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati fardan yalla dana la xej diw fo tollor nak wan jang sey diine nga ne dedet jang al-qur'an nga ne dedet xam nga say farata nga ne dedet bu julli yakko man nga ko defal nga ne dedet xam nga ñaatu julli nga julli ci addi nga ne ko waaw nga ne ko man de lima setlu moy nang téméri nangami milliard julli nako yalla ne la li ci bax de mutu julli xam nga lu ko waral la nga ne ko wa bu ngi ko xamut nang ko don def kon mbokk yi nañu xam lu diine te seigne touba min yaakar seigne touba jall na mam cheikh ibrahima fall mi nga xamne ci ñi bokk and ak serigne bi la nek ci ko xamne ko ci jambar la señum seddu jaxate neena ñoo seselo won nek témir rakala dal nafila señ ibrahim señ ma samba djob sam señ daru hasan ndjay témir rakala dal nafila señ ba mo borom sam témir rakala dal nafila señ da abdou rahman lo ak kamil dal nafila soxna yi nga xamne sax ñoo andon nak señ bi bokku ci ñoom dañ dal nafila ay kamil te ñoom ñepp dañu jang soxna djob mbacke di doomi cheikh amadou bamba bim ne ñent kamil yaayam di soxna fatou di bind na juroomi kamil moy war ci cheikh mohamadou bakhda mbolem wa ke cheikh amadou bamba khadim rasoul kenn ko ci gis kuma wax ab serigne bu jangul na ma wax ben serigne sab serigne mo xam fo bok nak fi ñun ñi fi toom ñep amna fuñ bok seigne ma samba diop sam seigne daw assane ndjay seigne isa diene ana kan mo ci jangul ak njabotam ana kan mo ci santane wu am jang te yow bo ne fofu nga bok ba pare mëno defal sa julli waye ban nga defar lo xamanteni bi man la indi nangami dollar yi yeggu legui ñu gas am bax duggal la ci nga jallok yalla ak malaaka yo xamni ñoom munkir ak nakir suñu tuwa deena munkir moy ko xamul ken xamul nakir moy ko xamni bëggul ken xam abu ñooñu ku ken xamul te ku bëggul ken xam ko ñooñu sa bo dajje ak ñoom leneen ngay wax waye mëno leena ba kon mbokk yi nañu jangal suñu njaboot
barab bi nak yalla dogal na fi ñu tollu dañu tollu ci wakas fassiyene nañ djel ñetti fan diko jangale kep ku fi ñew samedi ak dimanche ak alarba dañu la jangal ko xamne bon occasion la ñu profito wax ne barab bi lo rek ko taxa djub xeyna nit ñi ñoo do indi seeni doom waye nun liñu fi inde moy ñuy jangale di tek nit ñi ci aw yoon kep ko xamne bëgg nga sa doom jang bo contacté bonama wala nga contacté wa daayira bi seigne mam amar dañu la tek ci aw yoon ñett fan yoy nak ci vacances ko ci am doom bare nak ño xamne dañ nan la nun dañu amul jot parce que dañu amul auto dañu am jafé jafé problème transport wa kon xana ñom liggéey fi ko fi gis mo ne dama am problème transport lolou mo ci alcorane la la koy wax mais du la ko wax ci tubab mom yalla nga ne ko dama am problème tubab transport tubab ba nga ne ko ubuko señ mi lolou nak sun bop def ni ñu fexé bu mëna am transport diko joxi tubab ba buñ ko amone buñ ko fexé won man nañu am transport difi indi fi suñu doom di jangalé lolou señ ñak yité la képp kuñ waxon néla sax trompe néla ku dox fi ba New York mu may la ay kay waxuma la nga dugg auto de ko dox dal na xam ñu xam day taxi dal señ mi nit ki lu ko yité fajar lay jup dara ko dox même bu ne won nañ ko dox ci ñent fan am ñoo xam duñ son dañuy jema taw buñ mané wul lu leen di war sax dañ ko dañu walu ngeen mala dem kon nit ki ci nit ñi la señ touba nak neena waccu dama ak yeen ndax bind na baye fi wax na ngeen deg tay yaggani wu fi kon waccu dama ak yeen kon ginaaw señ bi waccu na nun nak kon nañu gëna gor gor mbokk yi tam ñi ngi leen di baaru ak di leen baal ngeen xataay waxtu wi ak jëbëski gi ndax faaw ñu lewatal suñu xar ñu bayyi xel na nak diine l'islam du defena du fokna kon nanu bayyi xel itam kep ko xamne julli nga ba nopp bu imam lewetul bo lewatalé na nga xamne amo xar na nga xamne tebes nga am am xar nak man nga ko wax ne amna ko parce que jëm nako waye yalla ne lan yana allah lu xam wala dimawha wala kin yana lu taqwa yalla ne limu soxla moy ragal yalla fi waye solo wul yapuy na aw yap dong bu don moma yalla du len def len li wala def len la bu don lolu sa do rayno ibrahima doma waye limu soxla rek moy xol la baxam ndax ragal nga ko wala ragalo kon ñi ngi leen di ñaanal suñu bop di ñaani tam mbolam jafé jafé yi nga xamni amna ci dekk bi nañu jéggul yalla yalla neena kuma jéggul dana wacc ab taw kuma jéggul dana la may dom kuma jéggul dana la may xéewal amna ño xamanteni bi seenu ñak dom ñak jéggul yalla ko waral bu fekke dana am jafé jafé wol sa soxna mu ñew tok nga tok nga ne ko guddigi nañ ko jéggul yalla ba xali guti bu ngi amul len dom boy jéggulo yalla parce que nit ki bala jéggul bala ñaan da wara jéggul yow yaangi togn nit keppo kessu jambo ñew naan ko bal mënu la bal kon bala nga bo keppo kessu jambo moy bo togné yalla bala nga ne ko bala nga ko ñaan dang koy balu bam balu ko nok ndax nit ki bu la jéppé boko ñaan du la may kon loolu dañ koy bayyi xel di ñaan yalla diko jéggulu kon yalla ñu yalla boole jéggal yalla ñu yalla boole dimbulé yalla ñu yalla boole bayyi ñu fi ay ati ta limi fi baye itam ci ciobarem ñukoy jaamu ta bañ ko may te gëna gor goru ñi ngi leen di baalu akhir ñepp di leen baal di ñaan tam kepp ko xamni am nga njabot ñi ngi ñaanal sa njabot suñu borom bayyi ko fi mu nekk magul l'islam bu ëllëgé itam bokoy présenter ci kan mu señ Touba nga xamal ko ne ko kat sama doom yi ñom la tagatoon ngir lan ñu bok ci ñi nga xamne ñolay ramal sa jaam yi nga xamne ya andon ak ñom kon lool yam nañ ko yalla defal rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab tawinna khibrana sa'ilana badana wa hab lana rusda wa tawfiqa ya allah wa rul lana kull shay sa'din wa si'arin wa yassir kull shay tahzir ya allah yaghfir allah lana wa lakum wa lisa'il muslimin amin ya rabbal alamin akbar kubar ya

0: lu koy waral julle ci ginaaw ga moy buñu déggé ñuy li xam ñom dañuy japp ni rak bu wuri len raw xam buñu ñëw rek fiñu toll rek fofu lañuy taxaw amna lo xam tamit señ cheikh lool mo koy waral waye lool daara mi ngi ci organisation mi ngi ci taxaw taxaway bu am solo ñi nga xamni ni ñang koy def bis bu set amna ñoo ci xamni dañ lañ leen wax ak ñom fofu buñu fekkante lañ leen def so def la wuñ ko sax bureau ba nga xamni mo nek ci bir juma ji buñu paré amna ñoo xamni dañ leen wo ngir wax waxtaan ci ak ñom waye buñ la wowe waxtaan ci ak yow ñu gis ni kat yow mi liñ lay wax lo mëna def la xeyrun ñu and ci ak yow bu fekkante ne gis nañ leneen lo ci raxit ndax li ma la wax legi amna lo xam ñun ñu fay ne dañ ñoko mëna xam tax juma ji ku ne fay ñew nak
1: ñu ne fay ñew
0: ku ne fay ñew ku ne fay ñew ku ne fay ne waye yow mi fi nek rek amna lo xam yow ya koy mëna xam ma ngi jëgë kon bu ko defé may del ci ni nga waxé ci organisation ci julli gi julli gi ñu koy defé ci jullikaay et bi nek ci penku bi ci bo génné buntu penku bi rek jëm ci buna julgaay bi mana yaakaarna ñepp xamé na sako ci wétu
1: margo
0: bi daré kamil rek digënté daré kamil ci kan margo fofu moy nek julukaay et bi fofu nak daara muqaddamatul khidma waxtu wu né ndax man na né julli gi et gi bañ ko dalé saytu yag na ta waxtu ne ñi ngi koy bayyi xel ci niñ koy war defé ba nopi nak julik it bu jall dañ xol li nga xamni japp nañ ni li lepp réagir na li nga xamni japp nañ ni li amna luñ ci wara saytu wat ñu saytu wat ko ndax fini bis bi nga xamni mom moy julli gi bo bayyi xel tuti da nga gis ño xamni ñom ño yor seen keuyit di wër mbolam li ci biir julika it bi ak li wër jumaaji ngir xol équipe bi nga xamni ñom ño monté ak ñi nga xamni ñom ño nek ci biir jumaa yi nga xam luñ ci wara saytu wat ak yu demé non fiñ ko jittalé ci organisation bi moy fañu jullé daaira bi dara fexé ba bala nit ñi ñew jullisi dañ fexé ba saytu ko lal fa lepp lo xamni luñ fa wara lal ci muket ya ak balé ko ba nga xamni képp ku ñew rek da nga mëna ñew dugg julligaay et ba dem li nga wara dem dañ fexé nak ba ñi nga xamni ñom ñoy monté ndax ñi monté dafa am ño xamni ñom ño leen di monté lo ñoy 6h30 fu mu joté dara ñew ño taxaw ku ñew ñu jox la sa batse wax la fa nga wara dem ak bu agge ni nga fa wara liggéey ba nga xam dang ko baye xel bu baaxa baax non lañ koy defé ñi nga xam ñak ñoy ñew ngir liggéey ñom 7h di matin ñom dañuy ñew waye ñi nga xam ñom ño leen di monté lo wax leen ni la ni nga def ñom ño fay jitu ngir ku ñew ñu man la wax fa nga jëm ak nga nga fa wara démé mbolem bund mbolem li wër jumaaji nak dana am ay montage yo xamni ñoom ñoy monté ci li nak fofu li ñi saytu moy takalé goor ñi ak jigéen
1: ah jigéen dañu julisi teus
0: jigéen dañu julisi waye ñoomit dañ leen di takalé ba nga xamni lu ci bare bare sax ñu bare sax japp nañ soxna du ñew julisi waye soxna dañu ñew di julisi
1: tay la xam
0: ta Serigne Sall dañu waxon ni lepp lo xamne lu aju ci takale ak set lolou mom du ngeen ci def ci ak saytu rek mo lolou tamit waxtu wu ne dañ koy baye xel bu baakha baakha baakha baakha baax moy profito sax di wax fofu ndax ku ne xamne ni juma ji jamono ji dañu nek ci santier
1: ok
0: ta soxna yu ci op ci dañ dan duggé ci buntu sowu ba
1: waaw
0: lañ dan duggé kon tam ñuy xamal ni bepp soxna bo xamne yaangi julisi ñi ngi lay wax nga ñewé duggé ci buntu bi nga xamne mo nek digënde ke Serigne Abdoulaye Hat ak Cheikh Mamadou Fadal jëm tali bi jëm marché
1: fofu da mel ñaari buntu fi ñaari li ñu duggé
0: wala buntu bi nga jëk buntu bi jakkaro moy li fay wax non rek buntu bi jakkaro digënde ke Serigne Abdoulaye
1: ak ke fa am tali bi jëm marché waaw
0: tali bobu buntu bobu lañu duggé bu dé soxna yi bu dé wét gi nga xamni mom mo fété Dar Khoudous buntu bi digënde ke Serigne Salihu ak ke Serigne Abdoulaye ak ke Serigne Damata fofu lañu duggé ke Serigne Ibrahim fofu lañu duggé ci buntu bobu
1: dana am soxna yo xamni dañuy taxaw
0: di leen dana am soxna yo xamni bu ñëw ñom ñoo leen saytu ci lepp lo xamni luñu wara taxawé la ñoo leen saytu défar sappé ak niñu fa ra saytu ñu lepp ñu wax leen ko
1: ñoo ñu fay taxaw dañu am mandarg yu leen di xamé wala
0: wa dana am mandarg ay bats yo xamni mom lañu tak ba nga xamni képp ku ñëw da nga xamni ñi kët ci ndawi daaira muqaddamatul khidma lañ bok ci ni mi amé ci goor ñi non lay amé ci nga xamni ñom ñoy jigen ñi ci walu gep bu fekkentane ci walu organisation bi mom non lañ ko defé ci julli gi ci wataay ba benen laaj bo ci laajat
1: wa day melni budé julli hir gi fofu nang ko waxé mbolo mi dana bari bari go xamné day melni bëgg fa duggal lu melni ay auto ak yoyu manam ñepp lay ñëel wala dana am ci kilifi yo xam dañ leen may ñu mëna duggal ci auto fofu
0: ok yeureu jëf Serigne Cheikh manam fofu nonu

khutba gi ba ci ni imam bi rende xaram ba di nit ñi tassaro doga dem kon lepp dañ ko and ak yeen and ko itam ak mbollem site internet yi nga xamanteni ñom lañ baxo andal liggey bi ak radio yi ak télévision.

De hierro. Siwaga kundana, dabadula. Wala duwa isna biga sere dil fudul. Bizairin wabadinin wabil khuful. Bukun muhisana min al wabai. Bukun.

kon alhamdulillah rabbil alamin mbok yi kon ñoo julli tabaski jall na ci jamm falillahi alhamdu serigne fallu mbek mom cheikh abdul khadir mi nga xamanteni mo doon jité julli gi way ci téwaayu kilifa yu bari ñi nga xamanteni ño fi téwal serigne mo cheikh mohammedul murtada mom cheikh mohammedul fadal feggo itam ak mbokam yu bax yi serigne abdou samad mbacke cheikh mom serigne shuaibou ak serigne mamour mbacke mom cheikh mohammedul fadal way ak serigne basirou mbacke abdul khadir mi nga xamanteni mo yor kaddu serigne bi dengé itam ndenkan yu am solo yi nga xamanteni mom la jëlé ci serigne bi té jotluñu ko lepp di soñé ci jaamu yalla ak liggéey waye tam sam wormay dëkk bi ak nekkit bi nga xamanteni mom lañ fi wara nekké té moy li nga xamanteni moy bëgg bëggu serigne bi kon yeen ñi doon top ci MK TV gis ngeen transmission biñu leen defal tay ci julli gi ma sha Allah mbolo mu bare bare téwé ko organisation bi tam lepp yamb ma sha Allah kon ñi ngi leen di sante bu baaxa baax di leen gëreum di sante bu baax ñi nga xamne ñom lañ andalon ci liggéey bi rawati na télévision ak site internet yi nga xamne lien bi lañuy jël lien neutre bobu diko jallalé té amuñ ci benn jafé jafé nga xamne dootuñu déplacer wu di ñew ñoo ñepp ñi ngi leen di sante ci confiance bobu ak qualité bi waye di sante mbolém ñi nga xamanteni ñom lañ andalon ci liggéey bi muy équipe technique bi suñ ci tuddé Serigne Abdul Khadir Bousso mi nga xamne moko jité rek tuddu lañ ci mbolém ñi nga xamanteni ñi ngi ci liggéey ci ay cameraman ci ay preneur de son ci ay photographe di nga ci ay cadreur ñoo ñepp ñi ngi leen di sante bu baaxa baax di leen gëreum di leen wax wa kullu amin wa antum bi khairin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: tawfiix jogu suñ borom may la nga xamne dañuy wax ne
1: assalamu alaykum ñu ngi nuyu ñëpp man la docteur Ahmadou Fall Cissé nekk endocrinologue diabétologue nutritionniste tey ñu bëggoon ñëw waxtaan ci benn mbir mi nga xamante ni dinañu yitteel ñun ñëpp xam ni ñu ngi jëm ci fête tabaski nekk benn fête boo xamante ni dafa particulier ci côté dundinu doomu aadama bi li taxoon ñu bëgg def vidéo bi mooy xam nañ ni fête tabaski dafa nekk benn fête boo xamante ni sunu mode de vie dina xaw a soppeeku ci benn fan bu gàtt dañ ci jëfandikoo ay mbir yoo xamante ni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu askan bi moo taxoon ñu ni nañu jéem a def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mën see jëriñu ci ni mu gënee incha allah. Comme feetu tabaski ni ñu ko xamee feet la boo xamante ni dañuy ray ay xar lak ay jàpp lekk des fois jëfandikoo ay jus maanaam xeetu lekkin yu bare bari dinañ ko wàccee ci benn bis. Ay conseils yi nga xamante ni nag mën nañ ko ci joxe mooy bu ñu ñëwee ci tabaski dèjà ñu commencé ci fi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar bi ñu fexe ba mu nekk bërëb boo xamante ni bërëb bu sell la bërëb bu set la ñu bañ a fàtte ni tout ce qui est lay infection mën na jugee ci bërëb rek bi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar mi te bu fekkee ni infecté na mën na indi ay jeexital ci biir yi di ay biir yu daw ak yu mel noonu donc ñu fexe ba bërëb bi ñu leen di defaree dèjà mu nekk bërëb bu sell. Beneen affaire bi nga xamante ni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi mooy bépp ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo mu mel ni res wala yàpp xonk bi itam nañ ko saytu xool ko bu baax a baax inspecté ko xool ndax qualité bi baax na léeg-léeg mën nga ñàkk xam ray benn xar boo xamante ni du ñàkk am na benn taw bu nekkoon ci moom mu mën a feeñ ci res bi donc ñu inspecté bu baax xool bu baax couleuru res bi xool consistance bi lamb ko xool naka la bindoo ndax amul ay donj yu sew yu bari yu ci nekk yu mel noonu ci res bi nañ ko bàyyi xel loolu moom lu am a am solo la. Bu ñu ñëwee nag ci li nga xamante ni noonu la ñu war a mën a jëfandikoo ndawal bi ci bisu tabaski bi dèjà bisu tabaski nekk na bis boo xam ne dañuy bëgg di lakk ndawal yi te bu ñu sañoon bu ñuy lakk ndawal ñu fàttaliku ni ndawal bu ñu koy lakk tàngoor mooy ñoral waaye du safara du flamme yi mooy ñoral léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante dañuy bëgg flamme bi di nekk en contact ak yàpp bi te loolu dafay indi ay substance yoo xamante ni gënul ñenn ñi sax dem nañ bay wax ni contact boobu muy am mën na jur ay ferñeent yoo xamante ni baaxul ci doomu aadama yi mën na dem ba yegg ci joxe ay lu mel ay cancer ak yooyu donc ñu xam ni tàngoor mooy ñoral waaye du ay flamme donc ñu éviter contact bu flamme bi ci ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy lakk. Li nga xamante ni mooy population yu particulière yi mag yi ñi am diabète ñi am hypertension ñooñu faw ñu leen di bàyyi xel te xam ni conseils yi nga xamante ni ñoom leen di jox ci seen lekkin conseils yooyu dafa di li nga xamante ni moom la ñuy jox képp koo xamante ni bëgg na am wér-gu-yaram mooy une alimentation bu équilibrée. Yàpp bu xonk xam nañ ni gënul ci alimentation waaye bisu tabaski dafa nekk bisu particulier donc bu ñuy defar yàpp bi nañ fexe ba lépp li nga xamante ni mooy gras visible graisse bi nga xamante ni mën nañ ko gis nii ci yàpp bi ñu jéem ko dindi tant que possible ci buñ koy defar. Bu ñuy lakk yàpp bi tamit utiliser tàngoor pour lakk am na ñoo xamante ni dinañ muusal yàpp bi mettre ko au four technique boobu baax na ñi nga xam dañoo bëgg lakk c' est bon mën nañ ko def ñu éviter saaf bi nga xamante ni moom la ñuy def pour mën a wàññi tant que possible graisse bi nga xamante ni wala diw bi nga xamante ni dina mën a nekk ci yàpp bi. Bu ñu defaree yàpp bi ba noppi itam war ko jëfandikoo ñu xam ni jëfandikoo yàpp bi mën na nekk waaye nañ fexe ba buñ koy consommer ñu fexe defar ay crudités yoo xamante ni dina am solo toujours ñu fàttaliku ni lekk bi gën bu ko nit ki bëggee il faut que mu am vraiment ay légumes yu bari yoo xamante ni dina ko apporté ci li muy lekk bu fekkee dañuy wax ci assiette santé boobu noonu dañuy wax ni genn wàllu plaawu nit ki dafa war a nekk ay légumes beneen genn wàll bi ñu xaajaat ko ñaar benn partie bi mooy 25% bi nekk ay protéines fii nii mooy nekk yàpp bi beneen partie bi nekk ay féculents mën na nekk pomme de terre mën na nekk pain mën na nekk lépp luy féculent ceeb cere fuñoo ay pâte yooyu yëpp mën nañ ko def mu nekk 25% te ñu xam ni ci fête de tabaski bi ñi ci ëpp dinañ defar ay crudité mais ñu fexe ba mu nekk ay crudité yu yaatu yu bari yoo xamante ni crudité dina indi ay jeexital yu bari dina tax fibre yi nga xamante ni moo ci nekk mën a facilité digestion bi nga xamante ni moom la ci lañ jëm ba pare dina tax lekk gi du am potentiel pour ñi nga xamantene dañuy am diabète di mëna yéggal seeni sucre cholestérol bi dañ koy bayyi xel motax ñu doon wax ci ndjelbeem bi dañ dindi lepp luy graisse bu ñu mëna gis té éviter diw bi nga xamantene mom lañ koy bolé yoyu dafa di ay mbir yo xamantene jaxewul té lu ama am solo la lu mëna tax nit ki mëna baña am ay yenn lorangé yi ci bis bu melni bisu tabaski quantité xorom bi nga xamantene ñu ngi koy def ci lekk bi dañ ko bayyi xel dañuy utiliser li ci ëpp xorom bu bari té bariwul ndjeriñ xorom bu bari bi on a beaucoup d'épices yo xamantene mëna nañ ko def ci suñu lekk mu am bu mu wara am té du indi ay lorangé ci suñu wërgu yaram donc loolu itam dafa nek lo xamanteni buñ ko mëne bayyi xel dafa di lu bax après nak buñuy jëfëndiko ndawal yi nañuy éviter lepp luy boisson gazeuse dañuy faral di wax ni ci bisu tabaski bo nané boisson gazeuse day tax nga digérer ay lorangé donc lay jour boisson gazeuse ke mu nek ku diabète ku diabétoul ku tension ku am wërgu yaram ku yaakar ni dara jot ko gënul ci mom donc loolu nuñ ko mëna éviter mo gën li favoriser di nan ndox bu bari buñ mëna défar ay té ñu défar ko bu féké dañuy défar ay jus ñu défar ay jus locaux éviter les jus de conserve yi nga xamanteni ñu ngi koy jaay nga défaral sa bop ci jus sucre bi nuñ ko mëna éviter tant que possible ñu éviter ko donc yoyu dafa di ay conseils yi nga xamanteni am nañ yaakar ni nit ki bu ci nekké lolu dana ko mëna dimbali ci wërgu yaramam ñu éviter lek yap bu bari bi ci bis bi yap bi dina bari ci bëti mais ñu xamni nit ki mom bo lekke ba sour rek sour nga c'est pas parce que yap bu bari nak dang ci wara lek lo xamanteni après mëna la indi lay lorangé donc yi do non ay conseils yu ndaw ñu baña faté ni lepp lo xamanteni activité physique la lu am solo la buñ ko xép doxon ko sax buñ ko ci xép bo xewul no war nopi da jema yeungatu ngir yombal digérer bi nga xamanteni mom la yaram bi wara mëna def ci bis bobu nonu donc ñu ngi sant ñep di gëreem ñep tay ñaanal ñep une bonne fête de tabaski jërëjëf
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi nga xamanteni bi ñoy safo télé bi di as-samadiya tv ñu ngi leen di nuyu auditeur yi ak auditrice waye no la ni jitalé ci nuyo ba nak serigne abdou samad mbake sen bokk aladji mali gay mo ñewata yeen ci li nga xamanté bi moy yobul tabaski mu melne suba la tabaski inshallah fi ci senegal kon bi moy dernier bi nga xamanté bi mom lañ wax yobul tabaski suko defé nak mu melne suba conseil yi nga xamanteni mom lañ leen di jox bokku na ci bo xolé suba bu ñu rendé xar yi façon togin bi gënul ci walu santé moy gannaaw ba nga fessé xar mi nga xamné yap wi yap wata bor la nga bolé ko sansal diw bi ba mu sans togu ci yapo ba mu ñor bolé ko pombe terre ba saaf ko ci duuga gis nga ko muy ñaari element yu danger premier bi moy da nga sansal diw bam sans nga duggal ci yapu bes wo tog ko ca bam ñor nga saaf pombe terre bi ci diw gi su ko defé nak kiko xamanté bi daf ko jëfëndiko ba biram fess bu noppé mu tek ca li nga xamni mom lañ wax ñarum soow mbokki lolu ci gul ñepp dedet du ñepp la jigde mën na lor nit ci bu gaaw nak kon ñu bayyi xel point bobu ñi nga xamanteni mi dañoo amé tension ci jour bi nañu utiliser bisab bu xongu te sucre si bu mané ñak mo gën ñi nga xamanteni dañoo amé tension nañu utiliser bisab bu xongu te bañ ko sucre tam baña far mu doon bisab bu lessé mbokki yap nak dafa bari luñu wax protein ngay tek le chaque jour gnaaw bu tebeus bi jalle nga xamne ci bisu tebeus bi nga tambale chaque jour day ñu xamni chaque jour pendant une semaine dañuy lek yap ndax liko waral moy kër gi li ñuy rend ci xar da fay bari te bëgguñu ñibbi bayyi fa yap bu ko defé nak lolu moy andi lek gi chaque jour xamne ndeki anniversaire ndeki anniversaire chaque jour pendant une semaine li tax mu danger nak manam yaram wi li mu soxla ci protein da koy jël. Li ci dess nak rein la koy jox. Ko defé rein mo koy ségg ngir génné ko. Ta rein ségg gi mi ségg protein bobu man na sonal rein yi ba yakko. Kon lolu mbokk yi ñu ab joxagne la bu doy war. Ndax yaram manam yaramu doom adama amul fumuy stocké li nga xamne moy protein bi yaram bi amul fumuy stocké fumuy denc li nga xamne moy protein bi lim ci soxla da koy jël li ci dess nak mu jox ko rein yi mu ségg ko genn ko te liggéey bobu nak liggéey bobu muy def man na sonal rein yi ba jafé jafé am ci kon lolou ab joxagne la ci ñi nga xamanteni bi dañuy nekk ci ab dekk bo xamanteni bi ñafay julendo dañuy bari ci kër gi ñuy rendi ay xar yu bari légui nak ñuy def nak chaque jour ñu lek ci yapp yi pendant une semaine lolou du ñepp li jik kon lolou ab joxagne la ci li nga xamanteni moy tebeski gi so xolé mbok yi tebeski lavabo yi dañuy am jafé dañuy fat liko waral moy ni nayu ndawal gi gis nga nonu mu mel ci lavabo yi ab joxagne la ci doom adama yi kon yañ ci top moy nit buy lek nay sakami lu am solo la ci lek tay moytu ndiku buy lek muy wax ndax ki sakami ba paré sakami gi mokku mu soko won lolou yamuta ki nga xamanteni da fay ñew rek sajj rek daldi warax lek di wax tamit day tax bir bi am air lek di wax day tax sa bir sol ngelaw bi ci top moy manam li ñuy wax salade de fruits moy gannaaw ba nga lekke yapu ba nopi ñu maytu ko xéti soow yi andul la ci gën moy ji bi na doon buy ndawal mom yi mo ci gën buy te buy bi tam bu mu doon buy bu far ba ci top moy dakar ba ci top moy bisab bu xongo yi ño gën ci ki lek ndawal ba nopi ba ci topat nak man na doon ataya ju léger ataya jo xamni da ngay baxal ndox bam bax ke chompas war ga def ca nana su ko defé nak su maté 1 minute 2 minute nga dadi xelli nan te sucre ci bu mané baña am ci bis bo mo gën ba bok bu mënta ñak na doon luy dam digi kon li ab joxagne la bi ci top moy ba la nga lek yapp na nga ñëk nan 15 minutes soko lek yapp te bu lek yapp rek nan ndox dedet bo leké ndawal li na nga tok 15 minutes ba 30 minutes soko nan waye bo jëfëndiko ndawal lu bes li joggé ci rek jël ndox nan koké journée bi yépp da ngay sonal sa bop ndax yapu bes day wo aw mar té lolu mëna la andil fër kon aw lekin dafa am solo ci yëf yi kon ñu bayiko xel bu baaxa baax ki leen ko doon defal moy seen mbokk Alhaji Mali Gueye wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu dem ba ci buñu fessé xam ba paré dënd bo mu ñuy dënd der wi nga xamné mag ñi ñi ngi ko daan hôtel fukki pégu moy lolu japp dënd yi dafa am ñaari garab yu daan tan di koy dëndé der bi té ñaari der yo manam lolu ñu daan tan buñu dagg bant bi ñi ngi koy jëndé uru fi alcorane yi muy fukki huruf yi ka ha ya ain shat ha mim ain sin qaf mom lañ koy dindé moy japp koñu der yi nga xamanteni mom nga fessé xamni da xar budé créwo benen koñ fukki koñ la ak baat bi muy fukk ak ñaar taxaw ci 24 heures yi mangi nak lutax nga xamanteni manam seigne bakay gaynal lutax nga xamanteni mangi ñu do war lañ manam
3: dañu amal hikma da xamne ne der bi dafa barkel da xamne ci lu barkel la joge
4: mom deru xar
3: waaw ndax ndigal li sunu mam ibrahim alayhis salam nangu dom bi nanguko hajira nanguko xar mi sina jibril andiko ñu essencé ko ci ak ruhu nit waye ban nit mu yonent ñu xamne xam ni mënoko rend rek mu nek neen
4: dedet
3: gis nga ko ma ngi jël der bi dañ ci def seni lawrat bu seni beut xongay
4: mom deru
3: xat bi ndax fu doon nit lu ñak ñak xam xam gis na deru xar fekk na ko ci jakk ba tay
4: waaw
3: ñukoy ñu ci julli gis nga ko kon dagan na ma ngi daan defat yeneen yu ruqe ay saw yu saw yo xamni guddi lañ ko daan def daan ci def seni nafila seni lawrat te muy bal bo xamni buñ ko dooré du tepp du depp ta fajul ajo
4: nga xamni da kon daal deru xar bi meun nañu wax ne da bok ci yi nga xamne amna yenn xéetu jaamu yalla yo xamne boko ci def dakoy gaaw lolé day gëna ubbi day gaaw ubbi mbir mi
3: barakallahu day xam nga luñu wax ijab ijab der bi dafa am ijab
4: ijaba
3: waaw ijaba manam loy def fe ci misal rek julli gi ngay julli senegal ak julli gi ngay julli makka gis nga wuti gi ni am li nga xamne yalla def na ci ijab tamit non la mel
4: machallah
3: togay ba tewlu ga xamne ki meuna na doon yow sunu borom sansel lako ngeum ngeum gogu nga am nak boko tege ci def ko ci la nga wara def non li daldi dikke day gawal yef lolou mag ni daan ko def fonkan ko lol dan ci fajj bu mi gatcha bu dekk yengo bu borom keur yengo wala bu doon tukke wala bu jaxla amé mag ni der bobu dañ ko daan fonk ba amna ci ño xamne bu ndey sax ba amuñu ko dañuy laccé kan mo am deru tebeski ñu dem abbiju ko tok ci def ci seen lawraat ñetti fan aaju yi fay ñu dem delo wat ko ndax den tebeski leg la yomb way yomuton ndax bu ñëkkeen dekkub leum da nga daan gis ñu rendi fa ñaari xar wala ben xar te diina nak mayé nako kon deru xar leg la yomb way yomb gog mu yomb nak war nañu xam ñay lan la ndax ki hein
4: nga xamne legi da nga dem ba keur yi sax amna ño xamne dañuy reey juroomi xar amna keur yo xamne dañuy dem ba ku ci nekk dañ nan la ke day ray ke day ray ke day ray deme ba yombe nonu nak muy solo so xamne nit ñi war nañu xam ban jariñ mo neet ci der bobu non
3: jeexna mo ñew ñew ba ci téméri buntu keur yo gis bu tebeski passé une semaine bo len laaje seen der xar da na la gas nañ ko sul
4: wala gonay dem jaay ko
3: wala gonay dem jaay ko
4: ya gëna jaay der xar dama
3: ah
4: su paré rek mo xol budé bu sudé da am yo xamné dafa xawa djégé bënn ma fexé ba yaatal ko ba nga xamné ki du gis bënn bi dama lay damay dagg yi ko wër ñu na la bu bënné ci dëgg bi mom maam dëgg ki koy jënd du ko mëna jënd
3: du ko mëna jënd
4: da nga xamné dañ la ni diko jaay
3: su ko défé li ci am solo moy dind bar na ño xamné mënatuñ ko li tambalé ci xalé yi mag ñen ñu mag ñi sagani sax mënatu no dind to ni néw na tay ji bo ubbi won ligne bi laaj ku ci yor deru xaru tebeski daw ma jox la jooni wala ma jox la fukki jooni dañ ko niw la lol da lol nak boy xol ara joju ma ngay reer te mag ni dañ dan titro lol bañ len ba bo dan fess ku meuna fess mo koy def gannaaw ba nga meune rendi ba nopi te yit dina ñew ci rendi xamna na bokku ni say question fess bi dañ dan gor gorlu ba du am ben turu comme non ko waxe ndax dañu xamne buñ ci noppé dañ koy dind dind nak peno du ko def suufa koy def moy japp ko ci koñ yi def ci doomu tal ak sunguf nem nem bu noppé wulliku bam noy ba du amata ngat loolu lañ wax dend nga xamne bu matay juroom ñaari fan fofu nga koy génné da ci tok di ci def sa jaamu yalla légui nak jeunesse bi mënu ñoo dend laaj ñu dend xamu ñu ñuy dendé motax gis nga barké xar bobu mi ngi dem commencé rouge ndax bu ñëkkeen tebeug sa bu jallé rek day gis mag ñi seen dëri day rafet lool bes tax seen xel di dem ci lu bari ci tebeuski ñu ci fatlikul lu bare bare bare bare bare ndax julli ci lo xamanteni bi yow ya ko rendi lek yap wi ba pare di ci jamm yalla koku bo gor gor lo sa xel du takal ko ak yalla te yit man na don yow waye suñu borom sansel lako ci ak mbaxam kon lolu point la bo xamanteni bi nane ko baye xel
4: am sa kon dal xar lepp barke la
3: ok
4: xamna sax dinañ ñew ci njariñul xar ndax ci njariñul xar lolu sax buñ démé ba ci jexantalu jotay bi dinañ leen andil lu yaatu lo xamné surprise lay doon ci yeen dinañ leen ko inshallah wonalé ak yeen ci katanu suñu borom dinañ ñew ci njariñul xar waye it am na lu am solo lo xam
5: bismillahir rahmanir rahim mbokki groupe as-samadiya ñu ngi leen di ziaré tambalé ci ziar bi ak nuyo bi kilifa gitaay bi serigne abdou samad mbacké ay jëlat nuyo bi diko tek ci loxol directeur de programme serigne samba non lañuy nuyo képp ko xamanté bi ya ngi téwlu di nuyu serigne ci nek ci biir groupe bi kenn baña dess waye di nuyu ñi joxe xam xam té yalla tax rawatane ñi nga xamanté ñoom lañuy woyé ay docteur ñi ngi nuyu seen bokk Aladji Malick Guèye mu fassiyene ñu waxtané lu jëm ci lek gi nga xamanteni bi mom lañ wax yapu bes wi xamni fi jëma tollu yapu day bari lool ndax liko waral moy tebeuski ko wax tebeuski rek wax am xar te ko am xar wax yapu ndawal nak baxna lool waye bonna lool ndawal baxna lool waye bonna lool ko defé inshallah dinañ ci ñew wax ci suñu xam xam ngir ni nga xamanteni bi man ko deglu man ko jafé suñu ñi tambalé waxtaan yi nak dañ koy tambalé ca ki nga xamanteni bi dafa rendi ab gattam ki nga xamanteni bi dafa rendi ab gattam mu may ko tuuti da manam mu may ko ba gatt bi sedd guyu suñ ko doon teunk ci ay minute la gën moy ñu bayiko ba met fukki minute ak juroom ba ñaar fukku ah fukki minute ak juroom ki rend gattam ba nopi na bayyi ba gatt bi rasu ba sedd guyu ba dara jeex xelleku ba sedd wicc ci yapp wa bu doon joxe ay minute dañuy wax ne fukki minute ak juroom ba ñaar fukki minute moo gën dinaa ñëw ci li tax mu garaaw ci boo rendee rek fees après fees lekk après lekk lekk danse ba muy def ci ki ko def kon bokk na ci yàkkamti gi baax baaxu ci nga rend xar rek jublu ci fees bi amul benn njëriñ kon bo rendé may ko badma ba mu rasu ba dajji set wicc wicc wicc ca ndawal la te boy xol diine lolou la sante waye bu ñewé ci sante importance bi mu am ci nit ki def lolou ki nga xamanteni bi dafa rendi ab gattam bayiko bam wéxu ba dajji set wicc mu raxas baat bi bam set tegné fess ko fess bu set wicc day gis ne bu lakkee yàppu wa bu ca lekkee du yendoo ak coona du yendoo ak coona waaye su fekkee ngaa def sens contraire bi maanaam yow dangaa rend rek bi muy yàqu ci ngay raxas baat bi di gaaw di fees ci biir fees bi ca la ñuy daggee la ñuy tàmbalee di lakk fourne baa ngay tàng yaa ngay daggee ca fees ba te paree koo fees di teg ca grillage ba ngir profito di gaaw lakk sew sew bi ci nekk te ñu bari dinañ koy dund mooy da ngay gis ne ci bëccëgu tëbëski bi da ngay yendoo aw ñaq ak mar mar mu tar moo xamante bi da ngay mel ne ko sofe su ko defee nag loolee mooy war biir bi di sor air nga jëlee fa biir bu rëy ak gaz gu bari man naa topp ba ñaari weer jàngoro sosu ca loolee nga def man na la top ba am ñaari wër jangoro soso ci lolé ci sew sew bobu nga def kon bobu sew sew la bo xamanté bi ñi sante sek nañ bayyi lolu am xar boko rendé dang koy bayyi ab diir sogu jullu ci fess ba bu ndon diglé dañ na wax sax boko rendé dang ngay koy wék mu sit nga bayyi ko mu sit bo sello da ngay gis dara ji ni mi cité di wacc ba yap wi sedd guuy waye bari wa na ño xam ci biir fess bi da ngay gis ne yap wi sax buñ ko daggé tek ko ci bol bi da ngay gis yap wi ni mi rafé nga xamne kon ki dal gi wara am ba nga mën ko jëfëndiko sax amagut te yap wi bes tak wowo nak ki la yu bari di soso kon dañuy tambalé ci gannaaw ba nga rendé fess ba fess bobé dal ci la lu bari di tambalé kon ñu baye xel fess bala nga ko def bayil ba xar mi sedd guyu lo yakamti yakamti na mat 15 minutes wala 20 minutes soko mëne wéki tamit wék gi mo gën ci santé boko wéké tamit bu wék rek fess wéku bayiko ab diir ci biir 20 minutes yoy sax mën nga ko wék tok di xaar sonna penga fess ko lolu yamut ak ki nga xamanteni bi dafa randi ci biir fess bi mu dag ci aw lakku commencé tek ci grillage ba di aglam pesam bo defé ab sellu yap woyé boko lekké rek da ngay gis né beccëk bob bép aw tangor wu met ngay yendo donte yalla ji tangut bu yalla ji tangé nga am ñaari tangor ko defé ngay nek ci ndox mi rek di nan rek lolé nak day sos fébar ci nit kon lolu gënul kon su ko defé yap xong wo ki nga xamni mëna ci xewlu té du am ben jafé jafé ci anam bi mo gën gannaaw ban la waxé li nga xamanté bi mom bo rendé xamni temps ba nga ci tok gannaaw ba nga ko xamé ba def ko ba nopi nga xamni kon nopi nga ci fess bi jël nga yap yo la ci mëna lakku nga lakku ko lak bu ñor té bañ ko yakamti té sokoy lakké ba mi waji ñor na fekk nga tek sa ataay ju woyof woyof ataay joju nak mu ñëk sa biir préparer terrain bi nga xamné mom da lay dimbalé ci biir bi ndax bo xolé nit ki bu lekké ba vitamine yi manam ba ñam wi res ci biiram la dess ci biiru moy ay déssé déssé yoy nak ataay da ci am solo lool su ko fa fekke nak mokoy tass tass gi moy tax mu genn kon ataaya da ngay dégg olof am baat bu mu wax né ataaya day war ci dara fofé xamna ni ak njunta la waaw war ga day war ci dara kon nit ki mën na préparer biiram ci ataaya waye bu wa dan na doon ataaya comme ataaya jo xamanteni bi kaas bi ngi koy def bo ci xolé da ngay gis na day leer nañ comme ataaya señ bobu señ abdou samad ataaya joju muy faral di def façon bobu lañ ci diglé waye waxuñu ataaya yi nga xamni da ngay top di foural ak toggu di sukar sa de tege ci kaw brada ba nga ci xal ya nga continuer diko baxal lolé mom ak rep la ak rep la ku koy jëfëndiko na nga rep kon jamono ji nga xamne ya ngi tek ndawal ci kaw grillage bi nan la tegal ataay ju woyof jo xamanteni bi bax bi ben yon lay doon su tege ko rek la ci war dem lepp na ci dem waye mu doon ataay jo xamanteni bi da fay leer nañ mu am nana te su ko ci baña bari nga jité ko ci biir lolé yamut ak nga lek yap ba nopi tek ci ataay gis nga yapu bes sa bo ci bañe am jangoro bu lek yapu bes tan di nan te matu 20 minutes yapu bes sa boko lekke na nga matnu ko nan 15 minutes ba 20 minutes nga soga naan kon jital ndox mi sax boy gën moy gën nga lek yap bi rek tek ci ndox boko defé rek da nga son so jitalé yap yi tek ci ndox day sabab biir bu am air day sabab choona bu bari day sabab tayel day sos jangoro kon yap yu bes dafa am lumu deggol ak lumu deggol budé attaay ji né bu jito ci biir ba day préparer li nga xamanté bi moy terrain bi la fa nek lay tass waye bu fekké tamit sens contraire bi da nga lek yap ba paré ab diir nga joggé ci yap rek nan attaay ba tayit tam wuñ ko bu wa tamit da nga togaat 15 minutes soko defaat attaay ju woyof ndax attaay day ñëkënte ak ay ferñent attaay day ñëkënte ay ferñent so jëfëndiko lek légui tek ci attaay légui rek lolé gënut ci walu santé kon le gën moy nga jité ko ci biir bo lé katé ba nopi togaat 15 minutes soko nan attaay té attaay bi baña doon attaay bo xamanté bi da fay far attaay bu oof bo xamanté bax ben yoon lay doon kon boy xol attaay deug day ray jangoro attaay ndariñam du lén ray jangoro kon nit sa bu lekke ba ñam wo res la fa dess moy ay déssé moy mbalitu biir té mbalitu biir baxul genn rek mo bax ci biir bi déssé yoy nak moy mbalitu biir té mbalitu biir baxu ci biir la koy genn moy lan moy lu tang té moy attaay ju woyof gaaw na ci bi stop moy li nga xamanteni manam nit ki koy def mom mi ngi xaru moy lak yapu bes lek ko jël ndox mu sedd guuy tek ko ci ben ngogu ñaare bi lek yapu bes tek ci am ñar ñarum so ko ke mi ngi xaru ndax ñom ñaar ñi mu boole da jubowuñu kon yap so udi wu fa dara yap ken du ko bolé nan ko nan lek yap wu bes nan glace lolou ñom ñaar anduñu su ko defé la gën nak moy gannaaw bu nga jëfëndiko yap ba nopi bo bëggutu sonal sa bop da ngay may batma lek gi tuti mom bo fexé muñ ba fukki min ak joomi jall mom bu la nexé man nga nan waye la ngay nan nak tamu ca lu tang lu xétuk ataya comme joju ñuy wax ataya joju lu ci baxa baxa baxa bax la ndax dina tax lek gi du la sonal dina tax lek gi dina gaaw res dina tax do sonu su ko defé di jëfëndiko yeneen yu bokku te yi dina ci am yu ënd yo xamanteni bi ci biir naan gi di ngi ko ci cité tay gogu baxna lool ci walu jëfëndukaay bu ko defé bo xolé defé am jangat ci mortané yi so xolé santé bi yalla def ci ñom defuko ci ñun ñi te bo xolé seen dundu lu ci ëpp ndawal la waye xam guñu xam ni fiñ koy jaar motax lu ci ëpp ñoom duñ ci am problème waye ñun fiñ doon ni tebeusk gi bu jalle bu maté semaine da nga ci gis ko xamanté bi ndawal moko andi problème té man na ci lek ba bayyi té du am problème waye nak ñaka xam diko jëf jëfin bu ko neex moy waral nak jangara di sosu ci mom motax lek yap bu bes ba paré top ci yenn naan yi day andi problème ndax yap dafa am mbokam dafa am ay mbokam yu muy andal am ay nonam bo xamewul mbok yi xamewon non yi man nga andi sa bop problème motax yap il faut nga fexé ba xam yan la andal waye faaw nga fexé ba xam yan ñoy ay nonam noni mom bokku na ci lu sedd guyu ginaaw bo lekke yap lu sedd guyu rawatane soow soow mom diko jëfëndiko ci yap wu bes nak la rawati kok mom moy yaangi xaru kon la ci gën mom moy ndox mu tang mu am nana wala warga bu lolou wessu na buuy tam lu ci am solo la buuy mu baña doon buuy bu far far bo xamanteni bi man nga ko dank te du sepp buuy bu léger bu wa tam buuy bi tam man na sedd batay yaq ci dara waye suugo sa bobay tamit lu mu new mo gën wa bu doon lu ñuy diglé tamit dañuy wax né buuy mom yoon la képp kuy jëfëndiko yap war ngay nan buuy lu ci am solo la waye su fekkene sens contrôle defa ko nonu lu ci indi moy limi indi moy feur ak bir bu metti bir bu def ngelaw nga xamni julli tisbar sax day manam day metti ci yow day jafé lool fo tu da nga ñew rek nga gis yaw mi cité kon gis nga ko yap ni mu xawé day war kon buy bobé kuko mëna am baax na lool su ko defé ndox mu saf sap ak nan tamit dis nako ci bolé nan ci bis bi baxna lol ndox mu saf nana wala ga def ataya ju léché yo xamanteni day saf sap ak nana ta ataya ji tamit nga bañ ko diko répété diko tek ci tal bi diko téggi ak tégal lolé gënut wala nga jël braade bi tek ko ci kaw tal bi diko soukër di soukër ci kaw tal bi ataya mom la gën moy baxal ben yoon mu bax nga tek ci souf lo ci def nga def ko ci nan becc bi diko jefandiko mo gën fouf bagn ko jefandiko yap wi bes wi dana ye jangoro dana fekk jangoro ju nelaw nga jefandiko ko jangoro ju da déclencher motax bo xolé tebeusk bi bu jallé semaine ci ñëk tawati biiri tawat yu bari tawatu emridi tawati tension yi day gis ne day takarnasse lool la ko waral nak moy na nga jëfëndiko yap wa bo ci défé ap sétlu rek da ngay xamni gënut ndax bis bi fête la waye fête gi tamit dang ko wara tek ci xam xamub lek soko xamul nga xaw ko lacc tuti waye bu fekké da nga bëgg top sa loxo ndiyo rek défé ko comme ñi séké ni def rek su boba day daldi metti lek gogé day daldi muju metti ci yow benen bi ci top moy lak ndawal ba pare lak saaf pompe terre sotu ci waaw on dal pompe terre da xamul lu mu cey jeñ ah xana bu fekke ne ak niw doole la motax yapp wa bari wut bu de lolé mom mënes na comprendre lolé waye nak ñu bayyi xel ne pompe terre ak ndawal da melni yalla ak yali pompe terre ak ndawal da melni yalla ak yali ndax pompe terre la ci gën ci togg go moy baxal mo ci gën baxal mom mo gën ci pompe terre waye comme façon bi ñu koy défé lolé ba tay défay sol bir air day tax nit ki dé am japp lu yagg té day andi ak feur kon pompe terre ñeñam ci yap dal ba tay xagn borom xam xam yaangi ci bir groupe bi dinañ mako léral waye man dal sétna ba son ñukoy bolé yap dal sabab bi lan la budé nak niw doolé motax ñukoy camoufalé waaw niw doolé mom niw doolé waye ñu bayyi xel ni dal ndawal mom ndawal la bu ndon wax nak lan la mëna andal ci lu tané da ngay jël soble rek tek ko ci soble si lu am solo la ci doom adam mom soble ndax di ko soble si dana la dimbali ci pomo yi dana la dimbali ci dret yi dana manam dana dimbali ci sa xol bi dana la dimbali ci dret yoonu dret wi manam

0: top moy xarmu febar xarmu febar l'islam da koy téré mu febar l'islam da koy téré ndax budu dara yit febar bi mi ngok
1: science encore do ndax sank ko ngi gis ni ñi doon wax rek machallah
0: bu ñu wax mu febar machallah ndax fimni ni ay histoire yu bari la fi ci réew mi ñoo xamné ci mala bu febar lañ lek yap wa wi ji seen borom ñom
2: jëlu la ngay febar bi ci sas
0: mi ngok xar bu febar l'islam da koy téré ba ca top moy xar bo xamne da fay yoy bam jeggi dayo manam budé bo xamne xeyna souré wut non sax baxna mais budé da fay yoy ba danaka ngay gis xex
1: parce que yoy ñoo ngi ñott toujours febar laxatu ci ginnaw
0: febar laxatu ci
1: esthétique
0: ginnaw mi ngok
1: voilà
0: très bien mi ngok l'islam day bañ su boba du mat am tabaski niki nonu xar mo xamne mom dafa gumba patous mom ñaari beut yi ben gisul bama ñeekone wax moy bo xamne ben beut bi mo am jafé jafé waye bo xamne dafa gumba patous mom du gis dara bobu yu dudoy comme tabaski ba ca top moy bo xamne nop bi dafa dag complètement nga xamne manam amut manam nop bi dag na wadna ben bi wala ñaari ya ci yam wala sax nop bi dagul waye la upp ca nop ba dafa dag nop ko ko sédélé won trois parties manam deux yi mom dag na
1: dag na ba wacc
0: nga xamné nekatu fa
1: ndax amna ci yo xamanteni da ngay gis dañuy dag touti rek pour xamé ko
0: mi ngok yoy dina
1: ci ñew yoy dagan
0: boba dina ci ñew waay bi mom dag na ba nekatu fi waaw mo xam no bepp dag wala kuko xajoon ñetti xaj ñaari mom dem na su boba xar mom du doy manam boko tebeske du doy balen bi nga xamné boko tebeske du doy moy gen bi lang ci ginnaw mom itam bo dagge ba jeex wala deggul ba jeex waye boko xajoon ñetti xaj ñaar ya dag na ba jeex leg sam yi da ngay gis xar yu jigen yi ñom dañu dag seen gen yi wa boko defoon mu goor nak mu su boba du doy tabaski ba ca top moy bo xamne bejeen bi dafa damu bu metti manam damu ba egg ci yuqu bejeen bu de dafa damu bu metti ba nopi damu ba def effet ci xar bi waye bu de damu bi werna nekkul di natti day itam deful dara ci wergu yaramam dara neeku ci
1: kon dal lol day wone ni xar yi ñi fokh dagan nañ pour tabaski
0: dagan nañ pour tabaski mi ngok waye bu fekke ne dafa damu di nacc werogul wala damu bi dafa laali yuqu gi ba indil ko jafé jafé wergu yaram so boba mom du mat tabaski waye bu dé damu ba werna ba saxat te deful ben problème so boba mom dara neeku ci dem niki nonu xar mo xamni amul ay bañ manam bañ yi dafa rous ba jeex so boba mom itam du mat tabaski bu fekke ne nak def na jeexit ci wergu yaramam bu fekke ne dafa rous ba jeex yobbe ko meunatu ta lek dara ba mu egg ci yoy ben façon yoy bi so boba mom du dagan waye budé bañ yi dafa rous ba jeex bam indir ko jafé jafé meuna lek so boba mom meunu tabaski boko tabaski du doy boko tabaski di nga am ndawal waye do am tiyaba tabaski balen bi ci top moy xar bo xamné da fay dundé sobé da fay dundé sobé
1: laaj bobu duggone
0: mi ngok duggone na dem ba sobé bi nak jeexital ci yapp wi bobu dé médecin xol nañ ko bané lim lek jeexital na ci yapp wi so boba mënta tabaski li fek tejuñ ko ci barap diko xontat lenen ba yapp wo liburat manam yapp wo continuer nek yapp wu bax waye li fek mi ngi am problème bobu ci bir yapp wi suñ ko tabaski du doy
1: lolou sax bokku na ci li tax ñu bëgg buñ né suba la tabaski xarmi di wor di nan ndox kessé parce que dana tax lami mujjé lek bu amone ay
0: toké manana ko lu tay kon
1: waaw ma baña ag ci ndawali jërëjëf
0: alhamdullilah kon benen bi ci top moy xar bo xamné dafa manki ab cër manam dafa juddu walé manki ab cër manam dafa juddu ci ñetti tank ak yoy wala mu juddu walé benn bëd bu dé suñ fi mom taxul ñu min ko way xeyna bo génné côté ay pakistan japp yoy ñoñ mom leg daf leen di faral di
2: dal malformation
0: mais ngok malformation so boba du doy bu dé malformation bi da koy yobé manam ben cër ñewut niki da juddu walé ben nopp wala ben bëd wala yoy so boba xarmé du doy dañu japp du doy ba ci top mo xar mo xamné dafa dof gu continuer manam dafa perte mémoire bu continuer nga xamné tout temps rek bu bëggé jëm ni né lay jëm wala man na romb sax lu mu bëgg té duko mëna jëfëniko so boba du doy wa bu fekké né perte mémoire bi lég rek la koy dikkal touti lég après mu déñat dara néku ci wa bu dé dafa perte mémoire bu dëkk ak mom so boba mom du doy dénga xar bokk kenn duko mëna tabaské niki nonu xar bo xamné ben tank bi dafa dag manam juddu walé nako waye dafa dag manam dafa defone sok mu dag su boba du

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibe yi no ngi len di nuyu ci jotaay bu tedd bi di julli kayo eid li ndaje mo xamne sun boroma nako fagul waye ñu ngi tambale nuyu bi ak siyar bi ci al cheikh mohammed al muntaqa hafizahu allah wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla dikit ak njabotu serigne touba gep waye ñew ci sunu Jawrin di sunu serigne barab bu tedd bi di madiana 6 ci keur serigne abdou samad mbake ibn cheikh shoaibou ci jumaam diko nuyu mbake ta diko siaré xamna nuqtatul intilaq bi moy point de départ bi ci mom lay tambalé yoonu mourid la serigne salih waxon né yoonu dégg ndigal la di yoonu jëfé ndigal tay ji mo doon fi sunu imam bi kon ndigal dabé la fi bayyi mbir mi ak non wuyju ci ndigal la ndekete ak deug yow mi koy joxe ya koy gëna gëm ki ngi koy jox fofu rek la ñew hasa musa mu yar bi nga xamne sayyidina musa moko momon avant ñuy def seen dajema ñok fir'auna musa gëmon na ne yatam wi deug la jabari fir'auna ya nak gëmuñ won ne yat ya deug lañ xamne ne dañuy reeral nit ñi mo tax ñu ne ndigal nak ka ca ne diko joxe bis bu ko dabé da koy defé nam ko daan joxé lu am am solo la fi ne yoon wi musalsal la fi ne seigne abdou samad buñ ko joxé ndigal kenen ku meuna jox ndigal noko meuna déggé bis buñ ko joxé ndigal mo lay gëna dégg ndigal lool ndax da la gëna jégé fi ndigal li joggé taqribul aqsa buñ ko waxé ci borom xam xam moy da ngay jël lila jégé nga joxé ci misalum ñi dégg man ko déggé tayi li buñ ko misalon ci abnar wala kenen ku fi nekkul du yomba xam waye ku nekk xam na julé ki sa biiri mbolo lu neex la waye bi ko ndigal dabé bu doon bitib dekk bet bu cey dem du taggu dañuy xey xey ñu la dégg na seigne abdou samad dem na kon loolu moy ndigal motax cheikh salim mbake ne won yoon wi yoonu topante la seigne touba tuddé ne ko yoonu topante lu yag yag door ko tuddé yoonu mourid top gogu nak ci la ndam li nek ci la mucc gi nek ci la défar gu nek ki ngay top ak yow mi koy top da ngeen am ben alaqa ben relation bu am solo digënté at-tabi' wal matbu' bu ayé condition ya matut mi lañ ci teur waye bu fekke na ne lola matna day dal di don lu wer wattabi' sabila man anaba ilayk wattabi' millata ibrahima hanifan kon ittiba' moy ci sanal islam moy da ngay top yow ki nga xane moy sa wayjur mba nga top ki nga xane mom la yalla yoni ci yow wala mu lay defar top gogu nak sa yu amé ci digënté ki top ak ki ñu top day fekk ki topé na nga topé ndax cheikh salim mbake daan wax naan bo topé ci nit mën la ma ngi lay dawlu muy ma ngi lay jitu mën la won la ginaaw nga wan ko ginaaw yeen ñaar bu gene warante ginaaw du gene gisé waye nak bo ci topé di dar dari mu jaral la lu ne donte da la gëna gaaw ay jéegot bu yeggé ci dëkk bam dimon bu la gisut bu lay gatanu da la fekk ci yoon wa motax mu ne yoon wi yoonu topante la ta neena li bax ci talib yi moy dégg ndigal fi ne numa koy défé islam lu bare bare ngi ni bo don laaj nokoy défé bala nga ci dugg do ci dugg lutax may japp lutax raxuma sama mbag yi lutax bob toyelumako bam toy xep kon ndekete laaj yi nga bëgg laaj yep yow bo taxone diko laaj do dugg ci diine waye dañ la lay nga dugg so duggé nak di jëfé bu yagge ba yag nak nourani ya bi nga xamné moy jexé ko ci yow moy dem ba di la xamal yo xamné xamoko won motax sun mag ni di rawante ci deggu diine di rawante ci ni ñu topé diine kon loolu bokk yi moy noqatul ola bi ndax tay bisbu gatt la bisum ñaaré ba moy dégg ndigal bayyi téré non kenn wuduñ ca jitu ndax kiñ top dana lam anhu ma lam yufidi bo topé ci nit bu ne la man fama jëm baxna lu am solo sama destination valable na lam anhu ma lam yufidi lu amul njariñ duma ko djublu kon koku boko topé te sa xel delut yow kenen ko meuna topal bay maga dem togi sa keur seigne touba lam anhu ma lam yufidi li buñ ko waxon dong mu teunk ko dem fi ba dewen ñu xane ñun ki ñi top lu amul njariñ djublu wuko fam jëma bax doyna ñu sekk na kon ñun top ci taqlidul a'mala wax nak muy dañ ko top rek baña xam fum jëm ak lu nu fa jëme ndax neena fam jëme bax kon lolu bokk na ci li nga xane

0: buñ ko défé dem lu bare bare ci li galankor ñepp ak man moy lutax bokki batum lutax fi ak mi ngi am dara du bax buñ la sobulo nak nga dem jaar ci fañ la sobulo bis boy egg dekk ba dong lañ soxla tay ex nga ci dekk ba lool lañu señ touba di doye nonit mom lañ ko yaakaré kon nak jemono ju nakari alquran limi bari bi hudan la tambalé lam ci tay moy lil muttaqina ban ba mina jinati wanasi nak ci ñaar yele insister ak njub ak ku nango top njub baru taqwa biñ ko laje sidina amna khattab waji ko laj ab arabiy la muy ab adjor la dako ne fo joge muné ko dekk sangam fofu yalla dogal muy dekk bu am ay dekk muné ko yoon wi nu mel muné ko bari dekk muné ko no def ci yoono muné ko fu amuk dekk ma bañ fa tek sama tank fu am ak dekk ma bañ fa tek sama tank fu amutuk dekk ma tek fa sama tank muné ko watandiko gog nga don watandiko deg yi moy watandiko gi nga waran watandiko tere yalla yi fat neex set wetch nga difa tek sa tank fofu moy ndigal yalla yi kon ndekete fa ami dekk moy tere yalla yi ku fa tek sa tank gaaju fa amuti dekk moy ndigalal yalla yi ku fi su tek sa tank dem lolou nak lañu sunu gaayu bax yi di doye waxana ko fi ne liñu defal mom mënuñu ko lim wa inta uddu nihmatullahi la tahsuha ko xane mo le collecture ci lepp economiquement physiquement moralement lepp mo le ci fete nga fete ko kep ci topal lima lay wax muy sa njariñ bayyi lima lay tere muy sa lor nun talibi non lañ fete ak seigne touba ma rek ma takrar ko ndax am gisol moy lam anhu ma lam yufidi ki ngay bëgg andal bu la ne man mi ngay bëgg andal fama la jëme mo gën ta do fi gañu ta boko fi bayé nak fa nga jëm gënut kon top rek ci wara bokki teunk bi tay day bisu bu xat waye nañ xamné li ñu def ni li ci gënd misal mu gëna leer moy ki daan taxaw fi dem na taxaw fenen ndigal do nga ko fa yobbu kon ndekete ndigal ki la koy jox mom buñ ko ko joxé mo lay gëna jëfé ndigal yow mim koy jox bu kenn defé né sëriñ bi da tok né di lay jox ay ndigal tamam dedet bu ko ndigal dabé nim cey doxé mo gëna ëpp doolé fofu yow bu la ndigal doxé dabé ni ngi koy doxé la ko waral moy dafa xam masdarul izn bi dafa xam fi ndigal li joggé fu mu doon tay gi Seigne Muntaka mi fi togal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba bu amone kenn ku koy jox ndigal man dama wat ci yalla nam koy defé mom do nga koy man ndax la ko waral moy dafa xam masdarul izn bi fi ndigal li joggé lay xam loloy waral nak buñu koy jox momit mu yéné nu nu xam ndigal lolou moy lan nim koy santuré nu yégg ko nonu nim koy def ñu man ko defé nonu suñ ko deful nak limay jur yéna dégg ci aduna bép mashariqal ard wa magharibaha fenn fa nek dara nga fay yëngutu ñen ñu nek ñinga fay yëngal lo xamné buñ ko yëngalé ñom ci seen bop sax far baaxul ci ñom rawati na ña ci dess dara war lu ko dul ñak kenn ko naan ay def leen ak ñak kenn ko naan ay bayi leen kon ndek al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar sax ki la islam gëne kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas waye nak khayriyatul umma moy ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar yena gën ci nit ñi biñ ko waxé sahaba yi dañ leen li ngeen gëne moy top gi ngeen di top ndigal ak bayyi gi ngeen di bayyi téré ak digal gi ngeen di digle ndigal ak téré gi ngeen di téré ay téré koku ci la kula gën gëne motax waral na nak kula gën kilifa gën la nga top kilifa gën la mëna mucc ci yi xew fi cheikh salim bakki radiyallahu anhu waxana ko neena kuy dox sa digënté ak yu bari yi xew ci jamono lepp lu sant war nga ko def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: as-samadiyya tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي nga xamanteni ñoy safo télé bi di télévision Assamadia TV ñoo ngi nuyu auditeurs yi ak auditrices yi waye di nuyu Serigne Abdou Samad Bakay seen bokk Aladji Malick mo andata yeen tay ci yobul tabaski tay nak dañuy ñew ci jur gi am lu leen leral ñu bayiko xel bu baakha baakha baax ba ci ñeuk moy da nga gis ko xamanteni da fay jënd am xar bi mu accès yalla dogal mu rend ko fess ndek xar mi dafa febar nan lay xamé na xar mi dafa tawat moy baq gi ak bouti di ak res bi lu ci nekk da fay détecter tawat bu dé baq gi bu défé ay bouton ba fess del dem ci boutique yi tamit mu def ay bouton ba fess del lolé xamal né kon xar mi nga jënd dafa tawat lolou moy misal mi su ko défé noy def nak da ngay daldi jël baq gi ak boutique yépp gas ba mu xoot nga sul ko te bañ ko lek su ko défé nak bu dé ndawal gi mom bu yalla até nga jëfëndiko ko na ngay def ba mucc ci toké ga da ngay out dakar dom ya nga xoj ko ci am ndox te bañ ko jambu bañ ko baxal xojal rek la yabbi boy nan nga nan ja budé keur la man nan def sa buñ lekke bon ap rek ku ciek nan ci digg kaas bi nga xamanteni moy kaas bi ni ndeké wa ila kenn ku ci nek xelli ku duglam daldi macc lolou di buñ ko defé dina tax ñu mucc ci galankor gog nga xamanteni mom la xarmi am kon lolou ben ngogu ben bi ci top moy tebeski dañuy gis na ndawal yi day bari ñi nga xamanteni bi xamuñu ne nes di denté denté ndawal dañuy tok te yap bi rek dal di koy sol ci am bous dal di koy duggal ci frigo bi congeler ko nga xamne ñom buñu dematé ba soxla wat dañuy genné wat mbous ma déconselé ko dag ci lañ soxla wat dal di dugulat ci frigo ba moy conselé wat ko nga gis ne kon day dugg di genn lolé yoon wowo baxut kep ko xamni yang koy def nga baye xelni lolou da fay indi tawat nan nga wara def moy dang koy wara def ay dag dag yo xamanteni wi lepp lo genn rek day fekk na lolou day yamok la nga soxla waaw day yamok la nga soxla waye do ko def ci mbous mu mag su ko defé bo déconselé ba nopi fa ba conselé wat so so la waté defat non lolé baxut da fay andi virus ci ndawal gi di andi ak wéré di kon le gën moy ndawal gu bu baré da ngay out say mbous yu sel la ngay yitté wo ci agn ba yow dang ko xam la ngay yitté wo ci réba dang ko xam lu ci ne nga tak nga xam sa bo génné lolou du dugat kon lolou aw yoona gogo ben bi top moy boutit ak ndawal ken du len jaxase boutit boutitu xar ak ndawal ken du len jaxase di len denj ci frigo dedet da ngay ber boutit bu ñeukan boutit dañ ko dan wer bam wow gis nga ko mag ni ñu yalla may len hikma dañ dan jël boutit wer ko bam wow gres gi ñu wer gis nga mbaq gi ñu wer waye fi jamantol da ngay gis ko xam day boole boutique gi ak ndawal li lepp mu duggo ci frigo tax li xam xam jangale sax ñom ñaar waru ñoo fekkante ci frigo yi li xam xam jangale da am virus yo xamne ci bir baq gi la nek waaw da am virus yo xamne ci bir baq gi la nek su ko defé manam baq gi ak boutitu nit ci lay créé wo mi ngi melné nga tek sam ndox ba yag nga fekk fa ay walax ndian walax ndian yi fekk ci wul ndox mi dé ndox mi mo jur walax ndian yi gis nga kon boutit day créé ay bactère boutit day créé li nga xamné mo lay wax bactère bactère yoy nak
dem ba créer ay virus yooyu nag day daal di resté ci boutique ya su ko defee nag problème commencé am kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ndax boo xoolee sunu borom ni mu beree boutique ci biir xar mi beree ko ndawal li ci xar mi gis nga ko kon da ngay gis ne ñoom mënuñoo ànd fu ci nekk rek am na fa mu war la mu war a nekk loole nag moo lay misaal ne ñoom ñaar boo leen denc boo leen boolee denc leen rek ayib mën na ci am kon boutique des koy weer moog bàq ndawal ñu ber ko dugal ko ci frigo. bismillahi rahmaani rahim mbokki groupe assamadia ñoo ngi leen di ziare tàmbalee ci ziare bi ak nuyoo bi kilifaat gitaay bi Serigne Abdou Samad Mbacke jëlaat nuyoo bi di ko teg ci loxool directeur de programme Serigne Samb noonu lañuy nuyoo képp koo xamante bi yaa ngi teewlu di nuyu Serigne si nekk si biir groupe bi kenn bañ a des waaye di nuyu ñiy joxe xam-xam te yàlla tax rawatane ñi nga xamante bi ñoom la ñuy wooye ay docteur ñu ngi di nuyu seen mbokk Alhaji Malick Guèye fa seeni ñu waxtaanee lu jëm ci lekk gi nga xamante ni bii moom lañ wax yàpp bu bees bi nga xam ni fii jëm a toll yàpp day bari lool ndax li ko waral mooy tëbaski te ku wax tëbaski rek wax am xar te ku wax am xar wax yàpp ndawal nag baax na lool waaye bon na lool ndawal baax na lool waaye bon na lool su ko defee incha allah dinañ ci ñëw wax ci sunu xam-xam ngir ñi nga xamante ni bii mën koo déglu mën koo jafe suñuy tàmbalee waxtaan bi nag dañ koy tàmbalee ca ki nga xamante ni bii dafa rendi ab gàttam ki nga xamante ni bii dafa rendi ab gàttam mu may ko tuuti yi da maanaam mu may ko ba gàtt bi sedd guyu suñ ko doon tënk ci ay minute la gën mooy ñu bàyyi ko ba mat fukki minute ak juróom ba ñaar fukk waaw fukki minute ak juróom ki rendi gàttam ba noppi na bàyyi ba gàtt bi rasu ba sedd guyu ba dara ja xelleeku ba sedd wicc ci yàpp wa bu doon joxe ay minute dañuy wax ne fukki minute ak juróom ba ñaar fukki minute moo gën dinaa ñëw ci li tax mu garaaw ci boo rendee rek fees après fees lakk après lakk lekk danse ba muy def ci ki ko def kon bokk na ci yàkkamti gi baax baaxu ci nga rend xar rek jublu ci fees bi amul benn njëriñ kon boo rendee may ko badmaa ba mu rasu ba dara ji set wicc wicc wicc ca ndawal la te booy xool diine loolu la sant waaye bu ñëwee ci santé importance bi mu am ci nit ki def loolu ki nga xamante ne bi dafa rendi ab gàttam bàyyi ko ba mu wequ ba dara ji set wicc mu raxas baat bi ba mu set teg ne fees ko fees bu set wicc dangay gis ne bu lakkee yàpp wa bu ca lekkee du yendoo ak coona du yendoo ak coona waaye su fekkee ne ngaa def sens contraire bi maanaam yow da ngaa rend rek bi muy wequ ci ngay raxas baat bi di gaaw di fees ci biir fees bi ca la ñuy daggee la ñuy tàmbalee di lakk fourne baa ngay tàng yaa ngay daggee ca fees ba te paree goo fees di teg ca grillage ba ngir profito di gaaw lakk sew-sew bi ci nekk te ñu bari dinañ koy dund mooy da ngay gis ne ci bëccëgu tëbaski bi da ngay yendoo aw ñaq ak mar mar mu tar moo xamante bi da ngay mel ni ko sofe su ko defee nag loolee mooy war biir bi di sor air nga jëlee fa biir bu rëy ak gaz bu bari
man na top ba ñaari wër jangoro sosu ci lolé nga def man na la top bam am ñaari wër jangoro soso ci lolé ci sew sew bobu nga def kon bobu sew sew la bo xamanté bi ñi sante sek nañ bayyi lolou am xar boko rendé dang koy bayyi ab diir sogu jullu ci fess ba bu ndon diglé dañ wax sax boko rendé dang ngay koy wék mu sit nga bayiko mu sit bo sello da ngay gis dredj ni mi sité di wacc ba yapp yu sedd guuy waye bari wa na ñoo xam ci biir fess bi da ngay gis né yapp yu sax buñ ko daggé tek ko ci bol bi da ngay gis yapp yu ni mi rafé nga xam né kon ki dal gi wara am ba nga mën ko jëfëndiko sax amagut té yapp yu bes tak woow nak ki la yu bari di soso kon dañuy tambalé ci gannaaw ba nga rendé fess bobé dal ci la lu bari di tambalé kon ñu bayyi xel fess bala nga ko def bayil ba xar mi sedd guyu lo yakamti yakamti na mat 15 minutes wala 20 minutes soko mëne wéki tamit wék gi mo gën ci santé boko wéké tamit bu wék rek fess wéku bayiko ab diir ci biir 20 minutes yoy sax mën nga ko wék tok di xaar soona penga fess ko lolou yamut ak ki nga xamanteni bi dafa rendi ci biir fess bi mu dag ci aw lakku commencé tek ci grillage ba di aglam pesam bo defé ab sellu yap woyé boko lekké rek da ngay gis né beccëk bob bép aw tangor wu met ngay yendo donte yalla ji tangut bu yalla ji tangé nga am ñaari tangor ko defé ngay nek ci ndox mi rek di nan rek lolu nak day sos febar ci nit kon lolu gënul kon suko defé yap xong wo ki nga xamni mën na ci xiwlu te du am ben jafé jafé ci anam bi mo gën gannaaw ban la waxé li nga xamanté bi mom bo rendé xamni temps ba nga ci tok gannaaw ba nga ko xamé ba def ko ba nopi nga xamni kon nopi nga ci fess bi jël nga yap yo la ci mëna lakku nga lakku lak bu ñor te bañ ko yakamti té sokoy laké bamuy waji ñor na fekk nga tek sa ataay ju woyof woyof ataay joju nak mu ñëk sa biir préparer terrain bi nga xamné mom da lay dimbalé ci biir bi ndax dëgg bo xolé nit ki bu lekké ba vitamine yi manam ba ñam wi res ci biiram la dess ci biiru moy ay dessin dessin yoy nak ataay da ci am solo lol su ko fa fekke nak mokoy tass tass gi moy tax mu genn kon ataaya da ngay deg olof am baat bu mu wax ne ataaya day war ci dara fofé xamna ni ak njumta la waaw war ga day war ci dara kon nit ki meun na préparer biiram ci ataaya waye bu wa dan na doon ataay comme ataay jo xamanteni bi kaas bi ngi koy def bo ci xolé da ngay gis na day leer nañ comme ataay señ bobu señ abdou samad ataay joju muy faral di def façon bobu lañ ci diglé waye waxuñu ataay yi nga xamni da ngay top di foural ak toggu di sukar sa de tege ci kaw brada ba nga ci xal ya nga continuer diko baxal lolé mom ak rep la ak rep la ko koy jëfëndiko da nga rep kon jamono ji nga xamne yaangi tek ndawal ci kaw grillage bi nan la tegal ataay ju woyof jo xamanteni bi bax bi ben yon lay doon su tege ko rek la ci wara dem lepp na ci dem waye mu doon ataay jo xamanteni bi da fay leer nañ mu am nana te su ko ci baña bari nga jité ko ci biir lolé yamut ak nga lek yap ba nopi tek ci ataay gis nga yapu bes sa bo ci bañe am jangoro bu lek yapu bes tan di nan te matul 20 minutes
yàppu bee saa boo ko lekkee na nga moytu ko naan 15 minutes ba 20 minutes nga soog a naan. Kon jiital ndox mi sax booy gën mooy gën nga lekk yàpp bi rek teg ci ndox, boo ko defee rek da nga sonn. Soo jiitalee yàpp yi teg ci ndox day sabab biir bu am air, day sabab coono bu bari, day sabab tayel, day sos jàngoro. Kon yàpp yu bees dafa am lu mu déggool ak lu mu déggoolu. Bu dee ataay ji nag bu ko bu jiitoo ci biir ba day préparé li nga xamante bi mooy terrain bi. La fa nekk lay tas. Waaye bu fekkee ni tamit sens contraire bi da nga lekk yàpp ba pare ab diir nga jóge ci yàpp bi rek naan ataay ba tey taam wuñ ko. Bu boobaa tamit na nga toogaat 15 minutes soog a defaat ataay ju woyof. Ndax ataay day njëkkante ak ay ferñeent. Ataay day njëkkante ay ferñeent. Soo jëfandikoo lekk léegi teg ci ataay léegi rek loolu day gënut ci wàllu santé. Kon la gën mooy nga jiital ko si biir boo lekkaatee ba noppi toogaat 15 minutes soog a naan ataaya. Te ataaya bi bañ a doon ataaya boo xamante bi dafay far. Ataaya bu oyof boo xam ni bax benn yoon lay doon. Kon booy xool ataaya dëgg day rey jàngoro. Ataaya njariñam du lenn du rey jàngoro. Kon nit saa bu lekkee ba ñam warees la fa des mooy ay dese mooy mbalitu biir. Te mbalitu biir baaxul, génn rek moo baax ci biir bi. Dese yooyu nag mooy mbalitu biir. Te mbalitu biir baaxul ci biir. La koy génn mooy lan? Mooy lu tàng. Te mooy ataaya ju woyof gaaw na ci. Bi ci topp mooy li nga xamante ni maanaam nit ki koy def moom mi ngi xaru. Mooy lakk yàpp wu bees lekk ko jël ndox mu sedd guy teg ko ci benn ngoogu. Ñaare bi lekk yàpp wu bees teg ci am njar njarum soow kooke mi ngi xaru. Ndax ñoom ñaar ñi mu boole daa jubowuñu. Kon yàpp soow utiwu fa dara. Yàpp kenn du ko boolee naan ko naan lekk yàpp bu bees naan glace. Loolu ñoom ñaar ànduñu. Su ko defee la gën nag mooy gannaaw ba nga jëfandikoo yàpp ba noppi boo bëggut a sonal sa bopp da ngay may battement lekk gi tuuti. Moom boo fexee muñ ba fukki min ak juróomi jàll moom bu la neexee mën ngaa naan. Waaye la ngay naan nag tàmmu ca lu tàng lu xeetuk ataaya comme jooju ñuy wax. Ataaya jooju lu ci baax a baax a baax baax la. Ndax dina tax lekk gi du la sonal. Dina tax lekk gi dina gaaw a rees. Dina tax it doo sonn. Su ko defee di jëfandikoo yeneen yu bokkut ak yii dina ci am yu ñu indi yoo xamante bi ci biir naan gi dinañ ko ci cité te googu baax na lool ci wàllu jëfandikaay. Bu ko defee boo xoolee dafay am njàng ci mortenee yi. Soo xoolee santé bi yàlla def ci ñoom defu ko ci ñun ñii. Te boo xoolee seen dund lu ci ëpp ndawal la. Waaye xam gu ñu xam ni fi ñu koy jaar moo tax lu ci ëpp ñoom duñ ci am problème. Waaye ñun fi mu doon nii tëbaski gii bu jàllee bu matee semaine da nga ci gis koo xamante bi ndawal moo ko indil problème. Te mën na cee lekk ba bàyyi te du am problème. Waaye nag ñàkk a xam di ko jëfin mu ko neex mooy waral nag jàngat di sosu ci moom. Moo tax lekk yàpp wu bees ba pare topp ci yenn naan yi day indi problème. Ndax yàpp dafa am mbokkam, dafa am ay mbokkam yu muy àndal am ay noonam. Boo xàmmiwul mbokk yi xàmmi woon noon yi
mën nga indi sa bopp problème. Moo tax yàpp il faut nga fexe ba xam yan la àndal, waaye faaw nga fexe ba xam yan ñooy ay noonam. Noonu moom bokk na ci lu sedd guyu ginnaaw boo lekkee yàpp, lu sedd guyu. Rawatina soow, soow moom di ko jëfandikoo ci yàpp bu bees nag la rawati, kooku moom mooy yaa ngi xaru. Kon la ci gën moom mooy ndox mu tàng, mu am naana wala warga. Bu loolu weesu na buy itam lu ci am solo la buy, mu bañ a doon buy bu far, far boo xamante bi mën nga koo dànk te du seeb. Buy bu léger bu waatam buy bi tam mën naa sedd ba tey yàqu ci dara, waaye suukoo sa boobaa tamit lu mu néew moo gën. Waaw, bu doon lu ñuy digle tamit dañuy wax ne buy moom yoon la képp kuy jëfandikoo yàpp war ngay naan buy. Lu ci am a am solo la, waaye su fekkee ne sens contraire la defal ko noonu, li ciy indi mooy li muy indi mooy fër ak biir bu metti, biir bu def ngelaw. Nga xam ne julli tisbaar sax day maanaam day metti ci yow, day jafe lool. Foo tëdd da ngay nelaw rek nga gis yaram ni muy siitee, kon gis nga ko yàpp ni mu xawee day waar. Kon buy boobee ku ko mën a am baax na lool lool lool. Su ko defee ndox mu saf sàpp ak naan tamit gis na ko ci boole naan ci bis bi, baax na lool. Ndox mu saf naana, wala nga def ataaya ju léger yoo xamante bi day saf sàpp ak naana, te ataaya ji tamit nga bañ ko di ko répété di ko teg ci taal bi di ko teggi ak a tegaat, loolee gënut. Wala nga jël braade bi teg ko ci kaw taal bi di ko suukar di suukar ci kaw taal bi. Ataaya moom la gën mooy baxal benn yoon mu baax nga teggi teg ci suuf, loo cee def nga def ko ca naan. Bëccëg bi di ko jëfandikoo moo gën fuuf bañ koo jëfandikoo. Yàpp yu bees wii dana yee jàngoro, dana fekk jàngoro juy nelaw. Nga jëfandikoo ko jàngoro juy daal déclenché. Moo tax boo xoolee tëbaski bi bu jàllee semaine yi ci njëkk, tawati biir yi, tawat yu bari, tawatu hémorroïdes yi, tawati tension yi, da ngay gis ne day takarnaase lool. La ko waral nag mooy na nga jëfandikoo yàpp wa, boo ci defee ab seetlu rek da ngay xam ne gënut. Ndax bis bi feet la, waaye feet gi tamit da nga ko war a teg ci xam-xamub lekk. Soo ko xamul nga xaw koo laajte tuuti. Waaye bu fekkee da ngaa bëgg a topp sa loxo ndijoor rek, defee ko comme ñi sekkee ni def rek, su boobaa day daal di metti, lekk googee day daal di mujj metti ci yow.

0: ko ci wutu
1: legui rek wo wadna
0: legui rek wo wadna ko bam ne ko yene ngi ci yoonu di aksi kon ma ngi len di nuyu bu baakha bax di tek nuyu bi ci gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall diko sant bu baax ci taxawayam ak yittem ci liggey bi ak ko ragnem ak mana doxal gi mana doxal liggey bi ndax dafa melni yang fi bëgg am ñenti at wala juroom te ndiarem bokku na ci région yu gëna jafé ci Sénégal bu ci jittuur sax té wax dëgg ñu ngi la ci yokk ak ñaan ndax dégg nga dëkk bi bu baax té kenn mus fi ñew kalamé kalamé ko ak yow loolu nak tawfiq la kon nak ma ngi lay gëna ñaax bu baax rek ci yoon woow nga nekkon suñu borom gën la ci nital ndax bëggo dar lu yaqku lég lég sax dara xew ma wala wogu metti metti waye ya may dalal waye lepp rek ci yoonu rek la jëm ndax man lepp lu may def rek japp na ne kenn musta deg yitte bopam ci yeen kon luma ci def rek serigne touba ak yoonam wi rek tax te sédélo wu mako nit ñi itam yalla la koy sédel ak serigne bu mag bi ak cheikh mohammed bin el muntaka lama seigne moussa mbake nawel yalla na fi yag te wer mom itam 2018 waxon nama deg na sa wax ji de kaddu ya rafet na boba la fi cheikh sayyid el mukhtar mbake dora bayiko waxtan wam jeuk def
1: mone way bilan bi nga def jeul
0: ko won way mone bilan bi nga def jeul ko won
1: ndax ñaar rek nga wara rendre compte
0: ndax ñaar rek nga wara randal compte moy seigne touba mi borom liggey bi ak seigne muntaka mi lako denk kon monsieur le préfet seigne khadim an yow itam ma ngi lay sante bu baax di la gëreum ndax lima sédé ci gouverneur rek lay sédé ci yow ci sa taxaway ci dëkk bi ak xam gi nga xam dëkk bi ba lepp rafet na kon ma ngi lay ñaanal bu baax yeen ñep seen mission ag ci jamm te dara bañ leena dog ndax touba day dekk bu jafé ndax ay kilifa dafé bari boromi daraja bari fi te aw sante def ko bind ci je kon lolu ak ragne ak ndimbalal yalla mo len ci meuna dimbali di nuyu itam sous préfet bu ndam bu bes bi nga xamne di kidal mom itam yag go fi ndax day doora excès rek amugo fi ay bis waye liñu sédé ci mom ñëk muy excès yépp dalal na sama xel kon ma ngi lay ñaanal yow itam nga aggalé ci jamm ba ñala jitu ndam yañu amon nga am yu ko op di nuyu serigne fallou fall mi nga xamantene mo jité compagnie gendarmerie bi fi nek di nuyu itam ki nga xamne mo fi téwal wa police ak mbolem mbolem autorité yépp rek di len sante bu baax xamna waxtaan wi mom du gudd lol ndax li ngeen wax leerna li ci dess rek moy dal di jublu ci magal gi ndax danaka ñaari wéré ci bëgg dess ngeen gën ci def yitté xamit dayo bi magal gi am bim tollu ndax magal gi day jëriñ réew mi ci lu bare bare ci walu social ci walu dekk ci walu dekkando ak ñepp doon ben def na ci lu bare bare walu kom kom itam limi duggal ci Sénégal bañ ko mujjé xayma jégé won na 300 millions te almu jot day bëgga yok day gëna yok bo lajoon wa Sénélec tay liñ am ci ay contour ci Touba Touba moy sen premier client kon dekk bobu mat nay bayyi xel bu baakha bax mbollem banki ci Senegal bo ci dem ses ba nek Dakar ñaarel ba Touba la ko indi kon dekk bi lepp luñ len defal dañ ko yeyo Serigne Fallou nak daana wax ne Badola
1: moy luñ ko defal
0: moy ko xamne loko defal
1: muy
0: yore lexam ne dama ko yeyo waye nak dekk bi mom nañ xamne liñ fi war def ci état yi fi wessu yépp la motax muy wax defaguñ asakay liñ fi war def ndax état li ngeen tuddé taxe douane ak impôt danaka moy asaka rek bo doon xol ñi dëkk ci dëkk bi nga xamné ëpp na 2 millions liñu jëfëndiko moy ci consommation di lu jëm ci walu lekk ak liñu naan ak la ci état bi di gagné ay téméré milliard la kon nak buñ né def nañ fi ñaar fukki milliard nak lu touté touté la bo demone douane tay ji bo len laajé conteneur yi ñew Sénégal yépp 20% yi Touba la jëm ci kon Touba nak nañ xamné dayo bu reey reey la am waxnako fan yi ak kilifa
1: manako dañuy waxtu ne Touba demé dañ leen di jëm ci ñak fayu ndox
0: manako Touba waxtu nek dañ leen di jëm ci ñak fayu ndox waye loolu ñuy wax ci ñak fayu ndox gi
1: dulo
0: am solo
1: ndax
0: buñ doon fay ndox
1: ak li
0: état bi wara duggal ci dëkk bi
1: ëpp
0: na ko fuuf te état bi defuko bo demone Dakar
1: nga dem bit ci ministère éducation nationale enseignement supérieur
0: nga xol budget ministère de l'éducation nationale wala enseignement supérieur ëpp na téméré milliard te Touba bo xolé lañ ci am motul ñett sax
1: kon
0: fan yi bo xol rek non la démé kon
1: wa Touba bu len complexe japp
0: wa Touba bu len complexe japp
1: bañ japp ne dañuy siwé ne Touba dañu du fay dañu wara fay
0: dañuy siwé ne Touba day melne dañ jut fay liñ wara fay
1: waye taxe indirect yi kep boko xolon
0: waye taxe indirect yi nga rek buñ ko xolon kenn xamunum tollu
1: kon lool tam lu mata bayyi xel
0: la ci état bi bayiko xel
1: te lolu lu fi
0: Touba bi jëmbaton la te bo demé ci archive yi dang ko ci
1: fekk
0: dañ ñewon nañu isoler Touba ñi leen fi wootu top leen ci ñi fi woot Touba bi top ci Touba bi te Touba mom day contre pouvoir ci ngour légui nak
1: li ngeen di tuddé majorité calme
0: moy li am ci dëkk bi moy ay millions nit yu né tek
1: di commerce
0: ñi di modu ñi di lijeenti sen bop ay fonctionnaire bari wu fi
1: wala
0: mot fi 1%
1: kon
0: lool yépp ay manquement yu bari la
1: te fi may wax ak yow
0: dëkk bi danaka ab teli amatu fi kon lool man na bayyi xel bu baax deug la nañ xam nañ fi jamono tollu ndax aduna sepp metti rew mi itam xam nañ fi mu tollu motax duñ leen ci forcer waye nak na ngeen ko gëna bayyi xel te dafa am luñu xewal
1: ci
0: fukki at yi wessu yépp
1: nan
0: li ngeen tuddé équité
1: ak
0: égalité équité moy li waram moy ak mando équité nak moy fu ñaar fukki nit dëkk boko bëggee tollole ak fukki fu téméré nit dëkk lu soti té lool Touba bi ak fi jëmbat ñi leen fi doon ñëpp japp ne li wara am té wërta am kon loola dañ ko wara jubanti bobu moy ben ba ca top itam
1: statut spécial war ngeen ci tel bayyi xel telon nako ak president Macky Sall
0: telon nako wax ak president Macky Sall
1: 2014 bi muy door a falu
2: ndax bo fekk na président bi ko
1: jikko ndax bo fekk na président bi ko ji bi ko jitu won
2: muy
1: président Abdoulaye Wade defon fi ab loi
2: bu
1: indi parité ci rew mi
2: telon na ko wax ne ko
1: faaw ñu xol ci mbexé faaw ñu sak ci am pexé
2: ndax buñ ko defut
1: depo ak loi te touba nak nekuñ ci république islamique ci laïcité bi lañu bok ci laïcité bi tam gisuma lu wañi yaqut dara day tax jamm gëna am ci réew mi rek waye lu mëna xew itam nak touba ben titre foncier la bu melni kër rek kër la kon kër nak borom moy xam lam fa bëgg mo fay am
2: kon lool tam neen ko baye xel
1: kon lool itam na ngeen ko baye xel bala yenn election ak ci wat ngeen waxtane ko te xol ko bu bax ndax ni muy deme amul fenn ci aduna
2: te ken xamul lum nuru te depot ak loi
1: itam kon lool lu mata baye xel ñaka beddiku gi nak la ci serigne salihu waxon
2: president
1: abdoulaye bam ko xalaté da ko newon
2: limay bañ de moy ñu beddi touba ci biir rew mi ba melne touba dafa bokul ci senegal
1: ndax loolu ak yaq lay jur
2: kon
1: touba beddi kuut te du massa beddi
2: ko fofa lañ nek
1: nak
2: ndax amnañu koy xalaat nak ñen nit ñi
1: amnañ ñen ñu koy xalaat nak
2: waye ñak xam
1: ndax bu touba beddiko won
2: benen dekk defat ko
1: bu yagge senegal day yaq te senegal len la war don ben police mo fi am
2: ben
1: gendarmerie mo fi am
2: ben armée
1: mo fi am
2: te
1: lolo dañuy ñaan mu continuer ndax moy njariñal ñep kon dal lolo na ngeen ko gëna bayyi xel bu baakha baax di len yobante ab nuyo ci président de la république Bassirou Diomaye Faye diko ñaanal bu baax yalla suñu borom dimbaliko katanal ko ba naal yi mu am ci rew mi suñu borom doli ko katan ba lepp mu agale ko ci jamm ndax daaw jeeg lañ togon fi ma fatali len mbirum assainissement mi way ko xamna ni état baxo demé ndax seen mbir dadul gaw ndax fep ngeen yelef rew mepp ngeen war def way ren ji nak yeg nañ jéego yi ci état bi def kon nak donte agagul itam
2: nit mom sa yitte bu ko ñoré rek
1: sa yitte bu ko ñoré rek day melne waccona ak yow moy le seigne abdou hadan wax ne ku ne la jakk bu ko ne gissoma bu ko ne gessuma kon nak ñi ngi len di sante bu baax di ziaré itam mbolem kilifa diine yi nga xamne ño nek ci rew mi ci touru cheikh mohammed ibn muntaqa di jokk bokku l'islam gi itam ak bokku deret gi ci ñom nga xamne suñu borom mo wax ne julit ñepp ay bokku lañ na ngeen defare sen digeunte kon serigne bengi siyaré kilifa diine yépp diko tambalé ci serigne babakar si mohammed ibn mansour mbolem aturuq soufiyé yi fi nek yépp bayiwul genn kër bo limé day am ñoo faté waye buñ ci tuddé cheikh mahi nias ak mbolem njabotu mam abdullahi nias ca kaolax mo meuna yobale ñep di nuy itam wa ndiasan ak ñeneen ñi ci dess ñep rek ndax lepp len la rek jus un la yata jazza mom ken munta takal di len bayyi lo xel itam lu ngeen len gëna meuna teye
2: bay xam ci xam cër bi len yalla jox ci rew mi seen jariñ li yeen wa état bi ndax bu ngeen gisee senegal
0: ndax bu ngeen gisee Sénégal lu ciow li bari bari jamm di fi xew ginaaw pagoutee fu kilifa ya tariixa yi ñoo ko indi te loola ministre bu l'intérieur bu France 2016 ren la ci fukkat mok ko wax ci lamiñam ne ma gis nañ ne li ngeen tuddee islam confrère yi moo tax Sénégal am jàmm kon nag loolu lu mata jàpp la lu mata bàyyi xel la leneen li ci topp itam ni moy ñeneen ñi ci dess ñepp ci réew mi lañ ñi tud ay julit sax ñepp ci tolo ak ndax ay citoyen lañ waye nak di sedd li réalité le Seigne Sall daan wax na Seigne Touba dane ak mando diko mi ngi tambalé ci yamale ñu yalla yamale wul te loola lu fi yàgg la nag waaye kenn mus ko réussir ci jamonoy sengor ba léegi booba am na ci jamono yoo xam ne ay arabisan lañ leen di woowee bëggoon leen a xeexee tariqa yi ñu bari jëm nañ ko waaye sottiwut te du mas a sotti itam ndax mag ña dañoo liggéeyal seen borom ba sunu borom fayee leen lii mu leen fayee képp ku ko bëgg a gàllankoor wala nga am ci benn xalaat sa bopp nga yàqal te ku xool l'histoire ci lu weesu yépp da nga xam ne ku ko defe jaa ci gaañu rek dinaa ci tudd kenn tudd nit fu mu nekkul sax baaxut waaye nit ñi nag léeg-léegi dañuy wax loo xam ne duñu xam la ñuy wax nu mu demee ndax bu yàggul dégg naa fi ay coow man duma tontonte ci ay wax am na ku doon wax bay tudd Mamadou Dia di wax naan def na lii ci jumaa ji te loola demeewul noonu ndax jumaay Seigne Touba ji mosuñoo nangu dërëmub état dem ci lii Seigne Mountaha woote bëggul dërëmub état dem ci taalibe bi Seigne Touba yi ñoo koy defal ndax noonu la ko Seigne Touba bëggee woon loolu nag ak ñàkk xam la moom mii nag moom Mamadou Dia moomu Sénégal fonk nañ ko ñu bari dañ koy def seen référence moom man benn yoon laa ko mas a gis 91
2: boobu maag Seigne Cheikh Ousmane Bakhare ñoo àndoon di jaale ci Seigne Fall Bousso sama maam
0: ak ñii booba maag Seigne Cheikh Ousmane Bakhare dañ ñoo àndoon di jaale si di jaale ji Seigne Bala Bousso sama maam 91 keroog jataay ba yàgg na lool muy wax diggam ak yoonu murit waaye nag mooy li ma wax rek li baaxu am rek day am minorité yoo xam ne ak sëriñ da leen a dérangé régime bu agsi nag danañ ca profitoo ngir jéem a feeñal loola waaye du sotti ndax ku ne xam na ni nam gise woon sëriñ si moom Mamadou Dia ak toole àllarba ya te toole àllarba yaa ngi dox ba ndëgë ni du yàqu te du mas a yàqu itam ndax booba dana ma sëriñ si dañuy jariñoo nit ñi bëggoon fee taxawal conseil supérieur islamique Cheikh Mohamadul Fadal Gantu jëfandikoo ca nam ca jëfandikoo ba nëgë ni amut kon lu du lu jar sonn nañ ko bàyyi nii mu mel ñi di ay murit di ay murit ñi ay tijaan di ay tijaan ñi ay xaadir di ay xaadar ñi ay laayen di ay laayen ña doon juliti kese kese itam doon juliti kese kese rek tañ bàyyi ko nii waaye luñ ci jëm ak yàq lay jur te duñ ci am ndam échec kese lay jur wasalaamualeykum wa rahmatullah
3: kon mbàkk ñi ngi yëkkati kàddu gi rek tàmbali di sànni si borom bu baax bi mu ñu mayaatee ñu fekkee bés bi womar ñu ko si ba ñëwaat sa ëtt bu tedd bi tànk nag tànk yi nga xamante ne yàgg nañ di ko def te kilifa yi di ñu ko sas bi ñuy ñëw nag ñu ngi ànd ak préfet bu Mbacke di Khadim Anne ak sous-préfet bi nga xam ne biñ ko dalalee yàggul muy sous-préfet bu Ndam di Dia Kital ak commandant compagnie gendarmerie bu Seigne Fallou. Donc ñoo ñi nga ñew nak ci touru suñu kilifa yi. Ah ki ci jitu nak moy son excellence président de la République Bassirou Diop May Diakhar Faye bi nga xamné mom mo ñu tek ci bop région bi. Fanyé wessu rek won na né ministre intérieur tamit jël na dogal sas commandement territorial né nañ assurer représentation état ci ku nek diwan ba nga fa né motax bi ñëwé nak ci cadre yoyu ci cadre suñu kilifa yoy muy président de la république muy di cadre nuyo ak ziar waye tamit nak ci cadre nam premier ministre bu bes lañ am al amin té ci lañuy tambalé rek di sakku ñu ñaanal réew mi ñaanal tamit borom njitu réew mi ba na li nga xam mom la am ci réew mi suñu borom dafal ko ko mu nekk na ñëriñ askan yépp ah xamna nak ci dé walu nak gouvernement pour le moment premier ministre lañ amagum di xaar xamna ci ay fan yu neew du ñaak ñu am ay jëwriñ kon luñ mëna waxit di ñaanal premier ministre bi nga xamantene mom lañ tab fan yi te yagul muy al amin lo ak inshallah jëwriñ yi nga xamne ñom lañ ci toftal ba suñu borom dafal len ci ndam té mu nek nak ndam réew mi yépp wayé di sakku nak encore ñaan ci réew mi mu am jamm ak dal ndax si la lepp xaj nak té bëss bi tamit nga xamne mom mo tax ñu ñëw fi attan nako té amna ci yaakar ndax nak so xolé li ka lan moy déjà ngëm manam luñ tuddé foi ndax xamna ni suñu mam ibrahima ngëm ak foi am mo tax tay ñuy magal bëss bi ñu mën sé jangat tamit ak ndigal manam soxna bu déggal borom kërëm waye tamit dom bu déggal wajuram ba tax na suñu ñëwé tamit nañ sakku señ mbacké ñu ñaanal réew mi ba njabot gogu tamit gëna déggal seeni wajur soxna gëna déggal señ borom kër ta lo tamit dina yok jamm ci réew mi waye di ci ñaanal nak señ muntaha mbacké muy xalif général des mourides suñu borom yagal ko fi lol te and ak wër ba lepp lo xamantene sumb la ak nal jëmele ko d'abord ci diine l'islam bala ñuy wax yoonu mourides suñu borom katanal ko ba mu motte di lepp te fekk ko te ñun ñepp ñu téw ko mu nekk tamit li nga xamne mom niñ ci mëna wax waye yamit di am mbekté toujours nak di ñew ci sa tudd ëttu bu tedd bi di yëkëti kaddu ci suñu turiki ko di la ñaanal ah li nga xamne mom la suñu borom denk nga am tey ko te yag ci lool nak te and ak wër te xamna nak bu baaxit ni nga xamne yaag ñukoy jappalé ci lo xamne nak peut-être mënuñ ko yëkëti diko ci wax waye xamnañ bu baax lepp lo xamantene état yëkëti nako jëmele ko ci dëkk bu tedd bi taxaway bi nga xamantene mom nga ko am am ko nak ci wettu administration ndax mën na ne su amutonit mën na am jafé jafé am ci buñ ko mëna motel loolu gis nañ ko té kilifa tamit xam nañ ko ba taxna lepp lo xamne rek projet la té état yëkëti ko jëmele ko ci dëkk bu tedd bi ñi ngi ñaan rek taxaway bobu nga xamne ya gis nañ ko suñu borom gën ko dëgeural té gis nañ né fan wi nga xamne mom moy ginné yittel señ bi muy walu ndoxum naan ak mënni mi ah dañuy sako rek ndax ay mabeut mo fi né tambali nañ ko li ñu tambal rek suñu borom may ñu égal ko ci jamm té mu nekk tamit jéxetal ci askan wi duñu wax nak app dir ndax xam nga so né walu mënni mi nga né dina paré ci dir bi té entreprise bi ak mu na am galanko digënt mais tambali nañ ko dañuy ñaan rek ñu jéxal ko ci jamm té fona né lool moy li nga xamné mom lañ ci bëgg sanni ah nawet bi nak ñu dëgmal tamit suñu borom ah ndax nawet ak mbënd mo an way nak di ndox mom ndax rew mo xamne mbey lañ am ak sam kon tamit nañ ñaan ndox mu bari te mu bañ and ak lor ba lepp lo xamantene askanu yëngatu na ci walu mbey wala sam ñu mën ko murlo lol fonane ci cadre yi lol lañ amone diko yëkëti di am bëgg te bu baax nak mbacké di ñaanalat bu baaxa baax di sakku rek nga ñaanal suñu ñi nga xamne ñom ñoo nekk ca wet di liguel état du Sénégal muy préfet bu mbacké ak ki nga xamne bimu ñëwé yagul su préfet bu ndam ba suñu borom defal ko ndam xamna commissaire Touba momit ku bess la mu remplacer Diegane Sène ñom ñaan ñep ñu leen di ñaanal suñu borom yeen wi nga xam mom lañu yeen ci biir dekk bu tedd bi mu ñu motale ko ak jamm inshallah en tout cas loolu lañu bëggoon yëkëti li stress rek xamna di degglu wat di sakwat ñaan bu baax inshallah
0: señ bi mëna mi ngi yëkëti kaddu yu nuyo yo xamne kaddu yu ndigal la yu bayiko ci cheikh mohammed ibn al-muntaqa mi fi jëmmé sëriñ bu mag bi tay ci kaw suuf diko ñaanal mu yagg fi lool té and ak wër suñ borom doli katanam ba mu agalé sumbu yi nekk ci kanamam kon dalal gi meleen dalal naka jek da ngeen ko def waye da ngeen daan jaar fa mom ziar ko dooro ñew fi mom ci kor gi ak legi nak xamna xataay bi ndax bo xasse bo ubbi kër gi day bari nit te du len saña baña ñak gis ndax yermandem motax mu ne nako ci wutu legi rek wo wanako bam ne ko yene ngi ci yoonu di aksi kon ma ngi len di nuyu bu baakha baax di tek nuyo bi ci gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall diko sant bu baax ci taxawayam ak yittem ci liggey bi ak ko ragnam ak mana doxal gi mana doxal liggey bi ndax dafa melni yang fi bëgg am ñenti at wala juroom te ndiarem bokku na ci région yu gëna jafé ci Sénégal bu ci jittuul sax te wax deug ñu ngi la ci yokku ak ñaan ndax deug nga dekk bi bu baax te kenn musu fi ñew kalamé kalamé ko ak yow lool nak tawfiq la kon nak ma ngi lay gëna ñaax bu baax rek ci yoon woowu nga nekkon sunu borom gën la ci nital ndax bëggo dar lu yaqku leg leg sax dara xew ma wala wogu metti metti waye ya may dalal waye lepp rek ci yoonu rek la jëm ndax man lepp lu may def rek japp na ne kenn musta deg yitte bopam ci yeen kon luma ci def rek serigne touba ak yonam wi rek tax te sédélo wu mako nit ñi itam yalla la koy sédel ak serigne bu mag bi ak cheikh mohammed ibn al-muntaqa lama serigne moussa mbake nawel yalla na fi yag te wer mom itam 2018 waxon nama deg na sa wax ji de kaddu ya rafet na boba la fi cheikh sayyidil mukhtar mbake doora bayiko waxtan wam jekk def
2: mune way bilan bi nga def jeul
0: ko won way mune bilan bi nga def jeul ko won
2: ndax ñaar rek nga wara randal compte
0: ndax ñaar rek nga wara randal compte moy serigne touba mi borom liggey bi ak serigne muntaka mi la ko denk kon monsieur le préfet serigne khadim an yow itam ma ngi lay sante bu baax di la gëreum ndax lima sédé ci gouverneur rek lay sédé ci yow ci sa taxaway ci dëkk bi ak xam gi nga xam dëkk bi ba lepp rafet na kon ma ngi lay ñaanal bu baax yeen ñëpp seen mission ag ci jamm te dara bañ leena dog ndax Touba day dëkk bu jafé ndax ay kilifa dafé bari boromi daraja bari fi te aw sante def ko bind ci je kon lolu ak ragne ak ndimbalal yalla mo len ci meuna dimbali di nuyu itam sous préfet bu ndam bu bes bi nga xamne di kidal mom itam yag gu fi ndax day doora ex rek amu gu fi ay bis waye liñu sédé ci mom jëk muy ex yépp dalal na sama xel kon ma ngi lay ñaanal yow itam nga aggalé ci jamm bañ ñala jitu ndam ya ñu amone nga am yu ko op di nuyu serigne fallou fall mi nga xamantene mo jité compagnie gendarmerie bi fi nek di nuyu itam ki nga xamne mo fi téwal wa police ak mbollem mbollem autorité yépp rek di len sante bu baax xamna waxtaan wi mom du gudd lol ndax li ngeen wax lerna li ci dess rek moy dal di djublu ci magal gi ndax danaka ñaari wër ci bëgg dess ngeen gën ci def yitté xamit dayo bi magal gi am bimu tollu ndax magal gi day jëriñ réew mi ci lu bëré bëré ci walu social ci walu dëkk ci walu dëkkëndo ak ñepp doon ben def na ci lu bëré bëré walu komkom itam limi duggal ci sénégal bañ ko mujjé xayma jégé won na 300 millions té at mu jot day bëgg yok day gëna yok bo lajone wa sénélec tay liñ am ci ay contour ci Touba Touba moy sen premier client kon dëkk bobu mat nay bayyi xel bu baaxa baax mbollem bank yi ci sénégal bo ci dem ses ba nek dakar ñaarel ba Touba la koy indi kon dëkk bi lepp luñ len defal dañ ko yeyo serigne fallou nak daana wax ne badola moy luñ ko defal moy ko xamne loko defal muy yore lexam ne dama ko yeyo waye nak dëkk bi mom nañ xamne liñ fi war def ci état yi fi wessu yépp la motax muy wax defaguñ asakaay liñ fi war def ndax état li ngeen tuddé taxe douane ak impôt danaka moy asaka rek bo doon xol ñi dëkk ci dëkk bi nga xamne ëpp na ñaari million liñu jëfëndiko moy ci consommation di lu jëm ci walu lekk ak liñu naan ak la ci état bi di gagné ay téméré milliards la kon nak buñ né def nañ fi ñaar fukki milliards nak lu touté la bo demone douane tay ji bo len laajé conteneur yi ñew sénégal yépp 20% yi Touba la jëm ci kon Touba nak nañ xamné dayo bu reey reey la am waxnako fan yi ak kilifa waxtu ne Touba demé dañ leen di jëm ci ñak fayu ndox mané ko Touba waxtu nek dañ leen di jëm ci ñak fayu ndox waye loolu ñuy wax ci ñak fayu ndox waye loolu ñuy wax ci ñak fayu ndox gi dulo am solo ndax buñ doon fay ndox ak li état bi wara duggal ci dëkk bi wara duggal ci dëkk bi ëpp na ko fuuf te état bi defu ko bo demone dakaro nga dem bit ci ministère éducation nationale wala enseignement supérieur nga xol budget ministère de l'éducation nationale wala enseignement supérieur ëpp na téméré milliards Touba bo xolé lañ ci am motu ñett sax kon fann yi bo xol rek non la démé kon wa Touba bu len complexe japp wa Touba bu len complexe japp bañ japp ne dañuy siwé né Touba day melna dañ jut fay liñ wara fay waye taxe indirect yi nga rek buñ ko xolon ken xamunum tollu kon lolu itam lu mata bayyi xel la ci état bi bayyi xel té lolu lu fi Touba bi jëmbaton la té bo démé ci archive yi dang ko ci fekk dañ ñewon nañu isolé Touba ñi len fi wutu top len ci ñi fi wut Touba bi top ci Touba bi té Touba mom day contre pouvoir ci ngour légui nak li ngeen di tuddé majorité calme moy li am ci dëkk bi moy ay millions nit yu ne tek de commerce ñi di modou modou ñi di lijeenti sen bop ay fonctionnaire bari wu fi wala modou fi 1% kon lepp yool yep ay manquement yu bari bari la te fi may wax ak yow dekk bi danaka ab teli amatu fi kon lola man na bayyi xel bu baax deug la nañ xam nañ fi jamono tollu ndax aduna sepp metti
2: Touba gi itam rew mi itam xamnañ fimu tollu
0: rew mi itam xamnañ fimu tollu
2: motax duñ leen ci forcer
0: motax duñ leen ci forcer
2: waye nak neen ko gëna bayyi xel
0: waye nak neen ko gëna bayyi xel
2: te dafa am luñu xewal
0: te dafa am luñu xewal
2: ci
0: fukkat yi wessu yep
2: nan li ngeen tuddé équité
0: nan li ngeen tuddé équité
2: ak
0: égalité
2: équité moy li waram
0: équité moy li waram moy ak mando équité nak moy fu ñaar fukki nit dekk boko bëgge tollole ak fukki fu téméré nit dekk lu soti té lool tuwa bi ak fi jëmbat ñi leen fi doon ñëpp japp ne li wara am té wërta am kon loola dañ ko wara jubanti bobu moy ben ba ca top itam statut spécial
2: war ngeen ci tel bayi xel
0: war ngeen ci gëna bayi xel
2: telon nako ak president Macky Sall
0: telon nako wax ak president Macky Sall 2014
2: bi mi doora falu ndax bo fekk na president bi ko jikko
0: ndax bo fekk na president bi ko jitt won
2: moy
0: president Abdoulaye Wade defon fi ab loi
2: bu indi parité ci rew mi telon nako wax ne ko faaw ñu
0: sak ci am pexé
2: ndax
0: buñ ko defut
2: depo
0: ak loi
2: te touba nak nekkuñ ci république islamique
0: ci laïcité bi lañ bok te laïcité bi tam gisuma lu mu wañi yaqut dara day tax jamm gëna am ci réew mi rek
2: waye lu mëna xew itam
0: nak
2: Touba ben titre foncier
0: la bu melni keur rek
2: keur la
0: kon keur nak
2: borom moy xam lam fa bëgg
0: mo fay am
2: kon
0: lolu itam na ngeen ko bayyi xel
2: bala
0: yenn election aksi wat ngeen waxtane ko te xol ko bu baax ndax ni muy demé amul fenn ci aduna te ken xamul lum nuru te depot ak loi itam kon lolu lu mata bayyi xel
2: ñaka beddiku gi nak
0: la ci serigne salihu waxone
2: president abdallah
0: bam ko xalaté da ko newon
2: limay bañ de moy ñu beddi touba ci biir rew mi
0: ba melne touba dafa bokul ci senegal
2: ndax
0: loolu ak yaq lay jur kon touba beddikuut
2: te du massa beddiku
0: fofa lañ nek nak
2: ndax amna ñu koy xalaat nak waye ak ñak xam ndax bu touba beddi ko won
0: benen dekk defaat ko bu yagge senegal day yaq te senegal lenn la war doon
2: ben police mo fi am
0: ben gendarmerie mo fi am
2: ben armée mo fi am
0: te loolu dañuy ñaan mu continue ndax moy njariñal ñepp
2: kon
0: daal loolu na ngeen ko gëna bayyi xel
2: bu
0: baax baax di leen yobante ab nuyo ci président de la république Bassirou Diomaye Faye
2: diko ñaanal
0: bu baax
2: yalla
0: suñu borom dimbaliko
2: katanal ko
0: ba naal yi mu am ci rew mi suñu borom doli ko katan ba lepp mu agale ko ci jamm ndax daaw jeeg lañ togon fi
2: ma fatali len mbirum assainissement mi
0: waye comme xamna ni état baxo demé ndax seen mbir da dul gaw
2: ndax fep ngeen yelef
0: rew mepp ngeen war def
2: waye ren ji nak yeg nañ jéego yi ci état bi def
0: kon nak
2: donte aggul itam nit mom sa yitté bu ko ñoré rek
0: day melne waccona ak yow
2: moy le Seigne Abdoulaye Haddan
0: waxne
2: ku ne la jakk
0: bu ko ne gissoma
2: bu ko ne gessuma
0: kon nak ñi ngi len di sant bu baax
2: di
0: ziar yitam mbollem kilifa diine yi nga xamne ñoo nek ci rew mi ci touru cheikh mohammed ibn muntaqa di jokk bokku l'islam gi itam ak bokku deret gi ci ñoom nga xamne suñu borom mo wax ne
2: innama ikhwatun
0: julit ñepp ay bokk lañ na ngeen defare sen digeunte kon serigne bengi siyar kilifa diine yeb
2: diko tambale ci serigne babakar ci mohammed mansour
0: diko tambale ci serigne babakar ci mohammed ibn mansour
2: khalifatun am li tariqat
0: at-tijaniyya mbolem at-turuq as-sufiyya yi fi nek yeb
2: bayiwul
0: genn keur bo limé day am ñoy faté waye buñ ci tuddé cheikh mahignas
2: ak mbolem njabotuk mam abdullah nias
0: ak mbolem njabotuk mam abdullah nias
2: ci kaolax
0: ca kaolax mo meuna yobale ñep di nuy itam wa ndiasan ak ñeneen ñi ci dess ñep rek ndax lepp
2: len la
0: rek juz'un la yatajazza mom ken munta takale di len bayilo xel itam
2: lu ngeen len gëna mëna teye bay xam ci xam ciir bi len yalla jox ci rew mi seen jariñ li yeen
0: wa état bi
2: ndax bu ngeen gisee sénégal lu ciowli bari bari
0: jamuri
2: fi xew
0: jamu di fi xew
2: ginaaw
0: pagoutefu kilifa ya tariixa yi ñoko indi
2: te lolu ministre de l'intérieur bu france
0: ministre bu l'intérieur bu france
2: 2016
0: ren la ci fukkat
2: moko
0: wax ci lamiñam nema gis nañ ne li ngeen tuddé islam confrérie motax sénégal am jamm kon nak lolu
2: lu mata japp la
0: lu mata bayyi xel la
2: leneen li ci reset
0: top itam
2: ñi rew mi lañ
0: ni moy ñeneen ñi ci dess ñepp ci rew mi lañ ñi tud ay julit sax ñepp ci tolo ak ndax ay citoyen lañ
2: waye nak di sedd li réalité
0: le seigne sall daan wax na seigne touba dane ak mando diko mi ngi tambalé ci yamalé ñu yalla yamalé wul te loola lu fi yag la nak waye ken musko réussir ci jamono sengor ba légui
2: tuddu nañ fi bo ay arabisan lañ leen da wowe
0: boba amna ci jamono yo xamna ay arabisan lañ leen di wowe bëggoon leen xexé tariixa yi ñu bari jëm nañ ko waye sotut te duma sa soti itam
2: ndax dañoo liggéey seen borom
0: ndax mag ña dañoo liggéeyal seen borom
2: ba suñu borom fayé leen li mu leen fayé képp ku ko bëgg galankor wala nga am ci xalaat
0: Benn xalaat sa bopp nga yaqal te ku xol l'histoire ci li wessu yépp
2: da nga xamné
0: ku ko defé jaa ci gañu rek
2: dina ci tuddu kenn tud nit fum nekul sax baxut waye nit ñi nak leg
0: dañuy wax lo xamne duñu xam lañu wax num deme ndax bu yagul deg na fi ay ciow
2: man duma tontonte ci ay wax
0: amna ko doon wax bay tuddu mamadou dia
2: di wax naan def na li ci jumaaji
0: te lolu demewul non
2: na jumaaji seigne touba ji musu ñoo nangu deureum état dem ci li seigne muntaha wote bëggul deureum état dem ci talibé seigne touba
0: ñokay defal ndax non la ko seigne touba bëggé
2: won
0: lool nak ak ñak xam la
2: mom mamadou dia sénégal fonk nañ ko
0: ñu bari dañ koy def sen référence man ben yon la ko mësa gis 91
2: boba mak seigne cheikh oussain bakhari ñu andon di jale ci seigne ballou bousso sama mam
0: 91 kon jotaay ba yag na lol
2: muy wax digam ak yoonu murid
0: waye nak
2: moy lima wax rek li baxu am rek day am minorité yo xamné ak serigne de leena déranger régime bu axé nak
0: danañ ci profito
2: ngir jema feñal lolo way du soti
0: ndax ku ne xamna ni nam gissewone serigne ci mom momadou dia ak tole alarba ya te tole alarba ya ngi dox ba ndega ni du yaqku te duma sa yaqku
2: te duma sa yaqku
0: ndax boba dana ma serigne ci dañuy jarino nit ñi beggone fe taxawal conseil supérieur islamique cheikh mohamoudou fadal gantou jeufandiko ci nam ci jeufandiko ba ndega ni amut kon du lu jar son nañ ko bayyi ni mu mel ñi di ay mourid di ay mourid
2: ñi di tidiane di tidiane
0: ñi ay tidiane di ay tidiane
2: ñi di khadir di khadir
0: ñay khadir di ay khadir
2: ñi di layen di layen
0: ñay layen di ay layen
2: ñi don juliti kessa kessa it
0: ñi don juliti kessa kessa itam
2: don juliti kessa kessa
0: don juliti kessa kessa rek tañ bayiko ni
2: waye
0: luñ ci jëm ak yakale jur
2: te
0: duñ ci am ndam
2: échec
0: kessa lay jur assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: ndax si la lepp xaj nak té bëss bi tamit nga xamné mom mo tax ñu ñëw fi atan nako té amna ci yaakar ndax nak so xolé lika lan moy déjà ngëm ngëm manam luñ tuddé foi ndax xamna ni suñu mam ibrahima ngëm ngëm ak foi am mo tax tay ñuy magal bëss bi ñu mëne sé jangat tamit ak ndigal manam soxna bu déggal borom kërëm waye tamit dom bu déggal wajuram ba taxna suñ si ñëwé tamit nañ sakku señ mbacké ñu ñaanal réew mi ba njaboot gogu tamit gëna déggal seeni wajur soxna gëna déggal señ borom kër taw lo tamit dina yokku jamm ci réew mi waye di ci ñaanal nak señ muntaha mbacké mi xalu général des mourides suñ borom yagal ko fi lol te and ak wër ba lepp lo xamantene sumbul ak nal jëmele ko d'abord ci diine l'islam bala ñuy wax yoonu mourid suñ borom katanal ko ba mu motte di lepp te fekke ko te ñun ñepp ñu teew ak mu nekk tamit li nga xamne mom liñ ci mëna wax waye tamit di am mbekté toujours nak di ñew ci sa tudd ëttu bu tedd bi di yëkëti kaddu ci suñu turu kifa di la ñaanal ah li nga xamne mom la la suñ borom denk nga am teew ko te yagg ci lool nak te and ak wër té xamnañ nak bu baaxit ni nga xamné yaang ñukoy jappalé ci lo xamné nak peut-être mënuñ ko yëkëti diko ci wax waye xamnañ bu baax lepp lo xamantene état yëkëti nako jëmele ko ci dëkk bu tedd bi taxaway bi nga xamantene mom nga ko am am ko nak ci wettu administration ndax mën na né su amutonit mën na am jafé jafé am ci buñ ko mëna moté lolu gis nañ ko té kilifi tamit xamnañ ko ba taxna lepp lo xamné rek projet la té état yëkëti ko jëmele ko ci dëkk bu tedd bi ñi ngi ñaan rek taxaway bobu nga xamné ya gis nañ ko suñu borom gën ko dëgeural té gis nañ né fan wi nga xamné mom moy ginné yittel señ bi muy walu ndoxum naan ak mënni mi ah dañuy sako rek ndax ay mëbeut mo fi né tambali nañ ko li ñu tambal rek suñu borom may ñu égal ko ci jamm té mu nekk tamit jéxetal ci askan wi duñu wax nak app dir ndax xam nga so né walu mënni mi nga né dina paré ci dir bi té entreprise bi ak mu na am galan ko digant mais tambali nañ ko dañuy ñaan rek ñu jéxal ko ci jamm té fona né lool moy li nga xamné mom lañ ci bëgg sanni ah nawet bi nak ñu dëgmal tamit suñu borom ah ndax nawet ak mbënd mo an way nak ndox mom ndax réew mo xamné mbey lañ am ak sam kon tamit nañ ñaan ndox mu bari té mu bañ and ak lor ba lepp lo xamantene askanu yëngatu na ci walu mbey wala sam ñu mën ko murlo lol fonane ci cadre yi lol lañ amone diko yëkëti di am bëkté bu baax nak mbacké di ñaanalat bu baaxa baax di sako rek nga ñaanal suñu ñi nga xamné ñom ñoo nekk ci wét di liggéeyal état du Sénégal muy préfet bu mbacké ak ki nga xamné bimu ñëwé yagul su préfet bu ndam ba suñu borom defal ko ndam xamna commissaire Touba momit ku bess la mu remplacer Diegane Sen ñom ñaan ñep ñu leen di ñaanal suñu borom yeen wi nga xam mom la ñeen yeen ci biir dëkk bu tedd bi mu ñu motale ko ak jamm inshallah en tout cas loolu lañ bëggoon yëkëti li ci res rek xamna di dëglu wat di sakku wat ñaan bu baax inshallah
1: señ bi ma mi ngi yëkëti kaddu yu nuyo yo xamne kaddu yu ndigal la yu bayiko ci cheikh mohammed ibn al-muntaqa mi fi jëmmé sëriñ bu mag bi tay ci kaw suuf diko ñaanal mu yagg fi lool te and ak wër suñ borom doli katanam ba mu aggalé sumbu yi nekk ci kanamam kon dalal gi meleen dalal naka jek da ngeen ko def waye da ngeen daan jaar fa mom ziyar ko dooro ñew fi mom ci kor gi ak legi nak xamna xataay bi ndax bu xasse bo ubbi keur ga day bari nit te du len saña baña ñak gis ndax yerma ndem motax mu ne nako ci wutu legi rek wo wat nako bam ne ko yene ngi ci yoonu di aksi kon ma ngi len di nuyu bu baakha baax di tek nuyo bi ci gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall diko sante bu baax ci taxawayam